XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Balik ta mga katrupa sa tuang pag-uban-uban. Bullseye! Doon natin 13 minutos ang nakalabay sa alas 8 katrupang limber. Indali araba sa tuang panahon.
1: Correct.
0: Oras na ito, nga mura magkadali in tao. Ha? So, 13 minutos mga katrupa. Ha, mga katrupa, kiningabay na ito dyan ito sa Santon Gold Coffee Mix. Kung sa may naaniining Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Siyempre mga katropa, kung gusto kag muhayag imong panit, mabata ang imong panagway. Dili lang ang utok mga katropa, mabata. Delikado. Kung gusto ka ni anak nga magpahamis mga katropa, magpabata as panagway, ala kining Santon Gold Coffee Mix mga katropa, nindot kini kayo ka produkto, ha?
2: Bullseye!
0: Nindot din ang produkto mga katropa. Pagdating paminaw.
2: Bullseye!
0: Kaya doon nag-iipikto mga katropang kaayuhan sa atong panglawas. Santon Gold Coffee Mix mapalit ni sa mga butika nga duol sa inyong mga dapi.
2: Bullseye!
0: Matod pa ni Puting Manok katropang Limuel. Lahat ng kasamaan na ginagawa nila Boyeng Remulla may hangganan mga katropa. Sana yung ginawa nila

0: Tatay Digong at kay Senator Rodanti Marcolita, hindi mangyari sa kanila pagdating ng araw na makaupo na ang agila sa kanyang truno sa palasyo. Kay usahay bugawas raba ang pagkabangis ning atong VP Inday Sara.
1: Sinong,
0: kasi kuminto ni mo ani katropang Limwell, wa ka masayop ni katropang white chicken o puting manok.
2: Ayoy!
0: Ha? Kanang giingon na to nga pagbalos katropang Limwell.
2: Ayoy!
3: Takabalo.
0: Wa takabalo, no?
3: Oh.
0: Umara ni amo ang kuminto po da katropang puting manok. Kaya ngayon ni katropang Limwell, wa siya kabalo. Ako po ni, wa po kabalo. Basta kay, kung naasay mong ginoho na, na, abase og maopo na sa among ginoo na. Basta kay ang among giingon dire nga wa gid may kabalo. Okay, syempre basig mausab ra, basig maluluyon ba ya, di ba?
3: Mao ta kay bawo sa kasing-kasing
0: mo. Oh, maana magod na, maana magod na kon ya basi digi hagyong paminawon da ini VP ang giingon sa Biblia nga higugmaas mga kapito kapilo ang imong kawa. Kung labayon ka og
3: bato,
0: balosi og pan. Oh, katong pan nga malunggay pandisan. Ya, og mahimo pa pagkapin pa og Santon Gold Coffee Mix.
3: Correct.
0: Bato, wata ka balo ba? Wata ka balo. So mo nga mo mayat matubag ni katropang puting manok nga wa mi kabalo. Eh basi day nga na. Mausab ra ba? Kaya basa na karon gidumtan siya pag-ayo. Nga wa ta kabalo nga ang iya di ing pagdumot iyang walaon. Paabot nga siya na makalingkod. Ay nga na. Wa ta kabalo niya. So kang Ginaline Arcio Amaro, good morning. O niya kang Tinix Enero. Matod pa niya Marcelo naman yata ning atong nasod mga sir. Ambot lang kahapon. Sa iyong paminaw, katropang Limwell, wag hapong kakabalo aning dagana ni.
3: Kining nahitabo karon nga pag oposisyon ka, musaway ka sa administrasyon, pahilumon ka, pinagi sa itong kasukaso nga. Pagkitaan ko kagbikil ba?
0: So, bali, Marcelo na itawag, ana?
3: Posible.
0: Posible, no?
3: Okay.
0: Or persecution.
3: Okay. Ang demokrasya magdunta nga nasod,
0: patas.
3: Tugutan ang mga pagsaway, ang mga kritiko.
0: Okay, oo.
3: Pero, pangit mong gudang nahitabo ka ron kay kalaban ka sa administrasyon, isaway ka.
0: Oo, misaway ka.
3: Prisuhon ka?
0: Oo. Murag inga na ang nahitabo.
3: Bakit kayo?
0: So, murag duol ang pangalang Marcelo. Kining word nga Marcelo, katopang level.
3: Wala pala yung official na declaration.
0: Wala pala declaration. Pero, ang imong lantaon, murag...
3: Murag-murag.
0: Murag simi na.
3: Simi. Kanalang musaway ka, o niya, pangitaan kagbikil.
0: Oo.
3: Pagpahilo man na sa...
0: Okay, kinikaroon lagi nahitabo, kaya may deklarasyon mo ng simi pa ni. Pero mo deklara na ni, final Marcelo na ni. Kaya na football bitaw na, may semi-final. Pag mudaog ka, final na. So, yung ani ang mahitabo katropang Limwell.
3: Mauni na hitabo nila Marcolita karon.
0: Karon, oo. Nga,
3: nila grabe. Mike Defensor.
0: Naningkamot, diba? Aron nga mabutyag ang unsag yung tinuod.
3: Anomalya sa blood control.
0: Oo, pero ang nahitabo,
3: Gipugnan.
0: Kay gustong tabunan unya ang kadtong naningkamot nga ma bulgar ang kamatuoran mao na hinuoy na nga preso karon mga katropa. Sabi ninyo mga katropa, naghilak ba si Marcolita? Oh, pagdakop siya. Oh, naghilak yun siya. Naghilak yun sa dili gyud lalim karon panahon na mga katropa ang muhatag kas tinuod nga kamatuoran, kanang mukiglaban kas kamatuoran. Kay i-persecute yun ka.
3: Correct.
0: Tanawar, ganto sila ni Andres Bonifacio, Jose Rizal, di ba? Naningkamot, baya ganto sila. Pero ang nakalamang lang ato manggod nila, kay dili manggod Pilipino ra ang nagunay og kuan sa ilaha, papriso, mga dayuhan man.
3: Kastila
0: man. Pero kini karon ang bugat kayo, kay naagyod ang kaugalingon gyud nga mga
3: pareha
0: Pilipino, parehas ra nato Pilipino. Ang maura po yung nagunay mga kaigsuunan, wala tuod physically, ang kinabuhi giwala, pero emotional ani grabe.
3: Correct.
0: Katropang ka Limwell kay kaniadto physical magyud may mawala. Kay firing squad man ka. Patyon man gyud ka. Pero kay karon lahi. Kadedikas emotion ba? Tirahon
3: na sama ka katropang.
0: Magulo ka ba?
3: Mura kag langgam bitaw katropang Junjing nga gisod sa halwa. Nali ka kalupad.
0: Lamingon. Mura kay nga na ba lamingon ka? Hangtod nga matigok. Ana ba? So kini ubo kay pag adjust imong kagulingon ani, ma-pressure magyud gani kay preso gud.
1: Correct.
0: Di man ka ma-preso ka nya wago ka maana diha.
1: Mao.
0: Unya magbutang kasi muna una ba nga matay na ning kamot ra magyud untahan ako nga mapagawas ang kamatuoran issue sa blood control. Ako naman hinuon may niya din hikaroon niya. Kanto hinuon mga klaro gyud kayo nga nagbit-bit na agi malita-malita nga. Gipagawa sa 18 marin. Mao naman hinuoy. Gawas nun karong panahon na. Muraging ana ba?
3: Mauna'y nakapangit
0: oh, katropa. Mauna'y nakapangit karon din sa tua mga katropa. Inga ana ang nahitabo. So, ang nahitabo rin ni katropa Limuel. Kay, kung nakita bagod, dali ramagod, kay kini man daing Republic Act 3019, kining anti-graft and corrupt katropang Limuel, bilabul ramaday ni. O bilabul din siya. So, posible siguro, og kini ang gifile nga kaso sa iya, posible nga kagahapong adlaw makagawas rapon.
3: Makapiansara.
0: Makapiansara. So, mo na ang gihimo, ang ilang gifile niya nga kini nga kaso katropa Limuel plunder, kaya kamalumang sila nga ang plunder nan bilabul.
3: Correct.
0: Oo. Nan bilabul. Pero kini katropang Limuel, nasayod ko ni ini, nga nakita na ni sa ombudsman nga, dili gyud makapadulot sa ilaha sa kang Marcolita, kining plunder. Kaya wa may laing kaso niya. Kini raman. Unya kung usisaon pag-ayo, katropag Limuel, dili gyud manutlan si Marcolita og plunder. Pero na, ang problema lang ni ini, kaya napagawasan na og waran, taas-taas na po ang proseso.
3: Correct. Kaya ang, kan magod ini, ang hearing dugay.
0: Dugay. Mao gani.
3: Mudagan pa rin mga pila ka
0: pila katuig. Eh. O, mo magod na. Adisir ka makonbikto.
3: Lima to na puno katuig. Sayunan ka
0: adisir
3: na.
0: Ka makonbikto. Muna, mabalda ang iyahang pagka senador. O, niya, tunong pagyod aning sa impeachment. O, ani, by Sara. O, di ba? Natunong ani. So, kung imong lantahon siya, katropang Limuel, giasahan na ni sa ombudsman nga kini, dili yun ni makapadulot ning amu ang gifile sa iyahang plunder.
3: Correct.
0: Pero sanglit sa ingani nga pamaagi, at least man lang mapiangan ang sa minority nga side panahon sa paglites sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mao gyud ni tinuod.
3: Correct.
0: Oh, mao gyud ni tinuod. Mao gyud ni tinuod. Kay bisan pa og unsaon ni, masangit pud ang umbuds ang sandigan bayan ni ini mo moingon sila guilty sa issue sa plunder. Nga kumbot na on donation ra man gyud. Kay wa man ni nangaw ka og kwartas kaban sa katawhan sa gobyerno. Kay mapailan siya og plunder.
3: Correct.
0: Sama aning involvement sa flood control. Gawa siguro na involved siya sa flood control, dali man ay flood control ang iyang isyu.
3: Correct.
0: Campaign man ni donation. Kwarta man ni mga katrupa sa usa ka mga sa mga kinibang mga negosyante. O bisan pag dili negosyante basta na ikwartahan lang mo donate sa iya. Mao ni ang pasabot. Ah, kinibang donation, campaign, baga katropa. Wala ni siya na-involve sa flood control. Dili ni parehas sa kang Jingo Estrada nga na-involve sa flood control. Munang duol-duol sa iya ang kasong plunder. Kung mahukman. Kaya wapa man ni mahukman si Jingo eh. Padayon pa man ang litis ani.
3: Correct. Huwag ay takahibaw. Nasugda na ba ka?
0: Pag ikaw patamasayod. Oh. Pero kini si Marcolita, Senator Marcolita, mga katropa, 100% yun ni. Sa ako lang, dili gyud ni siya makonbikto sa kasong plunder. Pero taas-taas pa mga katropa, muagi sa gyud siya kapriso.
3: Correct.
0: Adisir siya ma, kining gitawag na to mga katropa, maabswilto. Kay dulaon man gyud sa korte. Dulaon man is iyang abogado. Pero maulagi, ang iyahang papel unta nga mahimong judge mga katropa o isa sa mga judge o kabahin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ma-piangan ang team sa minority karon.
3: Anyway, ato gyapon ang obserbahan ka, Trupang Junji, kung makapiang bagyot?
0: Mo lagi, mo sab no. Ako raman po ni, di ba? Sa ako raman ni opinion. Base og ang ilahan ni mapiangan. Pero og...
3: sa ilang lantaw ba?
0: Sa ilang lantaw. Pero kay si Chis Escudero, muraga, nangusog mang yun. Nga, dili pwede ang mabawasan ang 16 votes dito. Correct. Sa Constitution.
3: Muna itong isbutan
0: nunya. So, napasabot, may isang paog, dili na maka-enter sa discussion dito si Senator, kaya naa naman lagi sa sandigan karon, preso naman, pero sa ngalan pag-abot sa butuhan, maka-enter gihapon siya, makabuto gihapon siya.
3: Correct.
0: Ah, kay gibis man ni Ches Escudero sa 1987 Constitution. Madili na gid siya pwede mausab. So mao ni ato ang hisgutan, ha? Ah, kining
3: kabibo gihapon.
0: Oo, oh, kining pagbutuhay katropag limwel ko makabuto ba ni sila? Nga naanat pwesuhan si Bato. Ah, makabuto ba kaha? Nga naa karon nagtago-tago.
3: Correct.
0: Onya kini si Jinggo Estrada nga preso pod karon sa kasong plunder, makabutar ba kaha kini? Mo ni ato ang tagaan ug pagtagad, ha? Mga katropa sa atong pagbalik, pero ato yun siyempre unahon sa natong statement ni Ches Escudero. Kaya siya man may ato ang gisundan sa gaya itong sundanan ani. Kaya sa iya ka manigikan. Sige, standby mo mga katropa, balik lamang kita human sa ato ang pahinomdom.

0: FM。
1: 아갑
2: 아이
1: 바로사람의 birthday 갑
2: 에이노벤버또
1: 우상도이가갑
2: 가다또에이알랑하나막 sometimes 에
1: 이갈라고뭉어째또이
2: exciting
3: 아코스조빌렌아코이게터오냐낙파콘솔타코사독터게레세타한코옥다강탐발피로왈라쥬디픽토기술라야나코옥이놈앙산톤플러스골드2하카캡슐라사분탁옥2하사가비이오냐사솔롯사우사카불라니코포스나옥나왈라나쥬아코게터다코쥬디카아요파살라마사산톤플러스골드이펙티브쥬디카아요
4: 산톤플러스골드마스피나라카스피나갈링피나후사마팔릿사마가부티카나두올사inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din yun.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: 41 minutos, mga katrupa na kalabay, sa alas 8.
1: Pusay! Pusay!
0: Ning bahina, mga katrupa, hatod dyan ato sa Vision Express Soft Gel Capsule. Kung gusto mo, mga katrupa, tinaw ang inyong pananaw. Mga katrupa, magtigpaminaw, di magluha-luha inyong mga mata. Hala, mga katrupa, suwayi ang Vision Express Soft Gel Capsule, mga katrupa, kay isa kini gabuhatag katinawan sa atong mga mata. Okay, balik ta, mga katrupa, sa ato ang pag-uban-uban na magtigpaminaw. So dinihita, mga katrupa, sa hisgutanan sa 1987 Constitution. Okay, siyempre, butuhay man ni katrupang limuil ang ato ang gipasaling sa ilahang moya ato ang tapikon sa ato ang pagbalik. So, dinihita, mga katrupang, ngano na natandog o nganong nahisgutan na ato ang 1987 Constitution, gumikan kay doon naman guy impeachment.
2: Correct.
0: Namagoy impeachment karon yun nahitabo, mga katrupa, sa Senado. Ang pag-impeach sa ikaduhang pinakadako oposisyon sa kasaysayan, mga katrupa, sa Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Unya siya po ang pinakadako og nga posisyon sa kasaysayan sa nasod nga i-impeach.
2: Uh-huh.
0: Ha? Sirap. Presidente to. Napolehan ni Gloria. Ha? Unya kinikaron. Siya pa ang primero nga Vice President nga ma-impeach sa kasaysayan pod sa Pilipinas. Kay kantong si Corona, di man to siya Senado o di man to
2: elected.
0: Elected. Ha? Lahi man tong elected, appointed lang to. Mga katropa. So karon, ang pangutana ni ini baga katropa, kini bang mga nangapliso karon? Katropang Limuel. Kini si Jingo Estrada. Konektado pa man isa si pagkasenador. Unya kini si Bato de la Rosa. Bisag wala ang iyang presensya diha. Pero kinaa pa man siya, buhi pa man, nagtago lang. Unya kini si Rodante Marcolita. Unya kini tulo, kung i-check ni mong background, pulos ni mga miyembro sa minority karon. Kini tulo. Tabag katropa. Nang pangutana ni ini, kung ibis na to sa 1987 Constitution katropa nga Limuel, maka butar bakahan ni sila sa impeachment bisan pa man tuod sila nga naigi pang atubang nga mga kaso sa ato ang gobyerno.
2: Correct.
0: Para nimo katropang Limuel, unsa man?
2: Well, kung imong pasultihon, bahin-bahin magod ang opinion pod sa mga law expert, pero kato si retired nga Supreme Court Associate Justice nga si Ascona, naingon yun siya nga gawas kong na-dismiss.
0: Kana.
2: No? Di nag-yun siya kabutan.
0: Mm-hmm.
2: Pero kanang na-priso lang.
0: Na-priso lang.
2: Or kaha, na-suspended. Counted gihapon na siya nga miyembro sa Senado.
0: Senado,
2: Pero anyway, watag kabalakan na nakatrupang Junji, no? Kay sa pahaya kagahapon ni Chief Escudero, nga maoy Presiding officer sa impeachment court. Iyag yung giklaro, no?
0: Gibarugan yun niya.
2: Nga ang Senado, doon ay 24 ka mga miyembro, nga gikinahanglan yun ang two-thirds. So pila man ang two-thirds?
0: 16.
2: 16 ka senador ang gikinahanglan para mubutar og conviction batok ni Vice President Sara Duterte.
0: So ingani ang namoni ang nahitabo, katrupa, no, mga tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Daghay mga espekulasyon, usab, nga nanggawas katrupang Limuel, ga, mauna ni sakto na ni, kiningibarugan nga 16 ka mga buto, adisir ma, hatulan nga makumbikto yun, o ma-impeach yun ang Vice President Sara Duterte. Daghan kayo, anak, mga katrupa, mauna ni ang gibarugan ni Chief Escudero, bagibasihan niya kung unsay nakalatid sa 1987 Constitution of the Philippines.
2: Sa imo lang daw katrupang, Junji, sa pamaagi sa pagka-presider ni Chief Escudero, okay ba siya?
0: Okay.
2: Mm-hmm.
0: Okay, kaya nga naman, ang akong isang nga nasabtan yun, kang Chief Escudero, tinuod, tong niagi na himog yung negatibo ta.
3: Mm-mm.
0: Tungod sa iyahang pagbaliktad. Pero kay mao lagi ni ato ang giingon nga maglisod po tag hukom katropa. Limwil. Di ba? Ato lang ibis lang ato kadyot lang sa biblical ha. Mm-mm. Kung imong basahon ang 2 Samuel nga dili ang Ginoo wala nagalantaw sa panglabas nga aura sa tao.
2: Correct.
0: Kundili ang iyahang gilantaw ang kasing-kasing.
2: So, kasing-kasing.
0: O, so, sa kasing-kasing. Muna nga, ato, ako po na-compare karon nga, to, dili ta kahukom.
3: Mm-hmm.
0: Nga, bisan tuod, og may kaingon ta nga, natuan ah, pinakauna yung si Escudero ni Tridor.
3: Mm-hmm.
0: O, anak, bitaw, wala ta kabalo. Nga, o, tuod na si Pulwa, kakabalo sa iyang kasing-kasing. Kung puno sa gid ang iyahang tinuray, muna kagahapong adlaw.
2: Nakita
0: na himo siyang presiding officer kay na kakuha siya boto nga do 12 versus 8 nga siya ang mahimo kay gusto man ta nato sa minority nga
2: ang senate president.
0: ang tinuod magyud nga balaod ka tropa ang senate president magyud mo ay presiding officer mao magyud unta na sa balaod gyud mo bitaw nang dibarog gyud si Kaitano nga dili pwede. Kay ang tinuod gyud nga presiding officer mga katropa ang senate president gyud.
2: Correct.
0: So mao na karon kay na nakitaan siguro mga katrupang nga nag-research kagahapon. Okay. Ang nahitabo mga katrupa, duha sila gahapon.
2: Correct.
0: Oh niya. Siya mo murag akong nabantayan siguro basig ilaha tong trabaho, basig iyahang gi trabaho adto na siya mo itig research aron si Chis Escudero mo itig istorya. Basin mo ako nakita, kay wa man siya tingog-tingog gahapon.
2: Or basin pag di siya kabalo.
0: Ako na po siguro ikaw na istorya na. Oh,
2: basin rapod.
0: Basin rapod ha. Oh, basin.
2: Kay
0: basin dili po dituod siya kabalo, no.
2: Dili po siya abogado.
0: Oh,
2: dili siya abogado.
0: O mo lagi. Tama. So, gagahapon adlaw ang mga katrupa. Mura gid siya og kanang bulak.
2: Pero gidayeg ba na ko ang
0: ama o?
2: Gihimo ni Gatchalian.
0: Ah,
2: ni giveaway gud siya ba?
0: Okay, syempre. Impeachment na.
2: Iyak yung gihatag sa timeline na mauhan.
0: Oh, impeachment na. Unya, dili ka pwede na. Pulos abogado nang manggi. Basta magbalaod na gaiisgutan. Magsinukliay na sa balaod. Pulos na abogado in town, di ha?
2: Ilabi na ako na. Ilabi na mo raise o motion.
0: Motion.
2: Prosecution. Oh. Ya, pataka na lang
0: approve. Pataka na lang approve.
2: Pareha po, di ba?
0: Di ba? Ingana, makita niya.
2: Sakto ra gyud ang gihimo ni Gatchalian.
0: Oo nga, nigipoy siya nga, tig-research lang siya.
2: Hindi po kung makaingon na.
0: Hindi po kung makaingon. Okay, nag-ala na ba ito siya glibro? Ang mga kaiksunan kita, mag-siguro mo do, o ako ra ba kayo nakakita?
2: Nag-study dahi siya.
0: Nag-study to siya, kaya nga naman, iyang gitunan nga, uy, kini, aron mo ni may istorya ni Chase. O, ano siguro to? Basta kagagahapong adlaw, ha? Ah, to ra may mga tinambay, rabi ning mga pinulungan ning
2: sakto sakto.
0: Gitawag ding bulak-bulak. Ito daot ang balay biya yun nga walay bulak at tropa murag lain pud tan-aon.
2: Correct.
0: Oh, di ba? Man to mang nay bulak kay murag maka view murag nindot pud siya tan-aon nga nay mga flower base, nay emporium, nay mga unsa di mga bulak. So sa to pa nindot ang balay kung naay bulak. So nagnindot pud ang sinit kung naapoy bulak.
2: Correct.
0: Oh. Naay dekorasyon. So ingana ang gagahapon at least naapod si Win Gatchalian na nahimong bulak siya dito sa sinit. At least nga nindot po lang taon kay pula bayay lang ibang suot.
3: Ayaw!
0: Pula. So yung anak mga
2: pula, katropa. Pula dahito maroon. Maroon. Maroon man siya.
0: Maroon. Bisang pa kung sa basta kay nanay na ibulak. So yung anak ang nahitabo mga katropa. So ang uban po niya mga eksperto katropa Limwil niingon po niya posibly ang impeachment ni Sara muabot ngadto sa Supreme Court sa ilahang ginuuna manggod kay basig mabindalo na pud nila ning 16 votes mo manggod ni kining nasa 1987 constitution basi manggod og ilahan na pong mabindalo na pud ba ma-revise na pud nila mo na nga posibleng maingon gyud mo naingon ang mga eksperto nga posibleng maabot ni sa Supreme Court.
2: Pero anyway kung matinuod lang nang gibarugan ni Chief Escudero
0: kana
2: wala tayong kabalakan.
0: Mo lagi, mga katropa, kung ila pagali ning mausab mga kaigsoonan ang kining 1987 constitution, agay imposible na gyud na katropa marag halatado na gyud pud kayo, no?
2: Sorry.
0: Halata na pud kayo. Sige mga katropa, kay halata naman kayong 41 na. Standby lang sa ta mga katropa ha. Balik lang sa ta ni ini human sa to ang pahinumdom. X.
3: XFM.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Dun na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay dun na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week binisod at tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidratable. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pilay edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang? Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-osos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig, 2 years naman ko nagdamit ini.

0: Bullseye. Bullseye. Doon na tayo 48 minutos mga katropa na kalabhangi sa lasutso. Bullseye! Bullseye! Mga katropa, mag-lisod na gita mo pa dayon kay karon alas 9.50 katropa magsugod na po nga to ang
1: alas bisita. Alas 9.50.
0: As alas 8. Alas
1: 9.50.
0: No? So, musulod naman ang atuan na pong
1: School on the Air.
0: School on the Air.
1: Sa nutrition.
0: O, maglisod, taghunat, katropa ni ini. At ang tantong planong pa...
1: Lapusong datag na sa pero... Piki naman yun.
0: Pero di man yun na mutugot, mga katropa. So, ato na lang ning tibuason og mga katropang limwel.
1: Unya, mag-atang po taon niya kay
0: mga... Oo, kay...
1: Trial maghihapon.
0: Trial maghihapon, unya.
1: Alas dos.
0: Oh, alas dos mga katropa niya. Lahi na po ning bakbakan eh.
1: Murag. Nanay mga witness nga ipatawag unya.
0: Nanay mga witness unya. Kuya Raban eh, kay piting luya sa witness ani katropa kay...
1: I-cross-examine man.
0: Okay, ang mahitabuan eh, pag witness nila...
2: Ayaw!
0: Pag witness... Mutabok na po sila sa kang VP nga side, sa defense team. Kay sila nabaya po himo ang witness na po.
2: Ayaw!
0: Ano ba yung mahitabuan na?
1: Correct.
0: Kay si... Si Barzaga, oh Barzaga, si Madriaga, witness man po sa Duterte.
1: Di ay?
0: Sa kanang, oh, natanawa na ko ng ilahang witness diyang agi-present. Witness po. O niya mo, ni karon nga mo, ito nangita to sila o kinsa mag-inispiatos.
2: Ayaw!
1: Sakto.
0: Anyway, nagipangita kay i-witness nila kay bahin daw kuno sa confidential fan si Piatos.
1: Abangan na to.
0: Oo. Mas nila din taon mga katropa. Eh, may paman siguro kung abogado kay ila pa ko kinsa ni si Piatos.
2: Ayaw!
0: Kini mo kung amayin mo ang kini mo kung intelligence fan katropang limwe. Kini mo kung namagong kay mga confidential nga tao ba?
1: Correct.
0: Kini bang gitawag mga katropag mga spy? Mga agent, mga intel, okay, di bang kitawag og alpha? Diha nabilong ang Piatos. Gipanganlan gani og Piatos kay ngano wa mailhi og kinsa nang imuhang alpha. Muna si pasabot. O kinsa imong intel? Mabito ng Piatos. Ang gipangalan kay wa mailhi. Bakit makasabot yun din tao? Sao naman lang yun din tao ni Silaw eh. Ay pamantang nga dili pamanta in taon ito mga ordinaryo ramanta diri ay in taon nga magsisibya so makasabot pamanta unsa ning confidential pan unsa na siya ka kuan sige mga katropa mga mga
1: manamilit
0: manamilit lang sa ami mga katropa haugma na po sa to ang pag-uban-uban kay commercial na po mga katropa unya to na lang mga bisita itong pasudlon mga katropa. So, mga katropa, salamat sa inyong pagsubaybay nining adlaw nga
1: Martes
0: sa mga katropa sa tuang tulumanon no mga katropa. Onya kini na lamang inyo nga angkurman sa kahanginan katropa nga John Jel Ebrias
1: atong partner sa technical.
0: Onya oy. Di, una pa ta.
1: Ah, okay. Kini inyo nga lagad Limwell Pagalaran Ukay.
0: Among partner sa Pikas Lawak katropa nga RB Hiramis. Ah, unya ramu aday mga kaubanan si katropang Limwell Ukay, katropang Ray Alinton, katropang Melanie Duran, katropang Ali Vicente mo ang administrator. Among station manager katropang Ray Zora Vasquez. Kini na lamang inyong mga angkurman sa kahanginan, manamilit o mag-aingon diha kaninyo dalay ko ng Diyos. Mayong buntag kanatong tanan mga katropa.
3: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anapong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, na i-video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa kong ihi, o tira kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, na kong mabalatian, yun ang sulayan na ang doon sa Yesko. Relativo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tuwang kape, kapakara akong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tartik, kakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagdumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji na construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan ako mata, nagwang kog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap. O niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga makaalibyo sa tong lawas, baka kung sa tong nga nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay atong

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
2: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Mauday na ang Krupp Gold bay?
1: O bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: tangkad mo, Mang Moy.
1: Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad?
2: Bakit?
1: Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung kumainment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya ninyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun.
3: Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition.
1: Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad?
2: Bakit?
1: Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung kumainment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi... mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya ninyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun.

0: Hello?
1: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
2: Kung kaya niyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun.
0: Hello? Okay! Maayong buntag sa tanan. We're back, mga kanutrisyon. Usab, masustansyang adlaw kanatong tanan, mga suking tigpaminaw, sa radyo at sa Facebook Live. Kanutrisyon, Eliza, aduna tay pila ka viewers din sa ato ang Facebook Live? Dobit? Sige, comment down below.
3: Hindi pa na ako makita.
0: Okay, sige. Naatay duha ka viewers sa Facebook Live. Mga kanutrisyon, pananaw na mo sa ato ang Facebook Live. Okay. Naatay duha ka viewers si Ma'am Ana Fe Ablin sa Bandal. Good morning, Ma'am. Si Ma'am Jeremy Azrael AZN. Good morning from Bayugandos. Kinsa pa atong mga viewers, Ma'am, dinha ha?
4: Og napod teka napod si Ma'am Etchel Lagulaw Matiga ato ang nutrition staff din si Emily Muega Claro. Good morning, Ma'am. Thank you for watching from Barangay 1.
0: Okay, sige. Karong adlaw ato ang gisugdan ang 10 Commandments Nutrition School on the air, usa ka programa sa radyo nga anda mubusog sa inyo sa saktong impormasyon. Kung naminaw ning mga viewers nato no gahapon, comment down below kung unsay topic gahapon. Unsa may topic gahapon, mga ka-viewers sa Facebook Live? Comment down below. Si Ma'am Emily Muega Claro. Hi, Ma'am. Watching from Barangay 1. Okay, medyo gamay pa ang Facebook Live viewers na to, no? Hi po sa mga naminaw din ha sa atong radyo, XFM 91.3 San Francisco. Okay. Sige, comment down below. Okay. Very good guys si Ma'am Ana Fe, no? Ablin sa Bandal, kumain ng iba't ibang pagkain. Yes, tama. Muna ang ato ang session 1 gahapon nga topic, no? Kumain ng iba't ibang pagkain. So, dapat yun magkaon-taong nagka-klasing-klasing mga pagkaon, no? Para makakuha taong klase-klase pod na mga nutrients, no? Sa para makatabang sa ato ang lawas, no? Okay, si Ma'am Emily Muega, Claro Pinggang Pinoy.
4: Watching from Barangay 1.
0: Okay, yes, na-mention po ang Pinggang Pinoy sa session 1. Okay, karon kini nga programa, no? Dalit kaninyo sa Municipal Nutrition Services Office, Municipal Information Office, o ganiya gihapunta sa XFM San Francisco 91.3. So kini inyong ubos na alagad sa nutrition.

0: Tab sunod semana, Lunes hangtod Miyerkules, alas 11 hangtod alas 12 sa udto.
1: Okay, so kini nga programa no 9 a.m. to 10 a.m. Yes.
0: Ah, okay.
1: Every Monday to Friday po. Okay, sige, after 12 episodes, 12 sessions, magpahigayon kita o graduation day. Para sa mga active listeners nato no sa radyo o active viewers nato sa Facebook Live nga musalmot sa quiz matag episode, sila mamahimong makadawat og mga exciting prizes and certificates gikan sa National Nutrition Council. Ug sa walay paglangan-langan, paminawon nato ang Commandments number 2.
2: Ang tangkad mo, Mang Moy!
3: Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad?
4: Bakit?
3: Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun.
5: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
1: Ayan, yan po yung commandments number 2. Ang atong lesson karong adlawa kay atong ipahinugod sa tanang inahan na nanganak na o kadtong adunay giatiman na bata o kadtong mga nakay pa. Ang commandments number 2 atong bahinon sa part 1 o part 2. Atong unahon sa pagtuki ron, mao ang part 1 nga nag-ingon, sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang.
0: Inighuman nato sa part 1, Ma'am Prel, isunod nato ang part 2 nga nag-ingon, gikan sa 6 months, ihatag usab siya sa hatagan usab siya sa saktong pagkaon. By the way, amo apod nga i-invite ang mga tatay o uban pang mga kaubanan ni nanay sa panimalay nga maminaw o magkat-on para joint effort kamo sa saktong pagpadako ni baby.
1: Okay, tungod daghan kita gihisgutan no? Karong kinahanglan atong mga suking tigpaminaw, maminaw o maayo. Pagkuha na mo og papel o ballpen para maka-take down notes mo no? Take down no. Sige, kuha mo og papel, no? Papel o ballpen. Kay ato asang i-recognize ang mga nag-answer gahapon sa session 1, no? Shout out kay Ma'am Rosie J. Prado, Ma'am Ana Faye A. Sabandal, Ma'am Maribel Ablo from Caraos, Salome Leopardas, Aljane Estrella, Dina Rose Tagapan, Cindy Sudusta, Erjoy Guma, Flor B. Joy Cañete, Jacqueline Sacnanas, og Joangel Dispo. Sila ang nakakuha og perfect score. Atong palakpakan!
0: Yes!
1: Okay, sige. Ang duha ang nakakuha og 4, no? Ma'am Emily M. Claro og Ma'am Riza Sabalyero. Okay, congratulations! Bawi ta karon session 2! Okay.
0: Yes, pati ako, excited kayo kay Chada ang mensahe sa commandments number 2 karon. Kanunay manggid nako madungog ang linya nga breastfeeding is best for baby sa mga commercial, Ma'am Prel.
1: Okay, sakto ka ka Nutrition Eliza, no? Wala nay mas mulabaw pa sa gatas sa inahan. Wala gyud kayo makatupong sa sustansya sa breast milk para sa mga baby. Matud pa sa mga eksperto, ang breastfeeding ang isa sa mga pinaka-importanting buhaton para adunay ikasukol ang bata sa sakit na malnutrisyon.
0: Dili lamang kanara, Ma'am Prel. Kanutrisyon, Ma'am Prel. Huna-hunaan na lamang nga imbis nga mugasto og pila kalibo ang mga inahan sa gatas para sa gata sa baka or infant formula. Matod pa usab sa mga expert, kaya sa gata sa inahan nga mahatag ang tanang sustansya nga gikinahanglan sa

0: baby sa iyang first 6 months. Kumbaga, kadtong kwarta nga masave ni mama, tungod kay nag-breastfeed siya, mamahimo pa ka nang magamit sa uban pang panginahanglanon ni baby o sa pamilya.
1: Okay, so gatas lang gayud sa inahan, no? Ang dapat para kay baby, edad 0 to 6 months. No? Kung si mama nag-breastfeed na kay baby, dili na kinahanglan si baby og infant formula o bisag unsa nga vitamins. So grabe yun, no, ka nutritious ang gatas sa inahan, no, na para kay baby. Tanan inahan, pwede mag-breastfeed. Sulod sa isa ka oras, gikan sa pag-anak, pwede na niya i-breastfeed ang iyahang baby, iyahang anak. Okay?
0: Ang tawag sa unang mugawas nga gatas sa inahan mao ang colostrum. Mao kini ang malapot tapos color yellow nga gatas sa unang 3 hangtod 7 ka adlaw human manganak. Every drops counts. Mao kini ang naghatag sa unang panguntra ni baby batok sa sakit o allergies, Ma'am Prel.
1: Yes, ka nutrition Eliza, no, ang colostrum man good kay abunda sa antibodies, maong kinahanglan dyan sa baby, no, na kuan makakaon, no, makainom ani, no. Kay angayan mahatag dayon ni baby, no, ang kaning colostrum. Abunda usab gini sa protina, vitamins ug minerals, so naa na day din hatanan na kailangan, no, needed ni baby, no. Dili ilang kana, ma'am. Magsilbi usab na pangpurga ang colostrum para kay baby. Epektibo ni ining mapawala ang meconium o hugaw sa gastrointestinal tract ni baby, no. Nga nagtapok bag-o pa siya gipanganak. Kumbaga sa tono sa lubi, no, ang colostrum ang unang puga sa breast milk.
0: Also, for the benefit sa atong listeners, unsa man gyud ka mahinungdanon ang breastfeeding o breast milk aside sa paghatag o masustansyang pagkaon kay baby?
1: Ang unang rason sa pag-breastfeed, anaa niini ang kumpletong sustansya nga gikinahanglan ni baby sa unang 6 ka bulan. Human sa 6 ka bulan, padayon niining tagaan og high nutritional value og proteksyon si baby gikan 6 ka bulan hantod 2 ka tuig og pataas. Ang ikaduhang rason, ang breast milk. Dali kining matunaw og maabsorb ni baby. Ang ikatulo, ang breast milk dili makahatag og allergy. Dali sumasumano kanang kaninga breast milk, kining breast milk kay dali ma-digest sa tiyan, no, sa bata.
0: Okay. Makasingit lang, no, Ma'am Prel. Naaman goy mga mama nga nahinabi nga nag-worry o nahadlo kung allergic ang baby nila sa breast milk. Ang salty sa mga expert, dili sa breast milk nakuha ang allergy, kundi sa kung unsa ang gikaon sa inahan. Hinungdan nga dapat magmaampingon ang inahan sa kung unsa ang kaunon samtang nagpa-breastfeed siya kang baby. Pwede usab nga kolikay ang bata, mas maayo nga didto si baby sa doktor o sa health center.
1: Kana ang importante ka nutritionalize, no, ang mukonsulta dayon sa health worker. Okay, ingon ni Ma'am Etchel Matega, nawala. Sir, okay pa ba ta? Okay ang tingog, okay. Okay pa di ang live, no? Okay, padayon ta. Ang ikaapat nga rason, ang breast milk limpyo o permi available sa saktong temperature, no? O Diba? Asa pa kaana makalikaya makalikay ta sa diarrhea no kay hinlo o premi available no ang kanang gatas sa inahan no.
0: Tama yun siya Ma'am Pearl. Bisa naman gani kita mga hamtong pag nakakaunta og panos o daot nga mga pagkaon magkalibanga dayon ta. Hinungdan nga maayo gyud ang breast milk alang kay baby.
1: Okay, ang ikalimang rason, importante jud ang breastfeeding. Tungod gaan kini for both mother and baby. Kay nga no, tungod kay ang breast milk permitting available, no, tungod instant siya. Dili na kinahanglan mag-sterilize sa mga feeding bottles, wala na'y kutaw pa. So, kana convenient siya no ang pagpasuso.
0: Available for all. Reason number 6. O gumikan kay instant o kanunay nga available ang breast milk, tipid usab kini sa budget, Ma'am Pearl.
1: Okay, maunang swak jud ni sa budget o swak sa pamilya.
0: Lagi pod. O kini nausab ang pinaka-close to any heart nga reason. Ang reason number 7. Ang breastfeeding mo ay pinakadako nga panahon para makabaton sa emotional bonding ang inahan o ang iyahang baby. Gumikan kay ginakugo sa inahan ang baby samtang nagpa-breastfeed kini. Feel na feel usab ni baby ang pagmahal sa inahan. This is one sure way para mahimo silang close sa usag-usa, Ma'am Pearl.
1: Nasamot na kung istoryahan sa inahan no o hinay-hinay si baby samtang nagapa-breastfeed. Ipatutoy ba pod kung sa imong mama kinatong bata pa ka, ma'am?
0: Yes, of course, ma'am.
1: Yan.
0: Mauna ang hinungdan nga close kaayo mi sa akong mama. Apil usab ang papa nako. Kauban siya ni mama dihang gipasuso ko ni mama. Mauna nga close sad mi sa ako ang amahan.
1: Very good, no? Joint effort gyud ang pagpadako sa baby. Daghan pang mga benepisyo ang breastfeeding para sa inahan. Kini karon lang nako na ibalano ang pagpa-breastfeed di ay makatabang ibalik sa normal ang gidak-on sa matres sa mama.
0: Mao, ano din na, Ma'am Pearl?
1: Oo, og dili ka na, no? Kung padayon ang pag-breastfeed sulod sa unom kabulan og sobra pa, dili dayon maburos ang inahan. Mas makakonsentrate pa siya og sakto nga pagpadako sa iyahang baby og maatiman usab niya ang sakto nga iyahang kaugalingon isip babae.
0: Ah, okay. Matud pa sa mga expert, makunhuran usab sa breastfeeding ang risk sa breast cancer sa og ovarian cancer, yes, sa usa ka inahan, Ma'am Pearl.
1: Oo, maungang importante gayon nga masugda na ang atong breastfeeding sulod sa isa ka oras pagkaanak pa lang.
0: Aniya pa usab ang mga dugang benefit alang kang mami. Breastfeeding lowers risk of obesity tungod kay mas paspas nga mubalik ang daang timbang ni mami. Ayha siya nabuntis og nakatabang kini sa pag-reduce sa postpartum bleeding. I-check gali nato ang mga nasinatian sa mga kababaihan ba. Daw kalawom lagi kaayo sa imuhang mga panghuna-huna diha, Ma'am Pearl.
1: No, ginuhuna lang nako na kung unsa ka klase nga preparasyon ang gikinahanglan human sa mga inahan samtang sila mabdos para sigurong daghan o padayon ang supply sa ilahang gatas para sa ilahang anak.
0: Well, unang-una, samtang buntis pa lamang ang inahan, sutao niya gikan sa iyang doktor o health center ang kabahin sa breastfeeding. O kung ngano nga importante kini, makatabang kini para mahimong emotionally prepared pud siya sa pagpa-breastfeed. Gikinahanglan usab sa expectant mother nga mukaon og sakto. Susama sa atong nahisgutan sa Commandments number 1 ni atong niaging episode. Tungod kay kung unsa ang gikaon sa inahan samtang buntis pa siya, mauusab kini ang gikaon ni baby tungod kay Gishare niya ang nutrients nga to sa iyahang anak.
1: Ang nahibal-an ako kinahanglan sa pagpatutoy sa ang nga inahan og dugang nga 500 calories kada adlaw o equivalent sa isa ka basong gatas, usa ka peanut butter sandwich, usa ka buok nga kamote og duha ka serving nga prutas. So pag naga-breastfeed day ka noon, kanang makuhaan day kag kanang calories sa ato ang lawas, no, sa ilahang lawas. Tungod po ani paspas na pagkunhod sa timbang na napuno samtang nagmabdos pa.
0: O diba, mas dali gayud nga mubalik sa daan ang timbang ang breastfeeding mom.
1: Okay. Kinahanglan ba og special bra atong mga breastfeeding mommies? Di ba tungod na dako ang tutoy kung nagapa-breastfeed, kinahanglan og bra, no, na komportable siya.
0: Oo nga ano, let me see. Angayan usab ang nga iandam ang mga breast mismo sa inahan, ilabi na kung inverted ang nipples niini.
1: Unsa una niya pag breastfeed kung inverted ang iyahang nipples, ma'am?
0: Ma'am Pearl, adunay mga techniques nga pwedeng buhaton ang inahan. Ang tawag niini kay Hoffman's maneuver. Kung diin, hinahinay niya nga hiyuron pagawas ang panit nga nakapalibot sa iyang atngal aron kini mugawas. Pwede usab siya mugamit og nipple inverters para makatabang sa mas dali nga pagpa-breastfeed kay baby. Adunay exercise alang sa mga inahan nga adunay normal nipples. Sa katapusang 6 months sa pagbuntis, hinahinayon sa pagbira ang nipples og i-roll sa tamang direksyon gamit ang duha katudlo. Og hinayon usab sa pagmasahi ang dughan o breast sa isa ka inahan, Ma'am Pearl.
1: Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, no, na first time mga anak, relax lang. Ayaw ka mo og kabalaka mahitungod sa breastfeeding. Normal kining ginahimo sa isa ka inahan para sa iyahang baby.
0: Eventually, inig panganak, kinahanglan ipadayon sa inahan ang sakto o kumpletong pagkaon. Muinom sa tukmang kadaghanon sa mga fluids, ilabi na sa gatas, supas, fresh juice, mga sabaw o labaw sa tanan ang tubig jud mamprel. Kinahanglan usab siya nga makabaton o rest period o pahulay adlaw-adlaw para makarecharge siya o maayo. Lisod na kong malobat si mami na wala na yung makaatiman sa baby, ma'am.
1: Oo, mao dyan.
0: Kanutrisyon, Ma'am Prel, adun na ba'y oras nga gisunod para sa pagpa-breastfeeding?
1: Matod pa sa eksperto, walay fixed nga schedule ang pagpatutoy. Ang pasabot, no, pag gusto na ni baby na magkanang tutoy siya, ihatag lang sa iyaha. Kana ang timailhan ni baby, nagutom na siya o kinahanglan pa niya o nutrients. Pasagdan ninyo si baby na mubulag sa suso, no? Kung busog na siya. Usually, mubulag na si baby after pila ka oras, pila ka minutes, 15 to 20 minutes pag busog na siya.
0: So, para dili kamo mabalaka about sa breastfeeding, ani ay mga tips para sa mga first-time mothers. Una, relax, chillax lang mga first time mommies. Ikaduha, pangita sa komportabling posisyon samtang gisapnay si baby. Ayha, sugdan ang pagpa-breastfeed. Pwedeng maglingkod or maghigda. Ikatulo, ipaduol si baby sa dughan o hinahinay nga alalayan ang iyang liog o ang abaga.
1: Okay, no? So, ikaupat, no? Pwede ninyong ipaduol ang nipple sa aping ni baby para by instinct, pangitaon na lang niya kini og sugda na ang breastfeeding. Siguruhon usab na dili lamang ang nipple o atngal ang gipasulod sa baba ni baby, kundi apil ang areola o katong panit na nagpalibot sa nipple para makuha niya ang tanan gatas sa inahan. Ang gawsanan sa gatas kay naa sa areola, dili sa atngal o sa nipple, no? Again, ang gawsanan sa gatas nasa areola sa palibot, no? Dili sa atngal sa nipple. Unsaon di ay tuod kung walay saktong breast milk na maproduce ang inahan? Mahitabo man pud na, di ba?
0: Good question, Ma'am Prel. Mao kana ang kasagarang rason sa mga nanay kung ngano nga wala nila napadayon ang pagpapasuso or pagpa-breastfeed. Kulang kuno ang gatas o walay mo gawas nga gatas. Anyway, my dear listeners, dili na siya tinuod. Ang unang mga adlaw, gamay ra kayo ang gatas ang kinahanglan ni baby tungod kay ang iyang tiyan susama pa kadako sa usa ka kalamansi. Kanang limonsito, Ma'am Prel ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung hinay o gamay ra gani kaayo ang mugawas nga breast milk, kini tungod kay talagsa ang pagpasuso sa baby. Timanin ninyo mga higala, ang kanunay nga papabreastfeed mao ang nagapapaspa sa pagpagawa sa mga sa breast milk.
1: Okay, o para mahibal-an usab kung nakakuha ba sa saktong gatas sa inahan si baby, pwedeng himuon ang gitawag na wetness test. Accurate kini kung sa inahan lang nagpa-breastfeed ang bata.
0: Unsaon paghimo ang wetness test, ma'am?
1: Okay, so iyan lang nino, simple lang ni ka Nutrition Eliza. Ihapon ninyo kung ikapila nangihi si baby sa isa ka adlaw. Pag nangihi si baby og unom ka beses sa isa ka adlaw, unsa may pasabot ani no? Insakto ang nakuha niyang gatas sa inahan gikan sa tutoy sa inahan, no? In other words, kung kulang sa unom ka beses nangihi si baby sa isa ka adlaw, dili insakto ang nakuha niyang gatas ug ang isa ka hinungdan ani pwede dili saktong pagpatutoy no sa bata. Pwede usab ang dili insakto ang pagpatutoy sa bata sa tutoy sa inahan o basin ug sa nipple lang siya nakasupsup, paong dili siya makakuha ug saktong kadaghanon sa gatas.
0: Correct, Ma'am Prel. Aduna pay usa ka test aron masayran kung sakto ang nakuhang breast milk ni baby. Ang weight check. Obserbahan lang kung mibugat ang timbang ni baby. Gikinahanglan nga adunay half kilo o labaw gamay sa 1 pound ang nadungag nga iyang timbang every month for the first 6 months nga gi-breastfeed siya.
1: Okay, so by the time na 6 months old na si baby, no, dapat doble na iyahang timbang katong pagpaanak sa iyaha.
0: Pwede usab natong i-compare ang monthly weight o height ni baby sa growth chart. Makita usab nato sa growth chart kung ang timbang o height ni baby kay duol or layo sa recommended weight for age o height for age ni baby. Kung sakto ang timbang ni baby base ni ini, nasayod na ta nga sakto ang nakuha nga breast milk gikan sa inahan. O ka nutrition, Ma'am Prel, adunay nag-text diri ang pangutana. Kung dapat ba nga ihunong ang pagpa-breastfeeding kung adunay sakit ang inahan kay basin ko no matakdan ang iyang baby kung muinom sa iyahang breast milk.
1: Kinsa may tubag, no? Ang tubag kay dili. Dili kini makatakod sa inyong baby pinaagi sa inyong breast milk. Kung ang inahan adunay sakit, pwede paghihapon ipadayon ang breastfeeding tungod ang lawas sa inahan kay magproduce og antibodies para maproteksyonan ang baby. Maunang ipadayon ninyo ang pagpasuso, no, ang pagpatutoy dili usab tunood nga makadaot kay baby ang breast milk kung ang inahan gikapoy gikan sa trabaho.
0: Aha, ana di ay. Unsaon man pud pagpa-breastfeed sa mga working mothers? Atong sayran nga adunay maternity leave kung nanganak ang usa ka inahan. kung kinahanglan na gyud siya mubalik sa trabaho, unsaon niya pagpa-breastfeed nga dili tanan makadala sa iyang nga dili tanan makadala sa ilang baby sa ilang mga workplaces, Ma'am Prel.
1: Pwede paghihapon no ay padayon ang paghatag og breast milk kay baby bisag si mommy kay naana sa trabaho. Pwede niyang i-express, no, ipagawas o kolektahon ang mga breast milk sa oras sa pagpa-breastfeed. Daghan mga working mothers na ang gahimo niini. Tungod, daghang opisina karon ang adunay breastfeeding or lactation rooms. Our working mothers are entitled to 40 minutes lactation break. Basta ang importante, ibutang ang nakolektang breast milk sa limpyo nga sudlanan nga adunay taklob og labelan kini sa date og oras sa pag-express no sa pagkolekta sa gatas. Ibutang usa, ibutang ning mga nakolekta no nga gatas sa ref o sa freezer sa opisina. Kung walay ref no sa opisina, pwede magdala og cooler. Kung air condition ang kwarto, pwede sab nga dili na ibutang sa ref. Dalho na lang ni mami no pauli ang breast milk og isulod sa freezer. Para sa mga working moms, tigom lang og tigom no sa inyohang breast milk samtang naa sa trabaho para pag-uli ninyo perminting adunay nga supply si babies bisag wala mo sa balay.
0: Ato sang ipaklaro kung ngano ang sudlanan sa express breast milk, kinahanglan nga adunay taklob. Dili ba pwede nga baby bottle nga adunay chupon kuliktahon ang breast milk? Aron nga inig pauli ni nanay, diretso dayon inom sa gata si baby?
1: Mao ka na ang nahimo na common practices no sa mga working moms. Pero kung naana si baby sa bottle feeding, dili na siya gusto mo tutoy sa inahan. No? Maunang kung nauli na ninyo ang kinuliktang breast milk, pwede kining ihatag sa baby gamit ang tasa o gamay nga baso. Also, lisod usab siguroon na limpyo ang mga tsupon o botilya. O kasagaran, dili magagikan, diri magagikan no ang mga huga, mga germs mo nang magkasaki si baby. So by the way no, sa mubo lamang na panahon pwedeng ibutang sa ref ang nakolekta na mga gatas sa inahan ha? Up to 24 hours lamang. Kung mulapos na sa 24 hours, ayaw na ipainom sa bata. Kung sa freezer usab gibutang, mudugay kini og hantod 3 months.
0: Ah, so wala gyud di ay rason para nga dili makapa breastfeed ang mama. Ug usa pa, kung bottle feed ang baby, mas taas ang tsansa niya nga makakuha og infections. Dili nato masulti nga sterilize o walay bacteria ang infant milk formula.
1: Ug kung gusto no, kung mas gustuhon ninyo mo gamit sa infant formula kaysa sa breast milk ninyo no, pwede usab magka allergic reaction si baby tungod dili sa inyuha gikan ang gatas. Sa atong mga listeners dinha no, sa XFM 91.3 ug sa ato ang live sa Municipal Nutrition Office na Facebook, hello Janessa Geraldine Ogador, good morning. Ma'am Naomi Guma, hi ma'am, good morning, watching from Buenos Aires. Maria Casera, watching from Dasagan. Kisa pa ato mga viewers din ha, ma'am Ka-Nutrition Eliza.
0: Nag-watch po dang ato ang gawad kalingal, Sir Ronel Libor.
1: Ooh. May buntag, hi, sir. May buntag. Okay, na pa ba? Natay 14 ka viewers sa XFM no nga Facebook page, naapod tay 7 ka viewers din sa ato ang page no. Paminaw mo mga ka-nutrition no, mga tigpaminaw, suking tigpaminaw nato din ha no sa atong mga listeners na dili inaha nga dili inahan no, sama sa mga atong mga amahan o uban pang kauban sa pamilya, kami nagahangyo nga mutabang kamo sa pagpag pagkampanya para sa breastfeeding. Itabi ninyo ang inyong mga nadungog so far diri sa part 1 sa Kumain Mens number 2. No, unsa ito? Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang or eksklusibong pagpatutoy sa bata edad 0 to 6 months.
0: Ato unang isummarize ang atong mga na-discuss today, Ma'am Prel. Isi, pagpangandam sa atong Kumain Mens number 2 quiz alang sa part 1 portion. Atong gitagaan og pagtagad og emphasize ang breastfeeding og ang kabahin sa exclusive breastfeeding. Apil na sad ang importansya sa colostrum.
1: Oo. I-emphasize usab nato no ang mother's breast milk or gata sa inahan lang ang gikinahanglan ni baby sa iyahang unom kabulan sa iyahang kinabuhi, as in mother's breast milk lang, dili tubig og dili laing gatas. Gikinahanglan usab na insakto o kumpleto ang pagkaon sa usa ka inahan para makapangandam siya og sakto o sa pagpa-breastfeed niya sa iyang anak.
0: Gihisgutan nato ang mga pamaagi aron aton atong masayran kung nakakuha ba sa saktong breast milk si baby. Susama sa witness test o weight check.
1: Okay, og naghatag usab kita no og mga tips mahitungod sa breastfeeding mismo.
0: Okay, mga soaking tigpaminaw, andam na ba kamo sa atong short quiz? Adunay 5 ka mga pangutana alang sa Kumain Mens number 2 part 1. I-text lang ninyo ang inyong tubag sa 0938-995-3738. Lakip inyong pangalan, edad o address inighuman sa atong quiz. So, question number 1
1: okay,
0: na tamang Pren.
1: Sige. Ready na ba? Ready na ba mo ka-nutrition at mga viewers and listeners na to din ha?
0: Okay.
1: Comment yes. Pila na may view, ano na to din hi? Ato i-check. Okay. Ayan, sila. Okay, sige.
0: Okay, Ma'am Prel. Question.
1: I think ready na sila na. Okay, go, ma'am.
0: Okay, sige. Naminaw na ba para sa mga question na to? Okay, question number 1. Unsa ang tawag sa malapot o yellowish nga gatas sa inahan nga puno sa antibodies kontra sa sakit? Ikaduha?
1: Ato sa ipos. Para makahuna-huna pa sila. Sige, again, no? Question number 1, unsa ang tawag sa malapot o yellowish nga gatas sa inahan nga puno siya og antibodies kontra sakit? Okay, sige. Ayan.
0: So, question number 2 na tamang Prel. Unsa ang angayang buhaton aron nga mas mudaghan ang maproduce nga breast milk ni nanay? Ikaduha, unsa ang angayang buhaton aron mas mudaghan ang maproduce nga breast milk ni nanay?
1: Okay, sige. I-text ang inyong answer sa unsa man tong numero? I-text lang sa numero 0938-995-3738. No, i-text ang tibuok pangalan, edad, level sa edukasyon nga naabtan og kumpleto nga address, no, aron ma-record namo, no, kay ugma amo na pod i-mention ang mga kanang viewers, listeners nato sa kanang kung taas ang ilahang score, no, ato i-mention ang ilahang score ugma.
0: Okay, sige. Question number 3 na ta, Ma'am Prel. Multiple choice. Unsa kadugay available ang colostrum gikan sa inahan? A, inig panganak. B, unang adlaw sa pagpanganak. C, unang tulo hangtod pito kaadlaw sa pagpanganak. So, ato dyan yung natapik kaganiha, Ma'am Pearl, no, sa ato ang discussion kaganina, kung pila kaadlaw ang kolostro magdugay.
1: Okay, so answer A, B, or C lang.
0: Ready na ba kamo sa next question, mga listeners?
1: Sige.
0: Question number 4, true or false? Kinahanglan nga sugdan ang pagpa-breastfeed sa baby sulod sa unang oras sa pagpanganak. True or false? Kinahanglan nga sugdan ang pagpa-breastfeed sa baby sulod sa unang oras sa pagpanganak. True or false? Last question. Number 5.
1: Question number 5 na.
0: Maghatag og tulo ka benepisyo sa breastfeeding. Number 5, maghatag og tulo ka benepisyo sa breastfeeding. Unsa daw kunoy makuha nga benepisyo sa pagpa-breastfeed sa atoang mga kabataan, Ma'am Prel?
1: Yes, tulo daw, tulo. Okay? Well, maghatag daw ka ng time para sa ilahan, no? Para mag-answer sila.
0: Okay, ma'am.
1: Okay, mag-shout out muna ta, no? Good morning from... Oh, shout out daw, no? From J Dispo. Good morning, ma'am. Shout out po from Barangay Pasta. Yan, kisa pa? Yan, very active ni si Emily Muega, claro, no? Yes, nag-yes siya. Ready na daw siya.
0: Janissa? Janessa Hugador, ma'am.
1: Ah, okay. Si Janessa Geraldez Hugador. Murag na-mention na ako ni Gaina, no? Hi, ma'am. Okay, kinsa pa man? Comment down below. Okay, sige. And 5, mag-countdown na lang, mino. 5, 4, 3, 2, 1, and time's up. Hinaot nga naganahan og nabusog mo sa ato ang part 1 topic sa commandments number 2, mahitungod sa exclusive breastfeeding para kay baby gikan sa pagkahimugso hantud sa unom ka bulan og mga kanutrisyon. Atangi atong mga listeners with highest score sa atong quiz para sa atong duha ka episode karong adlawa. Usab ugma alas 9, no? 9 a.m. to 10 a.m. Ang continuation sa commandments number 2, no? Sugod sa unom ka bulan, hatagan usab si baby sa sakto nga pagkaon while continuing breastfeeding.
0: Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Ako si Ka-Nutrition Lisa.
1: Og ako si Ka-Nutrition April. Hangtod ugma mga Ka-Nutrition, no? Alas 9 og hangtod 10, no? Sa buntag. Sunda kanunay sa pagpaminaw ang programang 10 Commandments Nutrition School on the Air. Okay. Thank you, mga ka-viewers, listeners.
0: Okay na. Okay na, ma'am.
1: Okay.
2: Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad?
3: Bakit?
2: Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months... din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya ninyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun.
4: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
5: XFM.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Ate ko, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, idala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
4: Big! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, ginatumaran dayon nako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: pangita, kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik manughanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus mo. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot.

0: Hi, naku, Maring. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta ang ato ang mga pamitay today? Hi, naku, welcome ka mong hurot din na mga igala, mga Maring, ha, mga kumari, mga yan, mga uncle, mga senior citizen nga namati karon sa Tibuok Isla sa Mindanao. Maayong buntag og welcome ka mong mga Maring sa balay sa kahanginan kini ang XFM. Siyempre, mga igan, ako ni si Maring Inday Erica Deligwa, padalimistay, sa apan ni makupiyan sa antungod kay mangunay og silingan. Kaoban ako ni Garun, ako ang mga kaobanan din, di po basa-basa ni sila si...
2: Yes, as useless, I'm back. Mayong morning sa tanan. Og, welcome sa itong bugno.
0: Uy, naiburing.
2: Takirob, naitakirob. Welcome sa itong programa, kung ako ikaw.
0: Kana nagkanta sa kanang kuan mo sa Shakira.
2: Mari si Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
2: Yes.
0: Lady Gaga, ikaw ba yan? Mara siya gisagol nga Whitney Houston o Lady Gaga gi-combine.
2: Mara siya gisagol nga Whitney Houston o Whitney Tyson.
0: Ang resulta kay si Elizabeth.
2: Ay, grabe. Ay, welcome once again, no? Sa itong ang palatuntunan. Sa itong ang kitawag na ito, very happy program.
0: Yan, so gipaabot niya, dili lamang diri as dakbayan sa Tagom, kundi late sa Tibok Isla sa Mindanao. Kutob na abot karon mga Maring sa ito ang pagsibya. Labi na gindiri sa XFM Mati City.
2: Yes, labi na gindi ako si Kwan Pikong o si Bipo Pikson.
0: Si Kwan, si Quintasyang.
2: Quintasyang. Kwan na lang sa Kwan, nagpa-overhaul.
0: Nagpa-Kwan siya, napakaruwas siya sa iyang Kwan.
2: Under chassis.
0: Oh, iyang ipa, nahiwi mo ko din ang swing arm.
2: Mo ba?
0: Iyang ipa Kwan, iyang ipa machine, ang iyang swing arm.
2: Ipa machine.
0: Oo. Oh, syempre, mabati sa takaroon diri ang mga Maring sa XFM Bukidnon.
2: Yes, ang okay, madung

0: sa dali sa XFM Jensen.
1: At syempre sa XFM San Fran.
0: So, hukabaan ko, ang pagadianna. Hukab nila, Roy?
1: Kasi yung kagamitin ni Hukapa.
0: Oh, si, siya to, si Stanley?
1: Si Stanley Palisada.
0: Shout out na sa usa sa to mga amigo niya, si Stanley.
1: Pinakangilingig din na sa XFM Bagadian, si Stanley Dueñas.
0: Alright, so, kanalang mga katropa, manguli nami.
1: Mga kayo salamat, wala may igong oras. But anyway, kanya ito ang pagliholiga mga maring. Ito ni kanato sa ito ang mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa rin mga maring, nagauna ang...
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix, ang gimingaw na gitmen nga kafe. Kafe di ay.
1: O sa gimingaw nga, peting mingawa, I miss that coffee. Huh?
0: Yes!
1: Siyempre mga maring, hatotsap ka na ito ni siya sa Santon Vitamin C. Sa panahon karon nga krisis kaayo mga maring, mahal kayo mga palaliton, mahal kayong oil, mahal kayong produktong repolyo. Ay nako mga maring, dapat paligunon pirimente itong immune system, inom taado-ado og Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: All right. So, ano lang, no? Uy, sa ato ang mga... Tara pa na, bilang San Frans, except in San Frans.
1: Oh, human na.
0: Si Ray o si Ray.
1: Si Ray is still standing.
0: Still standing yun na sila.
1: Yeah, kagahapon, ikanta biya itong sa karid niya sa Jensen.
0: Ikanta?
1: Ikanta, digulahay lang kayang request kayo, taas ka ayo.
0: Si Kwan, si Uncle Ray, Kwan, pila rin?
2: Nag-regas ko yan sa si Mama Ray.
0: Oh, nag-regas siya, wala siya kabalong...
1: Oh, ito na i-welcome atong kaoban, Daria Karon, ladies and gentlemen.
0: Yes.
1: Siya, Daria.
0: Yes.
2: Oh, iabrihan na giyon.
0: Wala ko eh, grabe.
2: Nakuha mo nga si Tia Darian eh.
0: Grabe.
2: Shakira, magundi.
0: Giyos yung pagkawin sa anak.
2: Patira.
1: Mga tirada.
0: Kanang sa may pasanay si kuan man siya, kanang Espanyol man siya.
1: Espanyol. Sample daw.
0: Kanang pasana be, pagtanon ta mo be, kanang sa kabalo ba mo kung sa Espanyol alang kanang kuan isda.
2: Pasanay
0: si be, ha?
2: Ano sa manang Espanyol ana?
0: Kamo kabalo? Iskapit si.
2: Ay. Ingana na di karo?
0: Ana.
1: But pasabot ang Espanyol anang kuan kanang mga kinhason.
0: Sisi. Sisi.
2: Yawa.
0: Sisi na siya. Si senyor. Alam mo na. Sisi. Alam mo na. Porque din man niya na atas sa bandi ni Manu de Silla. Di lababo, di kutsurita, di tinidor.
1: Bright lagi na siya.
2: Matuo na dyan ka man.
1: Kapsin na sa kadlo, bright na.
2: Kutsurikan din
0: siya. Kutsurikan, abe. O sabi mo, kanang mga kuan, be. Kanang bahog tail, be. O sabi
1: yun. Ang sayo ng English, ay. English, ang sayo Espanyol, be.
2: Madali, Puerto Rican, anak.
1: Puerto Rican.
0: Kanang sa Espanyol, magyapon na siya. Mga bubuon mo ba? Kanang Espanyol, magyapon na.
2: Espanyol, magyapon na.
0: Si, alam, mamaya naman na. O sayo, kuan, be. Spanish, anang kuan, be. Bahog tail.
1: Unsa na?
0: Hugas eh.
1: Hoy, Marie, mutuo na dito kong Puerto Rican na siya. Para sila gulo ni Miguel Cotto.
0: silingan mo kuna ni Miguel Cotto, eh.
2: Ah, unsa man po yung pelindro rin mo, master?
0: Ha? Lusa.
2: Ay, lusa. Parenting siya sila. Parenting. Uy, daghan-daghan naman na itakayo.
1: Ito na nalisa na namaring. But anyway, ang itong oras, alas 10, 19 na sa buntag mga higala. Ay, nakukomenta mo rin ito ang social media.
2: Yes.
1: Facebook Live sa XFM 107.1 Dagom. Yeah, pakikomenta niyo mga request din, ha. Ato ang cellphone numero, naka-fan na diha.
0: Dapat i-fan na siya.
1: Ay, pwede mo munawag niya kaysa makig-duet o niya. Ang yung request, i-comment na diha. Kaya, di na tayo maglangay mga video. Kaya, tao
2: eh. Kaya, 14 million na kayo siya.
0: Andre, kay 15,000 live viewers.
2: Anapas yung si Pena. Ano sa magandang umaga mga katropa? Beauty Happy Tuesday.
1: Aba.
2: Sa program Shout Out Great Morning sa Aglayan, Malaybalay City. Maraming swatching sa inyong beauty. Salamat, God bless.
1: Ito din bayan na ito din maring si Kuan, si Ken. Si Ken Tasya na nakakaroon din sa Balay Kuan.
0: Tambalanan.
2: Balay Tambalanan.
1: Yeah, yung kaba niya ang
0: asawa. Balay Paulayan, ha?
2: Ayun, ang Paulayan.
1: Kaya Perido man.
2: Review man to.
0: Oo, ka nang Balay na walay kusina.
1: So, nasa karoon din sa may Balay Tambalanan.
2: Yes. Get well soon, ha? Turbuhin lang siguro para dili mag-uya.
1: Ay, prudente yun. Bisa kung saan yung mga kwan dyan, prudente, gahi pa.
0: Oo, kalala pa yung kasukol.
1: Sa kota lang siya, ganila, mura gahi pa, mampun.
0: Ay, gihaw. Mukhang tagi dahi ka, guys.
1: Asan na yung pahinungod ni?
0: Excess of heart, ha?
2: Request.
1: Sige daw, babe.
2: Ana si Josepina po doon siya, I love you, goodbye, request.
1: Wala, ayaw po na.
0: Sa mga nga, sa mga sad song, manay niyo, ha?
2: Shout out from Agdao, Mats.
0: Ay, ano sa Agdao?
2: Sige to ka.
0: Gito o ka? Okay.
1: Mga taga-Agdao, good morning, New Herod. Salamat sa paglilidong mag-radio sa Dabao. Ay, ano, dali mag-radio sa Tomanan.
2: Kumusta man to diyan na naigibigyan din, ha?
0: Ah, dito sa Ubaldi.
2: Ah, sa Ubaldi. Asa nyo ko ito na pinta, Master?
0: Dili, dahil lang ito. Ilan ni Kuan, Mel Biryay mo sa Ogni. Ay, dahil nga, dito.
2: Ah,
0: dito lang.
2: Loka dahil sila ang lugar.
1: Handok pa na ilang lugar. Kaya dahil mamusel, di ha?
0: Oo.
2: Request, si Nining Garcia, na request ko na mga maring.
1: Noted. Oo, 18 viewers at mga maring.
0: Ala, grabe, oy.
1: Oo, siya. Pag-ulag ini si Nining Garcia. Pag-ulag ini siya.
2: Si Nining Garcia, taga-Asya mga Nining. Kuan daw diha imo.
1: Where you from? Where you from, Nining Garcia? Hoy, Madam Bibing Mirapuentes sa mga taga-Nuevo Ilocos. Good morning, di ay.
2: Hello.
1: Good morning, kamusta man?
0: Kasi may mga nadi anay kaya gimingaw na mi og kanang pamasol.
1: Ato na itim paya usa ka maayong buntag sab ang punong barangay dinaa sa may Nuevo Ilocos mga maring ha. Si punong barangay ay ada si Cortez Cortez. Ay Cortez may noon si si Rudel, padali lang, Rudel Corpus, punong barangay na
2: sa
1: barangay Nuevo Ilocos, sa mawab kang Kapitan Rudel Corpus. Good morning,
2: Good morning! Kita-kita, tapon diya, Kap, ha?
1: Niya, mabalik pa yung media cup eh. Mahatod niya og letter.
2: Ano sabi na nga letter, Maring?
1: Letter of intent.
2: Ay, di ay.
1: Oo.
2: Makaya-kaya mo na si Cup, anak, Maring?
1: Manangit na kang Cup, kaya basin o dahil lahat mo gamit sila hang gem.
0: Lali mo gamit silang gem, di ay?
1: Dapat, ang mga senior citizen din na mga maring sa Nuevo Ilocos, mga andam na mo diya, kaya doon na may ipanghatod nga mga servisyo diya sa tuang karaban pohon karong umaabot nga Holyo 26 sa hapon. Ang daw madaling ko na siya mga maring.
2: Ang daming ko gihapon.
1: Oo, nabaya si Madam Bibing Mirapuentes din na.
2: Silingan nila?
1: Silingan. Kasi ba'y loko mo na si Madam Bibing Mirapuentes?
2: Nakalimot ko, oy.
1: Hati, abot na taog 24 million viewers.
2: Oy, nagkagaya taga Purok Size, Barangay 4, San Francisco, Agusan, di ay ni Sinini Garcia.
1: Mga
2: ilaw diya sa mga taga Agusan, o labi na diya sa Purok Size, das A.
1: Ay, naku, kanagay sa ito mga viewers. Pakishare ato ang live today, babe, para nga rin pod ma-inspired. Ay, kami dala karon rin ang mga padula, mga sakahanginan.
2: Mga dulag maring.
1: Dulag panit.
0: Ay, kamuhan, alasan naman na yung mga style ninyo ba?
2: Dagan, giday, kagdala-dala.
0: Na.
2: Hindi ka ito mga pasnot, anak maring.
0: Ay, pag-ana, oy.
1: So, taga-ayami niya, ognaip, Mr. Operator, please.
0: Aba, bebe, naip, be.
2: Si snipe, ha? Si snipe man to.
1: Knife bro, eh.
2: Ay, knife lang din.
1: Parang kutsilyo ba? Kanang ito slok sa ako, an. Ito slok sa...
2: Sabili ka mo kanta tong I Love You Goodbye ni Josefina. Basta ko na si Josefina.
1: Di ko, ano, uy.
2: At ang anjo ka dito silang tapan.
1: Kuma na ito kanta na, edi
2: ekstrus ta. Ihatol ka na yan ito parulong sa Marawi, Maring.
1: Si Josefine. Si Josefine Ferro Vicente de la Rama. Request na lang kung kanta nga lason mong halik. Aba.
2: Napos si... Geraldo, si Ana, si Salang, si Nga, sa Mawab, Dabao de Oro.
1: Naip, birahin ang naip diya.
2: Ikaw nag-angkon-angkon nga kuhan.
1: Ako niya, eh.
2: Imo na ipasa sa kuhan. Dahil na yung mamay, mamasa na yung kandita ka ba, lo?
1: Geraldo, mga tiga Mawab ka, nga Geraldo Galiguer, Salang Seniors, kumusta? Kumusta ito ang mga pamitay, mga tapay, kumusta, gabayulit na ba?
3: Ayaw naman.
1: Ang hairstyle ni Daria. Okay, so ito ding ipainungot niya kanta mga maring. Ala, wala lagi niya sa itso ay nalala. Nabangi ko, bigay. Hindi kayo kabisado ni kanta. Para ni Kang Kuan. Kasi nag-request na si Nining Garcia sa San Francisco, Agusan del Sur.

0: Kumanta ng ang tani gamay ang viewers.
1: Taan, abot og di sinabi.
2: Grabe, tiyo. Kaya na lang kaming takasakit na kayo.
0: But anyway, salamat kayo. Para to sa siya sa mga taga San Francisco.
2: Natingala ko.
0: Labi pa kang...
2: Iyahan kayo nag... Kwan lagi? Nag-chance? Kwan lagi siya?
0: Chance gear.
1: Nag-chance jersey.
0: Oy,
1: nag-quandry all. Ato sa din kwan nabi. Ocean Depp. Si Romotike Maricel. Kesa man eh?
2: Remy Romotike.
1: Romotike Maricel.
0: Ocean Depp.
2: Pwede katawa na eh. Nada po na si Wilma Joaquin. Baka iyahang ambag. Kasi hilag katawa.
1: Magpatila siguro niya.
0: Nagayagaw ang mga baki. Tingulan na pa. Aba, yagit na punta ni Josephine Pero.
2: Ay, siluta na po. Namukan si Nitanini. Oy, samok lang yun. Ana po si Wilma Joaquin. Si Master Gansia.
0: Okay. So, ano yan ang Ocean Deep? Si Tia Daria na po siguro yung mutrada.
1: Baby.
2: Kaya saba kay Alingungbog. Ay, suko naman si Alvin Gook. Mare,
0: ayaw ala Benolo si 55 na daw tong score.
1: Asa hurt man ni oi si 55.
2: Kini siguro ako.
0: Pwede ba na bag sa linya kasi mga gusto makigduet sa vocalist ha?

0: si Adir. Dahil na gano'y Adir. Dahil man kayo mo. Slide man ang plaka, Manuel.
1: Dagdogay naman ko na kantaha.
2: Ang kanta na original si...
1: Para Cliff Richard.
2: Richard. Yan ka na karoon. Kanta niya mo si Richard Pilari.
1: Si Richard Pilari. Ay,
0: maaw din. Slide ang plaka.
1: Slide. Ay, nag-request na yan si Kuan. Si Ken Asi.
0: Kasilyong Buhangin.
1: Kasilyong Buhangin.
0: Muriko yung mubirada sa DI ni.
2: Mukuansab. Dahil pag-DI, okay, musukol pa man.
0: Musukol. Mubirada pa.
1: Pag-DI kasukol.
2: Ay, kasukol DI.
0: Banturang nakalak ang ilahang ROM 408.
2: Ay, kay agap yan sa ROM 408. Kay nakaturbo ang pasyente.
0: Nasige may panoktok, master.
1: Asama po na.
0: Mubirada po man di,
1: ay, mong kwan, mamaganda. Namamaganda yung pamilin-bilin.
2: Attention, ROM 408. Di ba sa basta kay... Oh, natay caller. Yes, makikdawit. Thank you, Sunny. Good morning. Kadali lang kayo, ha? Kay pasunod ka na ako sa air, eh. Natay caller.
1: Be, pagkwan na, be.
0: Kaliyaw kong sulod, diri, ha? Ay, nag-angal. Production kag-angal, ah.
1: Production liso na gag-liso-liso niya. Kaya naghuot na lang mo sanina, ha? Ay, nako.
0: Undangin na lagi ng humba. Ilis na po kasi ginagmay.
2: So, Natay Color, makikduet siya kang master, ang vocalista sa bandang Kastilyong Buhangin niya.
1: Yes. Hello, check mic, 1, 2.
0: Si Eric ka lang kay...
1: Kisa man na pang... Kisa man na yung nagkuhan.
2: Hello, may hapo. May hapo. Good morning. Kinsa ni Balihog?
3: Wing, wing,
1: ha? Maro gaga.
2: Tagapagadian. Ikaw ni Tagapagadian?
1: Kisa man ni?
2: Tagapagadian?
3: Wing,
2: taga?
1: Taga-Iligan. So, kan, sa pangalan ni mo, Do? Sa pangalan, Do?
3: Wing, wing, wing, wing.
1: Sa pangalan mo?
3: Wing, wing.
1: Wing, wing. Aba, si Wing. Ay, si Wing, wing.
2: Si Wing, wing.
1: So, Wing, andam na ka mag-duet na ako, Wing?
0: Masokol.
1: Katuruhan na, si Wing.
0: Katuruhan na. Sige, andaman na niya, Wing.
1: Bunal kayo ng anal.
0: Nakakotot man lagi. Ikaw ng anal.
2: Lagi sa kanal ganito.

0: subo ka, Dwayne.
1: Ikaw na sa Dwayne. Ikaw na sa Dwayne.
2: Di ko kamalo.
1: Siya, di na siya. Di na kakamalo. Di ka kamalo, Wing. Ang sabi na, ang sabi na yung gusto ka taho, Dwayne. Ang sabi na yung
3: question mo, Wing.
4: VM sa ako ah.
1: VM?
4: Maging sino ka man, si Tia Daria, Tia Daria daw ang pagkantahan, maging sino ka man.
1: Aba,
4: Operator, Kalyokog, Silik, Operator, maging sino ka man.
3: Pinsa man po na.
4: Ri Balira.
1: Ri,
3: ay. Ana po si Ri. Oh, hello, di ay sa akong Brad sa US, Amerika, si paring Charles. Happy birthday from Sydney, Australia.
5: Happy
3: Alfredo Hikali. Oy,
1: yawa. Aba.
4: Happy birthday.
5: Murag ad- Happy birthday.
3: Murag Advan ni Advan.
4: Napaiging hondri. Good morning, Lar. Ricky Kuyadong Jampon. Ladies and gentlemen, at Tia Daria, maging sino ka man. Go. Tarunga kay Dusna.

0: vitamin C. Para mo na may imong isi, magsantun vitamin C.
1: Ah, grabe jud kayo, ha?
0: Pasalami kayo imong isi, mga maring, magsantun vitamin C.
1: Sabatod
0: ilo. Yes. Tanawa, nami kayo kung
1: ismile ni Maring. Kaya hapit na mahog.
0: Pag ismile na, action kag doot sa ngipon. Kaya malagpot man, Maring.
1: So anyway, atong oras, mga higala, alas 10:42 na sa buntag. Siyempre, kaya ito ang mga pasiunan ng mga kanta. Hatunto ko na ito sa santun vitamin C, ang alkaline niya vitamin C. Para yes. Sa pag-comment, kasi mga pagbalik mo, para yun sa ito ang bijoke, kaya dekhan patag mga sinsiyo diri. Dekhan patag, napa isa?
0: Klaro ka na ka.
2: Kaysa ba man lang?
1: Napa isa kakanta.
2: Napagin na isa di ay?
1: Everything I own.
0: Ay, kaysa ba? At mag-birahe, master.
2: Be.
1: Birahe. Ano iba, didikar? Backward, please.
0: Backward.
1: Wala ako kamantay. Backward.

0: na tama na okay. Malito kayo ng anak na Ardil, ya. Palsitote. Ha, wanda na tayo.
1: Malito nga man ang bataan. Ang ihalagin na napatay ang Wi-Fi master.
0: Ang Wi-Fi, sige, i-off ng Wi-Fi.
1: Ang Wi-Fi, gina-off.
2: Ngayon ba itong oras, mga higala? Doon na tayo 46 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Yes. Ay, kapag hawa ni Habi, kay mamalik mi, kay tiwasan ito sa pagbidyo kay Diri, kay Puslan man nga.
1: Oh, ano yung kutana, Marin? Na yung gusto mo kanta, unsaw man daw.
2: Ato ang numero naman diha sa ato ang, wala man na siguro. Ato ang numero is 09-66-66-306-306-95-69. Mukha na mga numero ha ang iyong tawag. Mga maring aron niya makasinabot ha, apa sa di pa ha. Ay kay mughawa kay mabalik mi human ang aning kagtaha og mga painumdom, mga nabuhi sa tawoy kay
1: ay, ay, sumdi, ay mughawa kay ang muhawa kalungguhon yung lubot.
2: Ala oy kulaen pula nang sa lubot.
1: Dili sila muhawa.
2: Ang lubot si kalungguhon.
1: Oh, para ang mas masangit sa akin ay
2: mughawa. Ang ngilngig anak oy.
0: Ngay kay napantihan ay.
2: Masangit ang
0: sangit ang garter.
2: Ay nako. XFM.
0: Exciting.

0: Ala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
1: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang nigamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Crap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Crap Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Crap Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Crap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
3: Isira, taga-Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mga katupa!

0: Oh yes. So, balik tama nga marin sa toang programa direga po sa XFM. Kini ang Kung Ako Ikaw.
1: Yes.
0: Ay, plus, Darby, kay atong hiluto na inyo ang mga piang. Ikaw, Master. Ikaw, una.
2: Aplasi, Oga. Santong, ba, oil? Para lang kayo ang imuhang pagtulog, Master.
3: Idol imong guan ba yung taka?
2: Napalayo kanila ko, Master. Kaya mura,
0: sige, haplas. Sige, haplas.
3: Sige, haplas, B.
2: Oil herbal.
0: Sabi na akong baby oil. Agon sa papa ko man imong panghaplas kay lami na makay mong ayaay naman yung bamati no. Timplahe da yon og kape.
3: Ala.
0: Unsang kape hapon?
2: Santong gold coffee mix kay lami kayo maring.
3: Aba, very good.
2: Nagkaayday na daw ang nakatod ana maring nagpadulong na daw sa Davao. Kuday
0: pa ato ikaw may nisod galing na ba si kwan dito na ba si
2: Palangingi?
0: Oh, na ba dito?
2: Na dito maring. Eh bagong abot dito maring.
0: Ya sa mangitan kay.
2: Namahaw daw siya.
0: O sa mangitan kay Net.
2: Asa man si Kenny? Asa man tong guwapohon? Akaw man sa paniton.
3: Aba.
0: Nakitaan niya masulit yung rally at gigit. Ano sa paniton man ta?
2: Anak ko siya, lain man tong yung guwapohon na kay Kakak.
0: Aba?
2: Ano siya, Kakak daw?
0: O siya ka, mabaw di ay nga, mungaan man eh.
2: Ay, mungaan din.
0: Adili, kailangan dumagahay.
2: Dumagahay.
0: Dumagahay.
3: Ay, si, ano, John Jampong, ano ba siya, shout out kang Romald Alvarez, si Ronald Alvarez.
0: Ay, si, o si Jampong.
2: Jampong, ano siya, katong, noodles nga hat?
3: Jampong.
0: Jampong.
2: Initubig na lang ang kulang.
3: Si John Jampong.
2: Shout out na bayot na opaw. Ay, bubalos.
3: Aba.
2: Sikans lang maring, may balos.
0: Sinsan na
2: si? Si Jampong.
3: Si Jampong. Aba. Si John Jampong.
0: Sige,
3: okay, so na inikanta doon sa itong, kwan ba, I can tell her sa ito? By Lobo, Lobo.
0: Aba, 09-66. Si Lizelle Acaso Pueblo sa mga tagapagsabangan. Good morning, mga tagapagsabangan.
3: Yes!
0: Sa apil na ba ni Sawa Malista si Lizelle? Uy, saka nang na mga ayuda wa sa malista.
2: Ano? Hindi mo nililista po.
0: Ambot kayo ni... Kanang suka mo ng bullpen nga.
2: Wala na itinta.
0: Wala na itinta.
3: Asa
0: ni Ididicar?
3: Ididicar na ito kanong ni Asi.
0: Kaya si...
2: Asi Acosta?
3: Asi Acosta.
0: Oy! Idol ba yan ako na...
3: Sige na.
2: Backward.
0: Backward, please.
2: Wala pa dito. Tingnan dito, iyon na daw.
3: Iyon, check.
0: Okay. Larga. Para kang kinasi.

0: ni comment diri ang
1: comment maring.
0: Pangunda ha? Sino ni?
2: Pwede ko mo request di
1: Namanay tao din. Namanay tao din.
0: Pasod na po, Tandi.
1: Pasod na.
3: Kisama na.
2: Si Wing.
1: Ay, si Wing.
3: Na araw na kanya, Wing. Ano nga, kanina may pagkita ni Wing. Hindi, magbulong. Tora na kasabungon di. Ay.
2: Hindi, dali ni.
3: Oo, saman. Bagay?
2: Kasi, pwede kong request ka to si Master Pugio mo kanta.
3: Ah, si Master Pugio. Ay, pasok po. Ano si, kwala ni, Master Pugio. Na, Master Pugio nire. Usamay mong ipakanta ni Master Pugge. Master Pugge,
2: Doon lang.
3: Doon lang daw. Master Pugge, pata. Master Pugge, abri.
1: Usamay, kistoryan mo ni Master Pugge.
3: Master Pugge,
4: Ay, ayan. Wala akong kinikilingan, ha?
2: Master Pugge!
1: Ay, istorya.
4: Wing, kumusta ka na? Buhay ka pala.
2: Okay naman ko.
4: Ano gusto mo, Wing, ha?
2: Lang, ikaw mo kanta.
4: Para sa'yo, lalaban ako.
0: Sige na, Wing.
3: Hindi na, Wing. Wala na, oras. Oras, Wing.
0: O dyan mo, jowit mo ni Master Pogi, Wing?
2: Sige.
0: Okay. Operator, please, doon lang.
3: Doon lang.
5: Modern speech.
0: Para ni mga taga Iligan, ang iyong gipangbato diyan nga si Wing Wing. Master Pogi, birahi.
4: Para sa lahat ng mga chicks.

ay sana mayroon akong nangako. Nahiharap sa'yo at ipagpapayaman. Dami na magkanta na ito. Kailangan lang ako may pag-iriwan. Ang saysaya ko, yaman ang kapangyarihan. Sa'kin ay wala. Kigiskan ko ay bunga ng isang sumpa.

0: lahat ng bituin. Doon ay kaya kong iyapos, ihip ng hangin. Sakto na to, pinahirapan niyo ko. Mga babo.
1: Pasi na si Master.
2: Layan na yung Master Pogi. Diretso maglakaw. Diretso pasi.
1: Salamat kayo, operator. Paki-stop the operator.
2: Operator. Ay, salamat, salamat. Ano pa si Jampong, ano, the request ko song, Bayot Nga Upaw.
1: Aba. Maraga, nandiyan sa kalagot sa
2: upaw.
1: Nasa kalagot kang master. Anyway, mga maring atong oras, alas 11.05 naman di ay sa bundang.
2: Ay, alas 5 naman di ay.
1: Katong kantaha, ang ato ang hinapos nga kanta. Huwag malapot ang mga tao eh. Kaya nagingon diri ako nga, pangundang na daw mo kay Kulpio na.
2: Napay trabaho
1: ang mga tao pag
2: ana si Mel Mawakin ba? Pangitao eh. Ana siya ni mga maring.
1: Kaya nagnasin yung lawakino ka nang kung ano kay na siya ay... happy Tuesday when gani mo gumawab ka tropa kita kids po
2: July 26 na ang atong katropa din na sa Nueva Nuevo Ilocos. Yes, so, yes.
1: Ang mga senior di ha, ang mga suki sa XFM, mga tigba, tigpa gamit sa mga Santon products, tigpayuhot sa Santon products.
3: Tigpayuhot? Grabe pala tigpayuhot, bayot ko eh.
2: Kana sila ma Republic, kana mare.
3: Dili ba, tigpayuhot ka lang murag sila may nagabaligya ba?
1: Distributor ba?
3: Distributor.
1: So atangin nyo kayo itong mga senior. Lisa na
2: mare, kasi 612, brava na mare.
1: Oo, kanang kuan.
2: Tigpabaligya.
1: Ruwa may kong herbal.
3: Herbal, okay.
2: So, gani ka herbal.
1: Sa mga senior, at ang ininyo si Lolo Amado.
3: Kana.
2: Nilakaw man to, amang mamakaw.
4: Mga bobo!
1: Mo ba? Ano din sa di ay? Matulog ka di makontak.
3: Di makontak si Lolo Amado.
1: Ay, kaya maghawa kayo sa pagbalik at walang tagaang pagtagad kining usapa, swatampong, ipadangat ng ato ang tulo ba noon?
3: Go ako ikaw!
1: Tapos hindi pa usaka kanta sa itong ipadangat sa mga ga-request dili sa live sa Facebook. Sabi na giyod kang kisa mo itong gabawa ga-request. Oy, hindi ka tahain yun eh. Taka naman itong plug ni nga...
3: Siyaka na lang.
2: Siyaka lang din na.
1: Napulihan mo ko na itong take-off ka ng way ayok.

0: 从 Mamino Car 在 XFM。
1: So na, putut kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghanda kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, nagkakitik dati para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No harm.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, ginima.
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni, ana.
6: Remember,
4: ahinti ba ako?
6: So,
4: bisang asa, ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalagay.

0: og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
1: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
0: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si Unun. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon, Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Yes!

0: kaya.
1: Alright, so balik ta mga katropa. Kaya, mo na magiging ato ang trabaho. Maraga, wala na tuli ba? Bubalik, sa'yo mo, automatic na rin siya. Automatic balik rin na siya. So, karun, basahon nun ang natay suwat, no? Ang ipadangad rin sa tuang sibyaanan, mga maring.
2: Apat sa pa mga igala, kini ito ang pagbalik nga gilala kami diri ang mga hinagiban, kini ito ang suwat tampo. At hindi ka na ito mga igala sa Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hayaan taon ka ng agwantahan nga doon kay sakit sa imong kalawasan. Inamin taon ka na og produkto ng herbal nga epektibo, kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Yes. Gigama siya sa yes to health.
1: Okay, so plaster na ba? Plaster na? Oh, wala na mo eh, pahabol pa niya. Ikaw maring Darya.
2: Doon na pa yung mga greetings diri ah, siguro. Basiga to
3: sa niya. Lang lang
1: si Randy Santisas. Naabot naman yung Randy Santisas diri nga.
3: Kamulokan na ni Randy maring nationwide. Ako nang iyahang kuhan. Look out.
2: Monitoring tibok Pilipinas.
3: Kuya ka na, look out. Na itong look out na ito maring.
1: Eyes and ears.
2: Gibalik og mensahe ni kuang wala ko na napansin ni si Jampong.
1: John Jampong.
2: Ani ko dito nini kay hayag pod kaayo abba.
3: Pasalamat ka kay mga posilan na surrender.
1: Gani.
3: Wala na gi surrender mga posilan ka Jampong.
1: Ay si ay mamana sa tong ni to amigo na to nga nang libre og maruya no.
2: Di ma oy lahi.
1: Ay si sa to si.
2: Si ko aman to siya si
1: Dila
2: mo ba ni siya ko?
1: Hindi po daw ako taga-laing planeta.
2: Lahit na siya. Si ko man to siya, si Ricky Jampon man to siya. Caller? Mao daw? Dili oy, lahit to siya si Nodes Jampon. Lahit po to si Ricky Jampon.
3: Si Nodes magunay o.
2: Ha?
3: Si Nodes magunay.
2: Si Nodes siya ang ato ang komento.
1: Kaya bahala na kung sa naman pangalan pa rin ngayon. Basta kay importante niya pa rin. Mabuhi tanga malinawo, no?
2: Ay, kingon diri, buntag ko, Luther Edilion.
1: Aba! Dala siya?
3: Lalis kay, siya na natubag. Igzoon ako na.
1: Aba! Igzoon na rin mo na, John, ha? Bisa guwata ng utana, ha? Sige.
2: Sige, salamat kayo sa update.
1: Salamat sa update.
4: Ayaw naman.
1: Sugus mayong pamatasan. Tagaya ko kay gayunan makahatag sa kuang katahuran ganinyong dulo, mga maring. Naminagyod sa mga minilyon ninyong tigpanubayan, ang inyong programa ang ikagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Ako si Aldo, nagpuyo din sa Maya, Asunción, Davao del Norte. Usa ko ka, habal-habal driver or motor jacker. Hinay kayong pamasada din sa mong lugar. Muna nga libalhin ko diya sa may Tagum City. Kay kabalo ko, daghang kayong mga pasahero diha o nga makabawi-bawi. Diyo kong magkabayad-bayad. Diyo ko sa ko ang monthly sa kong motor. Taon-taon na po ko diha, mga maring. Bisa kung amon ang utanan. Ako sa mga sa katuig kapina, sigig biyahe diha. Apat sa kadugayan na mo, sigig biyahe. Namagod may mga amigo kauban niya nga si John o si Bong. Para niyo masabdan ko kung sa'yo yung unod niya akong suwat. Ingun na ano yung mga pangitabo?

0: ¡Vos, os hagamos!
1: Pare, pare. Sí, bomba.
2: Es que todo suena con pasajeros que...
0: ¡Vos, os hagamos! ¡Impacta, se escucharé!
3: ¡Vaya, guárdalo!
4: Kay dili pa imong turno niya og babae ang mo sakay imong Ilogon daw.
2: Labi na gitong mga pasahero nga paingon dito sa kining eskwelahanes man kilam kay mga bigot kayo. Ikaw kuno makuha dayon.
5: Mga pare. Sundi ang tapos tinood, no? To tell you honestly, from the bottom of my heart, member PDIC.
4: You're only elementary graduation?
2: Ako mong presidente diri sa asosasyon. Wala tayo pili. Ba't sa kipasahero?
5: Pare,
2: adili imong turno, ayaw po pangilo, kaya manuoy po ka sa...
5: I am a gentle giant person. Kago ka na nga, mga babae ginagawa ang ginagawa kay para safe sila mga pare. Anya,
4: yag sa mga, dili dili safe eh.
2: Dili sa mga, dili safe day.
5: Sagutan lang sa inyo mga dagway, kaya dagway ni isa, di po kasaligan. Labi na dyan ka pare, di po kayo kasaligan. So,
2: ay, no, on board, marag anak.
5: Ako, kwan dyan ko sa bay, kaya ako gisiguro pare.
2: Dili, aga nga ko ba nga, dili ikta magpuhalay pa sa hero.
4: Atong listahan mo, Teresa, kisa yung unang ako, may unang mo.
2: Kita kaya ito ang blackboard, o.
4: Kasi ako nang salistahan pa rin. Sa ibang pare, diya.
2: Hindi na yun. Dagkana na nagpasahiro ni mo. Yun na na kayo na po. Kami na duha pa.
4: Sa karan, puro babae na sa kayo, pre. Wala ito, ha?
5: Pare, ano naman siya, pare? Hindi na ako nasala. Kay ganahan man sila mo sa kayo na ko. Kay guap, ganahan man sa kayo. Naka-lighter jacket mo ko.
4: Oh, pre, na-exigente. Sa kayo na. Sa kayo na.
2: Boss!
4: Asa ka, dahil?
2: Ay, dahil, dahil. Mura mag-lucky forma.
6: Ay, asa ka, pre.
2: Ako.
5: Yes. Pare.
4: Tarawa pa rin. Tarawa pa rin. Dili yan turno.
5: Kang, dili lang sa kuagang.
6: Sige, kuya.
2: Ayun ni Tuan.
4: Atong tanggalon sa tudas yung napari.
2: Atong bayhan, nitabi kong po na yun.
6: Kuya, sige na, kuya.
5: Asa manig ka.
4: Kaliyan ka back ride o po doy.
5: Gang,
4: Gasili pa na iyahang turno kang, nangilog na na
5: gang. Ay mo, kwan, bay, siluso, magay mo, bay, siluso, magay mo, bay.
2: Kwan ang pasayro, ha, ihatod nagtarong, ha, asa ni ka mo, eskwila, day.
6: Abiasa, mangga.
4: Ay, mangga.
2: Mi, unta, ay, ako unta na, uy.
4: Sa ako, mangilog, babae mo, gina, yung
6: gusto. Ma, kasi nga, ni mo, kasi pangalan ni mo.
2: Ano, ang gaswat niya.
4: O, sige, papasa.
2: Ako si Aldo.
6: Hi, Aldo! Ikaw pa, mga gitagay ka pa rin ako. Mga ako, ano, kaya mga matanan mo, baklagi na yung mundunghan.
2: Ganahan, good ko, pero, eh, hatod na na, eh. Sa muka na yun.
5: Ay, ikaw, ah. Brad Aldo, Brad Aldo. Ayaw pagkuhan-kuhan, Brad Aldo.
4: Maro-maro mo na ito, presidente. Punay mo ko mo na
5: yun. Maro-maro, kayo.
2: Sige, hatod na na.
6: Sige, ganang, Aldo.
2: Ikaunsin na ni mo na. Oh, dahi.
6: Kwan pa, ganang. Sarap sa kay kunimo ha.
5: Say, dili na ka daw.
2: Di ha nakakagawa ni. Tintal na muna yung.
4: Nagustuhan na presidente.
5: Pare, dili sa ko, mga pare, dili sa ko ha.
2: Oo, to.
4: Grabe, dali yan eh. Dali yan, sa tuyo eh.
2: Gusto kong dagan yung X-Rim.
4: X-Rim nito. Kayo mga krusi ito.
2: Ay. Tuning sa buton, tuning sa ilalim. Pwede ni.
4: Ikaw may presidente, meeting na ito ni.
2: Huwag ma, kaya tibok, ano, meeting ta.
4: Wala pa tayong largada niya.
2: Siya, kaunsin na yan.
4: Puro estudyante ang babae.
2: Samuka ni Tuhan, oi. Dili, pwede ni.
4: Ipatawag na, pre.
2: Platan ta na yan. Platan ko na ba?
4: Siya ka na? Siya ka na to?
2: Lagot, ito. Sige lang, huwag ma, meeting na kuma.
4: Sige.

ring. Grabe yung kayo. Muna yung amuang... Muna amuang problema din sa amuang kuhan. Kini nga amuang turnuhanan. Kaya kani ako nga... Kauban na mo nga si... Paribong. Bubong may pangalanan ni Paribubong. Kasay kayo? Kani ang ex-army nga motor kay bisang ginano. Hindi ka nag-flat pero kuhan kayo ba? Anong nag... Grabe kay buaya kayo puso kayo mga mga player mga babae. Buto na yung sa kanlawan na kay murag na nihit siro kayo kay puros man laki ang amuang mga pasayro na nihit mo kayo mga pasayro yung babae puro po kayo kay may kayo mo jamin-jamin istorya pag inanay mga pagitabo.

0: Pre, tama-tama, boundary na, pre.
1: Pila yung gram mo?
0: Naka-singko na ko.
1: Singko?
0: Sabi lang kayo kayo kung biyae.
1: Singko mil?
0: Singko mil. Nakaroon trip kong laak. Gipake akong dos mel.
2: Ala, grabe. Ikaw na yung pare.
0: Ano mga na?
2: Ikaw pare yung Aldo.
0: Swerte.
1: Dugol naman ko niya ako. Pero ito ko sa Ilocan dyan. Di hatag po siya kung 500 po.
2: Mau ba?
1: Pero kung manakapisal ko pras, akong gihatod.
2: Ako, kampo dyan ko ba? I'm hoping and praying dyan ko sa inyo habang mag-aingka mo ba? Ako, believe kayo ninyo, yun?
0: Hindi, kayo sa'yo. Pitos po kayo sa'yo.
1: Pasaya. Ikaw rin, gamay rin kayo. Asap rin
2: kayo. Gamay rin kayo. Minus kayo sa sakay rin. Correct nila gani ko kayo para kwan ma, ba?
1: Nagkabaw na mga babae. Hindi mo sakay si Muha.
2: Na timing nga,
1: yun. Ako kayo reklamo. Ngayon mo ko nung brick-brickan ko nun.
2: Wala namang kuha na. Wala namang kuha na. Pero ako, nakampo dyan kayo. Hoping and praying dyan ko sa inyo hagyo.
0: Ay, nasa ko, pre. Natanggalag kanina.
1: Ngayon sa
0: dalit ang siyente.
2: Ay, sa una ra doy, ibalik balik. Pare, ano ko yung yun niyo pare ba?
3: Boss, may buntag.
2: Esa.
0: Sir, pasero pre.
3: Kumusakay mo, complain lang ko.
2: Mau ba?
0: Ha? Ano, sa may i-complain mo nga, warag wapang
3: ka? Kinisi ako, kinisi.
0: Eh, wapang tika na pasero niya lo.
3: Kining driver niya.
0: Kani.
2: Kasi sila na inakuan ni mo lo.
3: Di ka makalimot si mong gibuhat, gihonong kunin mo kay gi-pick up ni mong babaeng pasayro.
2: Ay, di, mauno kayo. Mano mo, magbubo kayo. Kaulan nun ba?
0: Iyaw ni mga pribong, oy.
3: Ibayad ko kompleto, pero diyan ako.
2: Pero asa mga, para nakitaan ka, nag-umaga ba? Kumusta may mga maron?
3: O, katim ka siyang daon, sinaw ang bunga.
2: Nag-agis kita.
3: Nakukugan, bes. Ito na ko kay Murato.
0: Mareklamo mo ka?
3: Tarungan ninyo yung tuda kay report yun sa mo.
0: Unsa mo
3: kanong ponit? Babae raman yung pasahero?
0: Eh, kami lo, bisikun sa mo pasahero, bata, matigulang. Kami isa.
1: Ako yung presidente, diri lo. Ako presidente,
0: pre,
1: lo.
0: Murang nakarakay na sukuan.
1: Nakahantanig kining solusyon, lo. Yun sa mo ka, lo.
3: Isakay ko ninyong driver niya. Ginaw ko kay doon na may pasahero, gi-pick up.
2: Pasahero, alam ko kay Kolo. Siya lang, Kolo. Kunya, kumusta may mga umani to? Kaya bit-bit pagkag-fertilizer na to. Kumusta may mga umani mo?
3: Ah, dako ko garbi. Dako pagpanguma. Sinawan daw, team ka sa bunga. Tama ito na ko. Mula ito akong ga-istorya.
1: Pare. Nireklamo doon yung mga pasero?
0: Gipick up ang babae. Gipanaw kang pasero.
1: Na. Pare, ritig yun. Masakay.
0: O, sato ka pa to, pare. Katong tikuwang diritso to.
1: Ay, hato na.
2: Pare, paminaw mo ninyo, pare. Ako nalipay ko, pare, nga. Inana mo, ne.
0: Pero manahot atong tuda, pare. Kaya dapat mo kitaritso sa usaha.
2: Ay, sa pastor ako ninyo. Kaya ako nalipay ko, baka.
1: Sige, dami.
2: Hindi na po inyong income. Nanamo, ikaw. Blanca, 5,000 ka?
0: Oo.
2: Ikaw, pare. Kapila ba ka, pare?
1: 3,000.
2: 3,000. O, 5,000. Nagko kayo yung ako nalipay ko kay si Priwa. May nisakay sa kamababay. Pare, nagko, Jugo, I'm praying and hoping you kayo, pare, nga, maka-income mo, pare. Pero kaya, ay sa pare ba? Pero ba't tayo yung 3,000 pare ba? Balik na lang ko rong
1: bintay.
0: Mauna ni Ron. Naning kamot, may pamasay Ron. Yakaroon. Katong niya aking adlaw, nakadusig pa sa'yo. Wap, nagulang manamay si Moa.
2: Balik naman ako karong bintay ba pare?
1: Ay.
0: Nagamitunan kayo. Yan, 3,000 lang pare.
2: Pero ba't ang 3,000 niya pare ba?
1: Nagamitunan.
2: 5,000.
1: Wala.
0: Nonsa man ang tawa na.
1: Magwadwad ito.
0: Naning kamot, magay magwadwad kayo para makakita. Yan yung kita.
2: Sige, di ba mapairam sa kuha? Ay, thumbs up lang tamoy. Diyan na mo.
0: Yo, isuga.
1: Mukha yun, duwar.
0: Tuwa na rin.
1: Gamay niya lagi kulang, pare. Tanggalon ko na sa itong asosasyon.
0: Tanggalon na?
1: Tanggalon ko na lagi.
0: Madaot ko tayo, pare. Madaot ang mar-record.
1: Ah, tanggalon to na, eh.

0: Hoy, de pesera, pre. Gaya ga tingok ni pesero, oy. Asa ka, dai.
1: Ais, sakuan niya sa...
2: Ay, oy!
1: Ya, pwede sa unit.
2: Dey, dey, dey, unit up. Ihatong taga na, unit up.
0: Bili pa malimong pa.
2: Gentleman, gentleman, mago, gentleman, mago, gentleman.
0: Bong, bong, bong.
1: Bili malimong turo.
2: Jun.
0: Ikatulog po talawa imong lista.
2: Ayaw na lagi, ayaw na lagi. Kani, ako.
1: Ya, samok, limo kayo diriya sa inyong turno.
2: Dey, dey, dey, dey, dey. Asa mga sa unit up ka? Dey, dey, dey, dey. Asa akong takabi.
0: Wala naman ito pa sa kaya pag ikugos pare?
1: Ikugos naman ito? Tuwaror ba?
3: Pwede din nga ni?
0: Kugoson eh, pasakay sa motor?
1: Dali, wala may tiyog yung motor.
0: Ya, anilar ka na pare. Napurot-purot pare.
1: Itulak yung motor, kawasan ko rin gasolina.
0: Napurot-purot pare.
1: Buang rin, tumaran ni. Damay kita
0: rin.
1: Ugma lang dyan ang tumaran ka. Ugma lang ka.
2: Kaya buaya niya mong kauban na mga maring? Kana ba nga, wagin siya ka na pagkabana sa buha ba nga, ganina rin may gagahula to pasahiro niya, pag naibabaya, eh, kaya rin ang kwaon. Kaya style niya, lang, di siya mong mo tapok sa mga turunanan, dito rin siya sunahan, magpasalipo na siya sa unas. Magpasalipo na siya sa unas, magsilip-silip ba, niya, magtanaw niya nga murang na ayaw pasahiro ba ba eh, magkuna dahil di kita niya, ikarga, alsahon rin bagin niya. Muto pag meeting na mo sa mga asosasyon, ako pa yung presidente, muto ako siyang gisturyahan, ang inani mga panghitabo.

0: kay meeting man kita karon kay Domingo man ron.
1: Ah.
0: Minus man kuan ron.
2: Pre, mayo kuan ninyo pre.
1: Tanaw pare, late. Late pa rin pare ko mong...
2: Ay, wala na. Kompleto ba itong... Naputol lang kung kuhan, rayos?
0: Kompleto ba itong asosasyon? Tingog ko na muna tanan.
3: Ay, kompleto kayo rin, boss.
1: Daan nga, pili.
4: Ah, ganyan na rin ko nagwat niya rin.
1: Say, pare po, karoon na. Karoon na, pare. Nagsensa sa GC kanya nga naputol lang rayos daw. Asa pa makarita pita ito? Late, ganyan na mo ito magsugod.
0: Sige na. Meeting ta, sugod ta.
4: Sorry, pre.
0: Ay, una ta magsugod sa tuang kining yati ning meeting karon sa tuang tuda. Atong ihatag ang kagayunan kang bubong sa pag-ampo kay gamay maayo ani.
2: Ampo tanan pre.
0: Runga para ma kuanta gresihan ta.
2: Ano ko tantanan? Sagalat sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo, amin, you know, sagay salamat sa kining mga panahon karon nga nagtapok bidili sa mga asosasyon. Napasalamatan pa naman mga Ginoo ang mga tao nga nadiri, labi na gyud ang mga ligid, ang mga manubila, nga lakos pa doon diri, nawagi abiriyang, bala na plat ang mga ligid, ugan, abot yun sa mga turmuhanan nga nagasaulog mi sa mong meeting. Thank you, Lord. Amin.
0: Okay. Good morning.
1: Good morning, pre.
4: Good morning, boss Amo.
1: Good morning.
4: Boss, mayong hapon, boss.
0: May muntag kani aming hapon.
4: Ako'y bagong member ko ninyo dari, boss. Si Jerry, boss.
0: Sa imong motor?
4: SYM.
0: Dito mo ito na ako ito sa Lapilipina. Tikay, abong.
1: Blow man
4: ang
1: kulor.
4: Hindi man to ako, boss. Sorry, boss.
0: Kini akong meeting karon.
4: Jerry deko po, Jerry.
0: Salamat kay Jer. Gipatawag ta mo karon nga karuhon nato ni ato ang mga sistema diri. Pag nakasintro ko sa ko ang meeting karon kining mga tirada ni Mabong.
4: Boss. Meeting din yun yun, boss.
0: Meeting ni ka. Kita kang na yung magpang...
4: Pwede ko mag-meeting na mo, boss. Ako lang kargas mga pasahiro diyan, boss.
0: Wala kargaron.
1: Wala ka, pre. Oh. Kaya alkansyo ito, pre.
0: Kita mo na yung timplang ituklak daw. Meeting ron.
4: Sorry, boss. Yung mga pan. Bossing.
1: Biskuit niya marim na yun, pre.
0: So, ikaw, Bubong, papiliyon ta ka isi presidente sa tuang asosasyon at tuang tuda diri. Tanggalon ka o... magpabiling kang magbag-o.
2: Pareng President, pareng President Aldo oga, pareng John.
1: President, ikaw mo panapot na pre, dapat...
0: Bidyo ha pre.
1: Kita mo desisyon na pre. Ano mo desisyon lang siyang, Juan?
0: Oh, yeah.
1: Eh, listen mo guna.
0: Buto-buto na lang eh, buto-buto. Hands up na lang mo, hands up.
2: Respectfully na po siguro ko ninyo, boss. Hindi lang kay, kaneng inyo, maraman mo kong i-impeach ko ninyo.
1: Ganagad kay Mangilog maga.
0: Pag-agi sa due process, ato siyang pa-explain nun.
2: Pa-explain na po ko ninyo. Kaneng maraman yung si katong babae nga kwan.
0: Luistro?
2: Si saan to?
0: Si Luistro.
2: Luistro ka. Ilaway.
1: Dili,
2: ano yun? Kaya ko, naanan magugugaga ka, biyahe ko dito sa mong lugar. Kaya ka dito sa mong lugar, dito sa Mati City. Kaya kami dito, ang amuha dito, inanya kini sistema. Ako mo, mababae rin yun ang ako ang wag. Hindi ko ka na gentleman magugubay.
1: Tarawa.
2: Gentleman.
0: Kaya kayo mabot sa panahon ng emergency, away lang yung masakyan kay pasayro, laki. Hindi mo ikarga.
2: Dekado mo yung laki, bay. Kaya naman ko na yung kasigara na manulis. Kaya pag mo manulis, kaya dito mo dito sa Mati City. Wag yung mga manulis dito, bay. Kaya so, mabae man ang mga pasayro, bay.
1: Sa ato, ani, kita rin ma... Kita turiso, purlaki atong pasayro.
0: So, manumpa ka, tubangan sa ito ang mga 101 ka mga membro. Mapadayon ka niya, magbago mo pakarga na kag mga laki o tanggalon ta ka din sa tong toda.
2: Depende mo ka na siya, mga pare.
1: Digir mo to, digir mo.
0: Iyahapon
1: di.
0: Hands up. Tanggalon siya.
1: Tanggalon.
0: Tanggalon.
4: Tanggalon
1: na kay Samok.
4: Tanggalon na lang na kay Samok.
1: Mangina kong pasero.
2: Pare.
0: Iyahapon na sa nako. Majority. Sao mo naman eh.
2: Pare, di mag-iapong ko ninyo mga kuwan pare, kay mangayaw kong pasahilo ninyo. Pero, no.
0: No, say no.
2: Pare, kamalo medyo kasi ko pare, nga mora niya akong panginabuhian. Unya karon iya ko tagalon din sa inyo ang kwan. Sige, mo pa na yung problema, pero di ba magkamain ako? Kahit na wadyan may pasahero ng mga babae. Mas daghan ba kay mga babae doon eh. Pero, yes!
0: Isip, vice-presidente, pare, sa may mong desisyon, ane.
1: Ane ko ni pare. Turno is turno, pre. Ang una malista mo, gito una mo larga na. Dine kay una malista, di na nung napabae ang pasayro, di na nung kasakay.
0: Kay ane,
1: ilugon.
0: Ane na lang. Aron nga mahumanta, ane. Kung babae pasayro, imo. Pero katunga ra bayad imo.
5: Usa ako kahuham tong ulitaw adlaw gabi ipirming posturaw
3: mga maring mo na problema na mo rin sa akong tuda karun hindi may ilan ka dako pero dako kay ipikto guni sa mua kay say na may magsere mo yung mukaon mukhaan tayong priting buaya hagyo diligid ba diligid mauwaw manyara mag imaw ramay istoryan magsirang duko-duko
6: wow
3: magsigira na yung ganang bakoy kahoy na yun. Kung amo po din siya tanggalon, asa po din siya kaya palingon ma, maluoy masadme niya. Masing maka-timing ni siya o dili mga maing tao ba, maunsan ni siya. Ang amo naman ang taong mausap din siya, baka lang mupalo niya sa amuang patakaran din sa amuang tuda. Kani amuang tuda rin nga laray mamak tuda ma. Mga maring, kana nga, usapay niyo nga kuan tambag ani namo maring kay kamong ginagpaalig-alig mo ganing tambag-tambag aning radyo. Tapaki ko no kunyo maring bi kay para imasmasan ko maring. Kay kanira ba kung kauban ako si paring Bu o si paring Junjun kay murag na action po di kaluya. Tapaki ko ninyo bi maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinilan ang kutob. Aldo.

0: up, ano, ito ang Little Sander, yes. Mga katroma, katropa.
1: Oh, huh? Dapat yung mga, kini mga aning mga problema, no, dapat masolusyonan yun siya dahil bayot ay kan. Mm. Diha mo, kwan, diha mo, mugitib ang mga panagdumot, nga mo sangpot sa pagsinokmagay, o di pa ka mabot taon sa ngilingig ng mga krimentya dari.
0: Yes.
1: Actually, yeah. Pinagbuhi gina siya.
0: Oh, kay dadya ang, oh, nakasalalay ang ganing, sana, ang kaugmaon sila pamilya pagkaon anan
1: unya sa ko ang ako alang tanaw no diri sa Kabisayan no kay diri sa ato alang sa Mindanao isa ni siya sa mga daghang panginabuian habal-habal driver
2: halos gyud imo makita magkanakanto na agad siya
1: isa sa Davao sa asa kadapita sa dito gani sa Jensen nagagay habal-habal dito agani
0: nakan oy nakan magadi diya sa may perido dapit pero kan diya mga habal-habal
2: sa inyo man dito sa Mungkeyo
1: sa oy mga ay ba, habal, dakan po niya, uy.
2: Oo, ay, may tawag dito.
1: Gahabal sa man.
2: Skylab, lagi sa Skylab.
0: Live na Skylab.
1: Nanawag si Ganggang Abal.
0: Abal.
1: Sige, sige lang kay...
0: Dala lang meeting aron niya.
1: Meetingan talang niya sa ito ang kwantuda.
0: Sige, sige. Huwag na yung mga nalang marig, no? Ako lang ka-experience medyo kong kinala. Ka lang, agi magkukapalabal driver, agi magkukapayong payong, ka lang sidecar. Gusto doon, ka lang, kung ano, maglagot, magalita ko sa'yo, ka lang, kung ano, ka nakatrive, ka lang, ka lang.
2: Masuyupan.
0: Deyo, ka lang yung mag-warik-warik ba? Niya, nagturno mo, niya, wala ba, kung sakay sorik, o.
1: Ang inyong pasahiro, kuwaon, pika.
0: Kuwaon, o.
1: Kung sakay mong
2: kuwaon. Kuwaon, tawag, suyupan.
0: Suyupan, yung tawag yun, Dre. Saka, mong manuyupay, Dre, good.
2: Kana man mga ganoyo pagpasayro.
0: Kana mga inaanap.
2: Kana wala may agi o ganang turno ba niya na inilabay. Dito na mo musakay.
0: Kana mo warik-warik lagi.
2: Warik-warik.
1: Base biya po sa giingon sa tuang kapulis ano dapat musakay kay mga pasayro dagil sa turno.
0: O sa turno yung ka.
1: Diligidaan na mga agi-agi kay kuana.
2: Wala ka kabalo sa driver o kunsa siya.
1: Yes. Pari ato na hitabo dito sa may kwambugan.
2: Kwambugan.
1: Na ni para ang buntis.
2: Buntis pag yun.
1: Kanya paghihunong dito sa hilit nga dapit. Kanya gikuan.
0: Hold up. Hindi didi.
1: Matingala siya ang juntis nga. Dili man paing, dili man agian ang paingon sa kondisinasyon. Ay, pag abot gihunong bayot, gitiunan o kanang hait nga dumpol.
0: Ay, bisag buntis, gitiun nga hait na dumpol?
1: Oo.
0: Pagrabi ko daan na.
1: O niya pagkahuman, gikuha ang yahang kanang sapi.
0: Ago.
1: Yang cellphone sab niya, gikuha sab.
2: No, ikita buntit.
0: Muna kasagaran may tabo nung kanang di ka mo sakay og turno. Kaya nakakarang mo ag turno, manggod. Sa mga commuter diyan nga nagasakay mga balabal. Pag turno mang gudya, alam mo gudya mga pangalan nito.
1: Oo.
2: Naka-uniform na sila.
0: Yes.
1: Yeah. Ang importante, ang pinakadabis po na kumabino ang dali po sila mailan, dali sila ma-recognize kayo. Doon naman na sila yung uniform
0: eh. Oo. Sa uniform na, letter P?
1: Lahat ba na ang P?
2: Yan ang po siya equal.
0: P, ano ba?
1: Pinariso man na.
0: Pinariso.
1: Piso.
0: Amin akong pawi. Amin akong pawi.
1: Ang color ka.
2: Mura ka na sa provincial jail.
0: Sa provincial jail? Grabe ka na.
1: Kaya ibuta sa buhok?
2: Ayun, napanggahe man to.
1: Ay, nakuha. Doon na tayo mga...
0: Ay, nakuha.
1: Ang sanay apila si Richel Andruso Ogasakay kay... mga mari kay naminaw midri asa Visayan Billings.
2: Ana po si Rodel Opinaldo asa listening.
0: Aba.
2: Aba, listening.
1: My opinion, yun pa si Ismaela sa Villano Asuncion. My opinion, member man siya sa TODA, follow the constitution sa organization para dili siya ma-impeach pa sa member dili basihan, dili basihan ang looy, follow jud siya.
2: Maro-maro pa siya si Bong, kaya paloy looy, mampunayan si Bong.
0: Paloy looy, manay mga style na.
2: Kaya kay estilo, kaya kung action nagduot, paloy looy, dahil
1: Dayon.
0: Ay, nako.
2: Hinay ang pita. Hinay kayo.
1: Sige daw. Ato ko nung suwayan na ito ang linya. Kung doon ay manawag sa alang sila mga tambag, 09663-306-9569. Atong hagiton, ato ang mga nakadaya ng mga sister stations. Sa ilang mga listeners, kung mas gusto manawag niya, alam, tawag na. Ano ato madungog ang inyong mga tambag ng mga lantip gikan sa inyong mga kinailagman.
2: Pinakaminuto itong ihatag maring.
1: Isa lang.
2: Taas na kayo ng 61 seconds. Mura na ka nagulat na sa traffic light.
1: Sige, so samtang kapaabot na silang tawag, ato na ito siguro may himayon eh. si Master may kapalig-alig ani kay usaman ko no siya sa kabao-bao drive, babao. Trasika driver mo sa kaniadto. Asa napit ka sikat?
0: Sa dito sa Mabitudang.
1: Okay, so una ka mo tapag do na tay caller.
2: Usaman Mabitudang.
1: Hello? Hello?
2: Kana ko lang tanan sa traffic light.
1: Sige, so samtang ka paabot ta sila ang tawag. Ni balik lagi ta. Ano wala ang caller na wala? Okay na wa.
2: Unsa man tinong ni at? Ako tinong lang kun dong ug
1: barin. Butoy mo naka didto.
0: Sa hello? Sila ta China ina na hilo lang.
2: Hilo?
0: Hello, hello.
2: Ana, buto ba? Kisa, kisa na
3: eh? Ah, ako ni.
0: Dodong ni.
2: Dodong na, pre.
0: Ah, sila. Si Dodong na.
1: Isa ka, Dodong.
2: Dodong, ikaw ni Dodong.
0: Dodong dako.
1: Napo na yung gamay. Napo, Dodong dako, napo yung gamay. Ah, sige, tambag na, Master Roy. Kayo may ayaw itong mga cooler.
0: May ayaw itong mga cooler na to. So, sige, at tambagan ni si Aldo, no? Aldo, ako lang matambag ni mo dong, Aldo. Ay, lagay na ako na dong. Si Rizuwa kay... kung salaw ni mo nga murag, pikin yung kaya sa inyong turnuan. Pangita na lang laing bangag niya. Pangita na lang laing turnuan na. Kaya ito na, kada ko aling tagom.
1: Dito sa unit up na siya.
0: Dito sa unit up na siya. Pwede ka ito sa terminal. Nagang kayo din na.
2: City Hardware niya.
0: City Hardware, di ba?
2: Kaya pagdakpan
0: ka permintin. Ay, LTO niya. Ay, dito ka sa katong Los Palingke nga. Ay, doa ka si TTM mo diyan kasi pangayag turbo.
2: Sakpan ka si Aldo. Kaya registro, hadlok ang LTO.
0: Iklaro ka lang. Kumpito alam mo ng mga papel sa mong motor. Kasi magkaingon ng LTO. May pagkabao ni kanyang credential.
2: Makwesa ang pasahero.
0: So, alala nung Aldo, ay lagay ko na. Kaya total, ginabungoy mo na siya. Kaya importante niya nga, wala kay Kuan. Makatabang na lang, itabang na lang natin mo siya. Makukusamay na yung style niya. Kung inaanaw ka na siya hilig sa jag babae. Ikaw po, kung hilig ang laki, laki lang po niyo. Ano lang, kaya permanent rin tayo kung ano na, lola na.
1: Tangan na maglimon.
0: Limosito na lang kasi na siya. And always remember, Aldo, kalat na ng mga nangitabo sa tuang komunidad. That's a part of the game.
2: Importante rin ha, dili may slide matumba.
0: Ay, lagay mo, ha?
2: Ay, importante rin ha, dili may slide
0: isa lang matumba. Yun, isa lang yun ako isulti ni mo, Aldo. Pag basa ka din, karsada ka din, ayun yung biyahe. Na inyong ligid ni mo upaw-upaw na. Kaya mas slide mo, dahil yung kag wide agat may tubig, ha? And of course, follow your heart and follow your dreams. Wala lang, ha?
1: Okay, so, okay. Salamat kay Do sa papadangat sa imong kaagis dire sa to ang tulumanon kung ako ikaw. Ako yes. Sa maring indayari ka, daligwa pa, dalimis tayo sa apan, di ba kopyansa ang tungod gamang unay o silingan?
2: Kinilang niya pa ng iyaan sa kanunayang panamang, kinilang si Tia Daria.
0: Aba, saan mo nga, kuhani mo?
2: Nga nagingawan, no ID, no entry.
0: Aba, PSG, pure security guard.
1: Aba. Daghan tayo sa
2: PSG.
0: PSG.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
2: Senador Rodante Marculeta sa ilalim sa ragdagang lab tests. Kapwa akusado na si Aristotel Viray dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
0: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay VP Sara.
2: BIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
0: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial, Kumnestyon.
2: Full of government approach, ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
0: Balitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan pong inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
2: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
0: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, paon ay dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa ng epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% nung nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisakan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
3: custody na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprami para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang napapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bego Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sa ilalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado niyan si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada, habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
1: XFM News Nationwide.
0: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni VP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman ang schedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente, kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang green BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng impeachment court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ang mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas o kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon.

0: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
1: Pwede ba yun?
0: Now, I don't...
1: Di ba?
0: Pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
2: Dagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
3: XFM News Nationwide.
4: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
0: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sabilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
4: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin pong agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysayang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibit. Dinawanag din ni Escudero katropa na mahigit sa 10,000 na documents ang kinakailang iproseso kaya't hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun paman, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court na matutuhan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real-time. Nilinaw din ni Escudero na ang tanging maaaring mantala ay ang paglalathala o ang maaaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
3: XFM News Nationwide.
4: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igrit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation komisyon ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umari ng iba't ibang reaksyon ang pag-aamin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment.

0: trial.
1: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
0: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
3: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa pinagpapatuloy na impeachment trial.
2: Breaking news.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagpapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagpapalawak ng mga information campaign, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagpapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ng isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
2: XFM News Nationwide.
3: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Sabayin din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
2: Balitang regional.
3: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Mayroong 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Sa tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live report.
4: Patay Mindang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang imbestigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala silang nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng imbestigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Bedridden, a senior citizen, nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang drug buy bust operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Porok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 26 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Nasawiya ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang nasawi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX-125 habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar na pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadala sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng ELF na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16-anyos na driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altay de la Cruz, XFM News.
3: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
8: Parehong malubhaan tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likuran bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista. Maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather Update.
3: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin. Ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR habang patuloy na umiepekto ang easterlies at saka southwest monsoon. Habagat po yan silang bahagi ng bansa.
0: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
3: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kay sa madaling araw ng Wednesday.
0: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
3: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
3: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasawi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24. Ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa nilang mga nawawalang mahal sa buhay habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
2: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ng aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Kiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sophia at iginiita na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sophia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ng Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ang Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakay. Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Pagod na araw, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Poller at Dr. Algie Bakla. Lusog na araw po, mga Dok.
1: Lusog na araw, mga ka-wellness, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay sa ating programang The Secret of Health. Panibagong araw, panibagong makabuluhang talakay na naman ang ating pag-uusapan. At kailangan po ninyong pakatutukan sapagkat baka mamaya ang mga simptomas at mga problemang ito ay konektado sa inyo at hindi lang ninyo alam, baka mineral deficiency lamang po yan. Manatili po nakatabay dito po sa ating programang The Secret of Health.
2: At syempre, magandang hapon, ka-wellness. Si Doc Algie po ito at tayo ho ay samahan nyo sa ating isa na namang episode ng isang malusog na talakayan sa hapon pong ito sa The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapahinggan sa lahat ng ating pong XFM stations at Solid FM, ganoon na rin sa mga kapartner po natin na stations nationwide. Sabayin din po tayo napapanood at napapahinggan sa ating pong Facebook live streaming. O kaya i-follow nyo po ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. At yung iba pa nating mga Facebook page para kayo po ay makapanood, makapakinig ng live sa atin pong mga programa kahit saan dako man kayo ng Pilipinas at ng mundo. Ayan. At syempre, kung nakatutok na kayo sa atin pong live stream at kung kayo nakikinig na sa atin pong mga programa, nako, ay napakaswerte ninyo dahil may handog agad na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? Sa mga gusto pong makasali sa atin pong papremyo. Ayan. Ay tandaan lamang ang atin pong mga mechanics. I-share po ang ating Facebook live streaming at i-comment dyan ang inyong pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Kung ano ang mga products ang nagamit po ninyo, products ng Astro Health, ay i-comment po ninyo dyan, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang entry po ninyo, mga ka-wellness. Ha? At malay nyo, kayo mamaya ang maswerte mapipili natin at mababahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ayan, okay? At welcome na welcome ang inyong mga katanungan. If ever meron kayong mga inquiries sa atin pong pag-uusapan ngayong araw, ayan, napaka-interesting ang ating pong topic this day, ay i-text lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan, ha, inyong pong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha. Sa mga gusto sumubok naman sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Mabili rin ang atin pong mga produkto, especially ang Santone Gold natin, Santone Coffee Mix natin, sa Fisher Mall Supermarket. At soon, ito, abangan nyo mga ka-wellness, maging available ng mga produkto natin sa Pure Gold. Malapit-lapit na pwede nyo mabilihan ang atin pong mga produkto. Ha? And of course, available din yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
2: At syempre, ka-wellness, pwede rin makabili ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health clinics. Yun. At meron tayong mga special prices sa mga bibisita sa ating clinic, especially kung senior citizen po kayo. Mm-hmm. O kaya naman ay doon po kayo magpapakonsulta at bibili na rin ang ating mga supplement. Ano? Mm-hmm. Pakibigay lang po kung senior kayo yung inyong mga identification para malaman kung kayo po ay senior citizen. And of course, pwede rin kayo magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant kung nais nyong subukan ang naturopathy. Mm-hmm. Sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwede makatulong sa inyong pangangailangan. Katulad po ng cleansing and detoxification. Napakaganda po nito. Ano? Nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, bugok buyang, Korean therapy, biosupper therapy, at yung terahertz therapy.
0: sa mga gusto pong makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold, ang katuwang po natin sa pagpapatag at pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. At pag-uusapan natin, ito pa rin parte ng nutrisyon. Ano? Hapon, napag-usapan natin ang vitamins. Ayan. Eh, kapag naririnig natin yung nutrisyon, laging unang pumapasok sa ating isipan, itong vitamins. Ano? Pero merong isang parte pa rin ng nutrisyon na minsan nakakaligtaan din ng iba. At minsan ay nababaliwala. Ano? Itong tinatawag po ng mga silent heroes ng atin pong selula at ng buong pangangatawan natin. Itong mga minerals o mga minerales. Ayan. Alam niyo ba ang katawan natin? Hindi mabubuhay yan. Pagka walang mga minerals, without the aid of minerals, yung pang-araw-araw natin na gawain, hindi natin magagampanan dahil napakalaki ng ginagawa po nito sa pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Mula sa pagtibok ng puso natin, paggana ng atin pong mga nervous system, mga selula ng ating pangangatawan, ay may kinalaman dyan ang mga minerals, mga ka-wellness. At ito ay napakahalaga sa atin pong pangangatawan, Doc Ron.
1: Well, kung titingnan natin, mga doc, no, mga ka-wellness po natin, ngayon is merong tinatawag po tayong pandemic of obesity. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kung titingnan natin is kapag ka-obese, parang palaging busog or tinatawag natin palaging nakaka-consume ng pagkain. Pero ang mga eksperto po ay merong tinatawag na hidden hunger. Ang ibig sabihin ng mga ng hidden hunger, mga ka-wellness, ay yung mga tao na busog ang tiyan, marami ang kinukonsume na pagkain, pero kulang sa tinatawag natin na mga mahahalagang nutrients na katulad ng minerals. Katulad ng iron, zinc, iodine, calcium, magnesium at iba pang klaseng mga minerals. Kaya posible pala na ang mga taong overweight o isang taong overweight pero deficit sa tinatawag po natin na minerals. Isa pang nakakagulat na trivia, sabi sa statistics, ay merong mahigit sa 2 bilyong katao sa mundo ang may mga kakulangan ng isa o higit pang mahahalagang micronutrients tulad ng iron, zinc, iodine at iba pang minerals. Ang tinatawag natin dyan is mineral deficiency. Hindi lamang yan, ang problemang ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking issue ng pampublikong kalusugan sa buong mundo. Ibig sabihin, ito talaga ay marami nang nagkakaproblema ng dahil sa tinatawag natin na mineral deficiency. Hindi lamang ito nangyayari sa mga mahihirap na bansa, kahit sa mga developed countries. Maraming mga tao na hindi nakakakuha ng sapat na minerals dahil sa tinatawag natin sobrang pagkain or dependent sa process na mga pagkain, hindi balancing pagkain, at kakulangan sa gulay at tinatawag natin na consumption ng gulay at prutas, and also possibility depletion ng lupa. Kaya ang kanilang gulay at mga prutas ay hindi nakakakuha ng saktong minerales kapag kumakain ng mga gulay at prutas.
2: Oh, yun ang problema nun. Dito naman po sa Pilipinas, ayon po sa DOST Food Nutrition and Research Institute, yung FNRI, nananatiling problema ang kakulangan ng ilang mahalagang minerals. Isa sa pinakakaraniwan na deficiency ay ang iron deficiency. O lalo na kung mga buntis, o yung mga kababaihan at sa mga batang nasa preschool years. Ito po yung pangunahing dahilan ng anemia, no? At may mga lugar din sa bansa natin na noon ay mataas ang kaso ng iodine deficiency, kaya ipinatupad ang paggamit ng yung salt iodization law. Naalala niyo 'yun, no? At asin law na tinatawag nila. Bukod po dito, pinapakita rin ang nutritional survey na maraming Pilipino ang hindi nakakakain ng sapat na gulay, prutas, at iba pang mga pagkaing mayaman sa calcium. Naku, yung calcium. Isa yan sa pangunahing kulang sa kababaihan. Pati yung magnesium, potassium, at iba pang essential minerals. Yan. So, yun ang problema natin sa Pilipinas talaga, mga ka-wellness.
0: Itong pinag-uusapan natin, Doc, para sa kaalaman ng karamihan, mga viewers natin, even our mga listeners natin, ano nga ba yung tinatawag na mga minerals? Na at saan ito sila na-derive? Saan ba sila nakukuha?
1: Yan. Well, ang minerals, Doc L, ay ito ang mga natural elements. Makukuha natin ito mula sa lupa at sa tubig. Kaya kapag yung minerals na nakukuha natin sa, let's say, sa Malunggay, nakukuha niya yon sa nanggaling sa lupa. So, kaya habang lumalaki yung halaman, na-absorb yun sa pamamagitan ng ugat, kanyang sinisip-sip mula sa lupa. At kapag kinain naman natin yung halaman na yon o ang mga hayop ng kumain na halaman na yon, ito ay napapasa yung tinatawag natin na mga minerals mula doon sa plants, papunta doon sa kumain, and also kapag ang isang tao naman ay dependent sa tinatawag natin na carnivorous diet, kumakain ng meat. No? Hindi tulad ng vitamins na gawa ng living organisms, ang minerals ay mga tinatawag natin inorganic elements. Pag sinabing inorganic elements, iisipin agad, masama sa katawan. Kasi inorganic siya. Ngunit, mga katropa at mga ka-wellness, huwag po nating isipin na ang term na inorganic ay ibig sabihin ay nakakasama. Sa katunayan, ang inorganic organic elements na ito na minerals ay kailangan ng ating katawan. At ang isang tao ay isa hindi pwedeng mabuhay kapag kakulang nitong mga tinatawag natong mga mineral elements. According sa studies, merong mahigit 20 kinds o 20 klase ng minerals na kailangan ng ating katawan o tinatawag natin mga essential minerals. Dahil yon, kapag kulang sa ating katawan, it will make the body to function improperly. So improperly functioned yung ating katawan. At ang mga essential minerals na ito ay nahahati sa dalawang grupo. Ang una is yung tinatawag natin na major minerals. Pagka major minerals, that means kailangan ng madami noon sa ating katawan. Let's say for example, calcium. Bakit tinawag siya major minerals? Kasi isa din siya sa major building blocks ng ating buto. Well, of course, sa dami ng buto ng ating katawan, and it needs to be to be strengthened every day. Also, magnesium, potassium, phosphorus, sodium, chloride, at sulfur. Ito yung mga major minerals na kailangan marami ang nakukonsume natin sa araw-araw. Meron ding tinatawag natin na trace minerals. Ibig sabihin, trace minerals ay yung mga minerals na kakaunti lamang. Most likely, ang mga mga minerals na ito ay in form ng mga metal form. O yung tinatawag natin electric transmitters ng ating katawan. Katulad ng iron, zinc, iodine, selenium, copper, manganese, chromium, molybdenum, at fluoride. At kahit nakaunti, titingnan natin, ano lang naman ito, trace minerals, hindi kailangan. Pag merong isa na wala dito sa ating katawan, it greatly affects. Let's say, for example, pagkakulang na tinatawag natin ng iodine yung ating katawan, ang brain transmitter, neurotransmitter, yung mga electric signals, hindi masyadong mag-function ang brain natin. Iodine lang yun. No. Paano pa pag iba pang mga trace minerals na mawala? Kahit nakakaunti lang ito na kailangan ng ating katawan.
0: So, dahil ganun ka-important itong mga minerals na ito, ano naman yung essence na Doc Algie? Maitutulong nila sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga nito para sa pagpapahaba ng atin pong buhay?
2: Kumbaga, mineral, isipin mo na lang na yung katawan natin parang isang malaking kumpanya. At yung vitamins, yun yung mga manager na nagbibigay ng instructions. Pero yung mineral, sila yung mga workers na gumagawa ng actual na trabaho sa ating katawan. Halimbawa, kung wala kang calcium, hindi titibay ang ating mga buto. Yun ang worst part noon. Kung walang iron, wala tayong sapat na oxygen sa ating dugo. Kasi mahalaga yung iron sa manufacturing ng hemoglobin, which is the vehicle naman to transport oxygen and nutrients. Kung walang potassium at magnesium, maaring hindi normal ang tibok na ating puso. Lagi tayong parang in love, palpitate.
1: May arrhythmia.
2: May arrhythmia. At kung walang zinc, hihina naman yung ating immune system. At mabagal ang paggaling, especially ng mga sugat natin sa ating katawan. Kaya kahit maliit lang yung dami ng minerals na kailangan natin araw-araw, napakalaki ng epekto po nito sa atin pong overall health. Kaya dapat siguraduhin natin na sapat yung mineral na ating kinukonsume everyday.
0: Yun. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam nyo na kung bakit napakahalaga ng mga minerals na ito, mga major minerals man yan or mga trace minerals, lahat sila, kumbaga sa mga worker nga, meron silang designated task, kumbaga. Walang napakaliit na trabaho sa kanilang mga ginagampanan dahil lahat yun ay mahalaga. Ayan. Kaya napakainam na mapanatili natin na sapat yung intake natin ng mga minerals na ito. Mamaya naman pag-uusapan natin ang mga specific na mga minerals at kung ano yung nagagawa nito sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po, babalikan natin ang topic po na ito dito sa atin pong programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
9: Mabibili sa pinatablay. Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Pwede kayong magtanong, ha? Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa atin pong pinag-uusapan, ay text nyo lang yan sa atin pong numero, 0969-609-6545. Ang tanong, Dok Ron, ano ba yung mga benefits ng mga minerals na ito sa ating katawan? For example, yung calcium. Ano yung mga benepisyo na may babahagi niyan sa katawan natin?
1: Pagka sinabi nating calcium, number one na tumatatak sa isip ng mga ka-wellness natin at mga listener natin is about buto. So primarily, ang calcium is primary building blocks, hindi lamang ng buto, pati po ng ating ngipin. Totoo naman yun. Ngunit, marami pang bahagi na mahalagang trabaho ang calcium, liban doon sa pagpapatibay ng buto at ngipin. Halos 99% ng calcium sa ating katawan ay naka-imbak sa ating mga buto at ngipin. At ang natitirang 1% nito ay ginagamit sa napakalagang proseso. Number one, pag-urong at pag-relax ng muscles. So, ibig sabihin, relaxation and contraction ng muscle. Ang number one na pinaka malaking trabaho ng muscle sa ating katawan, isang puso. So, ibig sabihin, kapag ka ang isang tao ay deficit ng calcium sa dugo, pwedeng maapektuhan ang pagtibok ng kanyang puso. So, ito ay nagbibigay ng normal pumping or pagtibok ng ating puso. Also, napakalaki din ang role ng calcium sa tinatawag natin na blood clotting. Pagka blood clot, negatibo kapag ka doon nag-clot sa puso o di kaya sa utak. Pero kapag ka ang isang tao ay nasugatan, kapag ka walang blood clotting agent naman, pwede ding ikamatay na tinatawag natin na hemorrhage. Doon yon ang trabaho ng tinatawag natin na calcium. Liban pa dyan, ang calcium ay nagpapadala ng nerve signals mula sa utak papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya kapag ang isang tao na kulang ng calcium, hindi lamang ang buto ang naaapektuhan, maaari ring magkakaroon ng problema sa puso, muscle, at saka nervous system kapag ka-deficit ang calcium sa ating katawan.
2: Kaya napaka-dami ring benepisyo ng calcium. Akala na iba, buto lang.
0: Tama daw. Kasi yun yung primary. Yun yung primary na papasok sa isip natin.
1: So, kalimitan na simptomas nitong kinatawag natin na calcium deficiency ay tinatawag ng madalas na muscle cramps. Kapag doon sa mga player, naglalaro,
2: pag madaling araw, talagang parang hindi ka na makagalaw.
1: Sobrang sakit. At ang problema, kapag ka ang pulikat, sa puso pulikatin. Yun ang pinasidilima.
2: Muscle yung puso eh.
1: Muscle ang puso, pagka ang puso pulikatin. Also, pamamanhid at pangingilig ng kamay at paa, panghihina ng muscles, at pagiging marupok ng mga kuko. Madaling pagkabali ng buto. Ito ang kalimitan, ang kinamamatay ng mga matatanda. Lalong-lalo na kapag ka ang femur area ng buto, yung may pinakamalaking buto sa ating paa. Pagka yun ang nabali, siguradong that would cause mortality, lalong-lalo na sa matatanda. Pananakit ng likod, madaling pagkabagod, at sa matagal na panahon, kapag ka ito ay hindi naagapan, ito ay hahantong sinatawag natin na osteopenia, at kalaunan ay magiging tinatawag na osteoporosis, kung saan makikita natin mga tumatanda bumabaluktot kasi bumababa yung tinatawag natin na calcium production sa katawan, at ito ay nagdudulot ng permanenteng kapansanan sa mga kulang ng calcium sa katawan.
0: How about naman, Doc Algie, yung tinatawag na magnesium?
2: Magnesium, actually, kung calcium ang tumutulong sa pag-contract ng ating pong muscle, ang magnesium naman ang tumutulong sa pag-relax. Siyempre, hindi pwedeng trabaho lang na trabaho. Kailangan may relaxation din. Kaya nga, ang magnesium, kinikilala yan bilang nature's relaxation mineral. So, mahigit 300 biochemical reaction ng ating katawan, nangangailangan ng magnesium. Kaya, isa ito sa importante. At kabilang dito, yung production ng energy natin, yung sugar regulation, yung healthy blood pressure. So, ibig sabihin, pag masyado na tayong laging na-high blood, baka kulang tayo sa magnesium. Yung ganun din yung nerve function, yung DNA repair. Mahalaga yung function ng magnesium. Kaya nga, di ba, pag may mga taong may pain, mayroong mga ngalay, hindi makatulog na maayos, mm-hmm. may mga practitioner na gumagamit ng magnesium rub, mm-hmm. yung pinapahid nila sa mga sa parang katawan. Minamasad. So, mm-hmm. because yun yung ano eh, kapag masyado ka ng laging nagka-cramps, mm-hmm. nangangatal ka, mm-hmm. alam mo yung mga ano, yung eyelid twitching na parang biglang gumagalaw yung
1: gumagalaw ang mata.
2: Sabi ng mga matatanda, yeah. ay nakakain ka ng ano, pinagkainan ng daga. Ano yun? Magnesium deficiency yun. Uh-huh. Yung laging irritable, laging tinatamaan ng migraine, headache, uh-huh. and palpitation. Uh-huh. Eh sigurado eh napakalaki ng chances na kulang po tayo sa ano, sa magnesium.
0: Ayan. Ito naman Doc, kasi yung calcium, magnesium, kadalasan napapakinggan, mm-hmm. kasama pa ito. Parang trio ito sila ng mga major minerals.
1: Yes.
0: Itong potassium.
1: Mm-hmm. Ang potassium ay isa din sa pinakamahalagang minerals mm-hmm. na kailangan ng ating katawan. Number one, ito ay nagre-regulate ng ating blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Kapag kakulang sa potassium, tumataas ang presyon ng dugo. It also provide yung tinatawag natin normal heartbeat, mm-hmm. muscle contraction, nerve transmission, and fluid balance sa ating katawan. At saka ang sodium at potassium ay parang tinatawag natin na magka-partner sila. Mm-hmm. They go hand in hand. Kapag masyadong mataas ang sodium at mababa ang potassium, tumataas ang posibilidad ng tinatawag natin na blood pressure. Kaya maraming mga cardiologists ang naghihikayat na dagdagan ang mga pagkain ng mga potassium-rich foods. Symptomas ng potassium deficiency is panghihina ng katawan, muscle cramps, constipation, madaling mapagod, palpitation, at irregular heartbeat. Kung minsan may mga taong nahihirapan, ultimo sa pagtayo. Mm-hmm. At kung titingnan yung tinatawag natin na dugo nila is napakakulang sa tinatawag po natin na calcium. Sa matinding kakulangan, ang pwede pong tinatawag natin ay pwedeng maapektuhan ay yung puso po natin mm-hmm. kapag kakulang sa potassium. Pinakamagandang sources, napakaraming magandang sources. Mm-hmm. Itong tinatawag na itong ano, prutas na saging, avocado, kamote, patatas, spinach, tubig ng ano ng
2: buko.
1: Mm-hmm. Also kamatis, white beans, squash, yun po ay mga napakagandang sources na tinatawag natin ng potassium.
2: O, sabi din nila, kapag kumain ka ng gulay, especially mga berde at dahon, mm-hmm. sigurado may potassium.
1: May potassium.
2: Actually, potassium is one of the richest source of mineral sa mga halaman mm-hmm. na kinakain natin. Mm-hmm.
0: So dapat sana talaga hindi tayo magkukulang mm-hmm. sa potassium kung palakain tayo
1: yes.
0: ng mga gulay at
1: gulay,
0: potas.
1: Yeah.
0: Yan. Mm-hmm. So yan ang mga ka-wellness. Marami pang minerals kaso kulang yung oras natin. Limitado lang. Kapag siguro pag-uusapan pa natin sa iba pang mga episodes ng ating pong programa. Ha?
1: Mm-hmm.
0: At mamaya magbabalik tayo para naman sa mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness dyan. If ever meron kayong mga inquiries, ha, huwag pong kalimutan, text lamang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545 sasagutin natin ang mga katanungan ninyo patungkol sa atin pong mga produkto. Ha? Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
10: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
11: Zafon Plus Coffee Mix.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Ang kape ko Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
20: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
19: Garantisado.
20: Maaasahan.
19: Sa sakit ng katawan.
20: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
19: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
20: Sansol Plus
19: Herbal Oil.
20: In Beauty South.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Malibutaya sa ating pong programa Ka-Wellness. Sa inyong mga katanungan, ha, huwag pong magkatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre ang programang The Secret of Health, tadok po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful content. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan po yung mabibilin ha sa mga leading drug stores nationwide. Gaya na rin sa inyo pong mga local pharmacies. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Or di kaya ay sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kung malapit lang din naman kayo, ay sadyain na po ito sa ating pong mga clinics. Dahil meron tayong mga special discounts, especially sa mga senior citizen. And of course, meron tayong mga services na pwede nyo subukan doon. Kaya isabay nyo na rin yung sa pagbisita sa ating pong mga wellness center. Okay, sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, hello po, good day sa inyo pong lahat, happy viewing ha. Batingin ko lang Doc, mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, si ano, John Ray Mayot, sa ano to? Isabela, I think. Kung hindi ako nagkakamali.
2: Santiago City.
0: O, Santiago. Mm-hmm. Si Doc Cecilio, dyan po sa
2: Sambuanga. Sambuanga, Cebu guy.
0: I think meron din yata siyang
2: Pagadian
0: schedule
2: City.
0: Sa Pagadian.
2: Pagadian City.
0: Yun. Yes. Puntahan po ninyo yung mga wellness center natin dyan sa Sambuanga, sa Ipil, at saka sa Pagadian. Ha? Kaya Ma'am Aiza Bautista, ay sakalam daw talaga ang ating Santone Gold Coffee Mix.
2: At saka yung Santone Gold Coffee Mix natin, ha, available na sa Fisher Mall and soon to be available sa mga Pure Gold supermarkets.
0: Yan, ha? Kay Doc Ray Empenado, dyan sa Iloilo. Happy viewing, Doc. Ha? Sa mga gusto kong magpakonsulta dyan, magpa-check up sa ating wellness center sa Iloilo. Puntahan nyo po, bisitahan nyo.
1: Okay. Ayan, may sa comment si, ano, si Dominic John Abagat. Sabi niya, magandang tanghali po, mga Doc. Salamat po, may natutunan ako ngayon. Ayan, sana makinig pa ulit kayo bukas. Ano? Sabi naman ni Sir Ding Australia, gandang hapon mga ka-Yes to Health. Salamat po, natanggap ko na yung regalo nyo sa akin.
2: Wow.
1: Na Santone Gold Coffee Mix, hindi lang isa, dalawa pa.
0: Yun.
1: Maraming salamat talaga po. Puerto Princesa, Palawan po ito.
2: Kaya doon sa mga viewer natin na meron kayong mga ano good experiences sa ating mga products, ano, huwag kayong maghiya, maglagay po ng komento ninyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health para po kayo ay makatanggap din katulad ni Sir Ding ng ating Santone Gold Coffee Mix gift pack.
0: Yun, no? Oh, nagpapabati, Doc. Yung mga gwapo natin dyan sa ano, mga tech natin, ha? Mga ITs natin. Okay na, Sir Edeville, kay Sir Jules. Sino po ba yun nandyan kasama nyo, ha?
2: At thank you, Sir Ed, sa bagong camera.
0: Yun,
2: gwapong-gwapo na siya si Doc L ngayon.
1: Ayan, Crystal C. Good afternoon po, watching from Bicol. Sabi pa niya, ganda talaga ng benefit ng Santone Gold Coffee at Santone Plus sa katawan natin.
0: Yun, no? Kaya sa mga gustong sumubok, ha, ng mga produkto ng Astro Health, yung mga healthy coffee natin, layo na kung coffee lover kayo. I think, siguro ilang porsyento ba ng mga Pilipino? 90% or 100% mga Pilipino ay coffee lover talaga?
2: Coffee talaga.
0: Subukan nyo yung Santone Gold Coffee Mix natin, Santone Plus Coffee Mix. And we also have Premium D3 Coffee Mix. And yung mga choices na pwede nyo pagpilian sa mga coffee ng Yes to Health. Abangan nyo, meron pa tayong palabas na coffee. Yung
2: panglalaki. Panglalaki.
0: Pwede rin siguro yung pambabae.
2: Macho, macho.
1: Pwede naman, kung gusto maligas.
0: Ayan, nabangan niyo yung mga palabas natin na ano na coffee sa. 'Di ba mga produkto ng Yes to Health? Alam ko naman sa mga nakasubok Doc Ron, Doc Algie ng mga produkto ng Yes to Health. Talagang inaabangan nila yung mga bagong ilalunch na produkto ng Yes to Health.
1: O siyempre, pag ngayon kasi more on development tayo ng mga produkto.
0: Dama,
1: at kung ang isang product ay talagang napatunayan natin na makatutulong, why not, 'di ba? Lalabas ang Yes to Health ng mga bagong produkto. Kaya ang gagawin natin, abangan lang natin.
0: Yung mga ikatanong patungkol sa ano natin, yung mga suplemento para sa mata. Well, we do have Vision X Plus para sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Doc, nagkukumahog lang na mag-ingat sa kanilang eyesight pagka nanlalabo na. Mm-hmm. Misa nga, pagka hindi na kaya ng eyeglasses. Mm-hmm. Well, ako, naka-eyeglass ako para for ano protection anti-rad sa mga gadgets, anti-rad. Mm-hmm. Pero pwede namang alisin. Yeah. Kaso lang, mayasilaw yung mga ilaw. Well, isa yun sa mga protection natin.
2: Uh-huh.
0: At isa pa na nakakatulong,

0: Ang kasi siyempre gusto mo healthy sa mata. O hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na phytochemicals. O for example, meron siyang lutein, sinamahan ng zeaxanthin. Kumbaga, okay na sana 'yon Panalo na 'yon. Eh ang problema na good problem, nilagyan pa ng vitamin E and beta-carotene. So kumbaga hindi na siya limited lang sa mata. Pati beauty ng face, beauty ng skin, kasama na siya.
1: Yes.
0: O, yan ang panalo talaga pagdating sa Vision X Plus ng Yes to Health.
1: Yeah, for prevention, mga ka-wellness, doon sa mga palagi nakaharap sa camera, nakaharap sa mga cellphone, mga gadget. Yeah. One soft gel, 2 times a day, 30 minutes before meal lang atin pong Vision X. Napakaganda protection po para sa panlalabo ng mata. Kapag ka meron naman kayong problema sa mata, meron ng katarata, glaucoma, astigmatism, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, at mas lalong mas maganda kapag kasinamahan ng premium D3 one soft gel. Sabay sila, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal ang pag-inom para mas mabilis lumiwanag ang inyong paningin.
2: Speaking of premium D3, Doc, ito ha, sa mga naghahanap ng mga suplemento na mayroong moringa seed oil, bibihira ka lang makakita niya ng mga suplemento.
1: Unique sa ating premium D3 yan.
2: Merong mga moringa seed oil na supplement na puro lang, concentrated lang siya sa isang soft gel or capsule. Pero bibihira lang yung mga suplemento na merong included na moringa seed oil na nandun. Kaya yun yung nakapa-unique sa premium D3 natin. Dahil unang-una, meron siyang vitamin D3, which is yung cholecalciferol. Meron ding VCO na napakaganda sa atin pong pangangatawan. Plus, merong moringa seed oil extract.
0: Tawag nila dyan, Ben Oil.
2: Yun, oo.
0: Kaya, kumbaga, kung meron kayong mga inflammatory condition, mahina immune system, lagi kang sinisipunin ng upo, laging binabahin, tapos meron kang problema sa metabolism ng fats, maganda talaga nandun sa aniyan sa ating supplement na premium D3 soft gel capsule.
1: Also hormonal disorder, mga
0: mga vitamin D3
1: premium
0: talaga.
1: Premium D3, napakaganda po talaga.
0: And speaking of the mother of all that, ay huwag kalimutan ng Santon Plus Gold. Kasi ang Santon Plus Gold, I consider that as a general supplement. Ibig sabihin, kung hindi mo alam yung particular deficiencies mo, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, kumbaga, bawat elements na meron doon sa mga active ingredients, mapapakinabangan natin. Kaya ngayon iba, nagtitake nito mga 1 week, 2 weeks, sabi nila, parang wala na akong sakit ah. Pero kaya akala nila wala na talaga sila sakit. Meaning lang, kapag ikaw nag-improve within that period of time, ibig sabihin marami kang problema sa kakulangan, kaya nagkakaroon ka ng discomfort. O kaya tama yung ating ultimate trio. O kasi kung wala ding vitamin C din, catalyst pa naman ng absorption ang vitamin C.
2: Yung pinag-usapan natin kanina, Doc, na mga minerals. Meron ba sa mga produkto natin na pwede mapagkunan ng mga minerals na ito?
0: Meron. Actually, lahat ng ingredients natin doon sa Santon Plus Gold, meron siyang mineral. Kasi yung garlic, may mineral yan. Lalo na yung mangustin.
2: Yes.
0: Yung malunggay, mataas ang magnesium content. Kasi yung mga mabeberding gulay, di ba, merong tinatawag na hemoglobin. Pula. Because the center molecule is iron. While yung magnesium, na yun yung chlorophyll ng halaman, green pigment, ang center molecule niya naman magnesium. Kaya, pero yung kanilang molecular structure, yung dugo, yung hemoglobin, at saka yung chlorophyll, they have the same structure. The only difference is yung center molecule na yung dugo, pula, because of the iron. Green naman yung chlorophyll because of the magnesium. So, nandun na sa mga halaman. Kaya from time to time, inom kayo ng sariwang katas ng prutas, ng gulay. At kung wala kayong budget, kasi Dok, ang mahal naman ng mga katas-katas na yan, hindi mag-Santon Plus Gold kayo. Parang kumatas ka na rin kasi extracted na yun. Kumbaga concentrated volume na ng mga nutrients that we need every day in a capsule of Santon Plus Gold.
1: Ready to absorb ng katawan ready to assimilate agad. Hindi na kailangan magdaan pa sa tinatawag natin na digestion.
2: Yun ang kagandahan sa mga suplemento. So idagdag nyo po yan, mga ka-wellness, sa diet po ninyo, sa lifestyle po ninyo, yung mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na pumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos? The Secret of Health, Live Advice.
2: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Kung meron kayo

0: mga pahabol na katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Ito, Doc, meron nag-text dito sa atin. Doc, ano po ba ang ibig sabihin ng aking ultrasound sa kidney na possible chronic nephritis? Pwede po ba mag-santong plus gold? Benji po ito ng Tarlac, 69 na po ako.
1: Pag nephritis, ibig sabihin, may IT sa dulo eh. Ibig sabihin, inflammation of the kidney.
0: Chronic.
1: Oo, ibig sabihin, malamang yung pasyente ay nagde-develop na ng weakness ng kidney. Mm-hmm. Commonly kasi, pag nagkakayuti ay kadagi, o kaya naman tumataas yung stress level ng kidney mo, pwedeng mamagayan.
0: So, alas yung hypertension, diba?
2: Yes.
0: Yan. Yan yung madalas na high blood sugar, mga contributor sa pagkakaroon ng problema sa kidneys.
1: O kinakailangan talaga, pag may ganyan ka na findings, focus ka na doon sa mga restorative foods for the kidney. Keep on taking yung mga una-una tubig. Kasi yan ang rescue ng kidney natin, is yung tubig natin. At ang iwasan natin yung sobrang pag-inom ng mga inuming punong-puno ng chemical. Kasi an extra burden sa kidney mo. May nephritis ka na nga. Usually yan, pag may nephritis ka, both kidneys mo ang nagkakaroon ng pamamaga. Papahirapan mo pa nung sobrang alat, sobrang chemical, kulang ka pa sa tubig. Talagang double whammy na kumbaga yung kidney mo.
2: Lalo
1: ngayon, yung sinasabi niya kung pwede siyang uminom ng Santon Plus Gold, yes na yes. Kasi ang Santon Plus Gold may mga natural phytochemical na nakakatulong sa ating liver, kidney I mean.
0: Hindi siya burden, Doc. Taliwas dun sa pinag-aalalan ng karamihan na pag meron na daw tama yung kidneys nila, o meron ng problema yung kidney, nag-aalangan uminom ng mga suplemento.
1: Alam mo, yan yung common mentality na tinatak sa atin ng mga wrong info na naririnig natin. Actually, ang kidney natin, likas na matibay yan. Likas na one of the strongest organ of the body. Kaya nga, ang kidney mo, nag-fail na, hindi mo pa napapansin. Kahit 20% of your kidney is still working na lang, parang okay ka pa, buhay ka pa naman. Diba? Kaya lang kasi, pag may problema na yung kidney mo, ang kinakailangan niya, nourishment. Anything na nasa kategory ng nourishing food, hindi siya magbibigay sa kidney mo ng burden. May chemical ba yung Santon Plus Gold na pwedeng mag-damage ang kidney mo? Wala. Meron ba itong toxicity level based on study, yung mga particles nandun? Wala. So, ano man lang iniinom mo araw-araw, one capsule, two times, minsan tinitipid mo ba, one capsule a day. So how come na magda-damage yun ang kidney natin? Alam mo, sa totoo lang, lagi ko nga sinasabi, yung mga regular diet natin, mas worse pa yun. Kasi hindi mo sukat yun hindi mo alam anong meron dun.
0: Tama,
1: samantalang ang Santon Plus Gold, dumaan sa laboratory, dumaan sa pagsusuri, dumaan sa FDA, so categorized as food supplement. So ako hindi naniniwala that it can damage your kidney actually in a regular daily basis.
2: So yeah. Santon Plus Gold is napakaganda na anti-inflammatory. Of course, hindi lamang yun. Sabayan din nila ng pagkain, ng mga healthy na pagkain. Yeah. Isa sa napakaganda sa kidney is yung watermelon.
1: Matubig yun
2: Yes.
1: Pipino.
2: Pipino. And also yung tinatawag natin yung parsley. Ano sa Tagalog yung parsley?
1: Kamag-anak ng celery yan.
2: Celery, Parsley and celery, pwede pareho yan. Pwede kayong kumain yan. Is napakaganda sa para sa kidney health. And also, number one talaga na nakakapagpataas ng inflammation is yung stress sa ating kidney. Kaya one of the best stress reliever is yung pag-exercise.
1: Yes.
2: Pag-exercise.
1: Actually, mayroon akong kaibigan na nag-call center siya. Puyatan. Nasa graveyard shift siya. Sa pangalan pala, nakakatakot ng graveyard shift.
2: Graveyard ka talaga papunta doon.
1: Nagkaroon siya ng kidney failure. Ano lang yata, parang 3 months lang siya. Kasi coffee, para magising ka, hindi nakakainom ng tubig kasi pag may call ka, talagang babad yan Puyat. So,
2: kana tripling strike sa ano.
1: Nagka-kidney failure siya, 3 months lang. So, nasayang yung kanyang pinaghirapan sa buhay.
2: Nasa graveyard, sir.
0: na yan, napakahirap pagka maano natin, maabuso yung lakas ng ating pong pangangatawan, mga ka-wellness, ha.
2: At nga pala doon sa pag-inom ng ating Centrum Plus Gold doon sa texter natin, one capsule 3 times a day, 30 minutes yan. After meal.
0: Yun, okay. Ito, Doc, another inquiry. Ask ko lang po, ano po ang produkto na ninyo na pwede sa lungs, pneumonia, yung problema niya. Nag-take na po ko ng Santon Gold Coffee at Santon Gold Capsule. Tatlo po yung sakit ko. Stroke, pneumonia, at mild prostate enlargement.
1: Wow. Oh, yeah. Yung ano, ating ultimate trio. Yung tatlo ang pinaka-priority mo. Yung Santon Plus Gold, yung ating Santon Vitsi, at yung premium D3.
0: Yan. So, yes. Sa mga kababayan natin na may problema sa lungs area, may katanong, Doc Algy, pwede pa bang mag-exercise kahit na may pneumonia ka?
1: Eh, lalo na. Kailangan mo mag-exercise. Kasi alam mo, ang pneumonia, isang uri ng infection sa lower lungs. Kung saan, yung baga mo, instead na oxygen ang mag-deposit, plema. Hanggang sa napupuno ng... Kasi mayroong bakterya. Napupuno ng napupuno yung baga mo nung plema, nung mucus. So, hindi na siya nare-reach. Eh, lower lang pa naman yun. Hindi na nare-reach sa oxygen. So, yun ang ikinamamatay nila yun sa pneumonia. So, pag nag-exercise ka, wag lang naman yung takbo.
2: Ano mild exercise? Mild walking lang. Walking is napakaganda na doon.
1: Tumataas ngayon ng oxygen sa lungs. Alam mo na yung mga bacteria commonly, yung tinatawag na anaerobic bacteria. Sila yung mga bacteria ang takot sa oxygen. Kaya ang ginagawa nila, para hindi sila maabot ng oxygen.
2: Siksik sila dun sa pinakadulo.
1: Sa plema sila, nag-i-encapsulate sila sa plem. Nag-generate sila ng more mucus secretions para protected sila. So, hindi nga naman sila tatama ng oxygen kasi naka-encapsulate sila sa plema mo. Ngayon, kung lagi ka mag-exercise, mag-expand ng maganda yung lungs mo, the oxygen will reach the maximum area of your lungs. So, may iwasan mo talaga na dumami pa yung bacteria na tinatawag na anaerobic. Hindi sila nabubuhay in the presence of oxygen.
2: And of course, iwasan yung mga mucus-forming na pagkain, lalo na sa tinapay, biskuit, soft drinks, mga matatamis na pagkain, and also overconsumption ng kanin.
1: Yung ano, dairy products. Yes. Kasi yan. Tapos, iko-combine mo pa sa sugar yung
2: milk. Sugar, ay, sigurado. At doon pala sa texter natin, ang pag-take doon sa problema po ninyo, pag-take ng ultimate trio natin, one capsule ng vitamin C natin at one capsule ng Santon Gold, 3 times a day, 30 minutes after meal. Tapos, two soft gels, 3 times a day, 30 minutes naman before meal ng premium D3.
0: Yan. Sa mga kabayan natin na mayroong pneumonia or other respiratory problems, yes, asthma, ano ko ba, impaisima, no? Maraming ngayon ang ano eh. Ang tinatamaan ng mga COPDs, ng mga problema.
1: Ang lima kasi ang ano sa list of most common fatalities, yung dahilan sa Pilipinas. Panglima yung pneumonia. Sumusunod yan sa diabetes.
0: Grabe.
1: Kaya kinakailangan ay pag nakakaramdam na kayo ng ubusipon, matagal na kayong may ubusipon, di nawawala, kasabay na yung paglumakad ka, hinahapo ka na kaagad, pa-check up na. Especially kung ano yung mga ang edad umaabot na ng 60s pataas. Most common yan na tinatamaan ng complication. Actually, pneumonia is a complication ng isang mahaba-habang panahon ng ubusipon na hindi na gagamot.
0: Yun na okay.
2: And also pala, baka ko makalimutan doon sa texter natin, hindi lamang yung sa baga niya ang na-address nung supplements na binigay po natin. Kasali doon sa stroke po ninyo, yun ay makakatulong na ma-prevent ng another episode ng stroke. And also doon po sa prostate problem ninyo. Makakatulong din yan para ma-reduce ang inflammation doon sa prostate gland ninyo. Kaya that is a very good investment po ang mag-take ng ultimate trio ng yes.
1: Parang kinuyog siya ng iba't ibang sakit. Ano?
0: If stroke survivor, Doc, for example, hindi naman siya he is unable to do yung mga nasabi na exercises. Ano yung pwedeng gawin niya na as simple as possible na kahit pa paano makakapagpapasok pa rin siya ng enough na oxygen sa katawan?
1: Sa akin, ang advice ko lagi, yung tinatawag na passive assist movement, na kung saan merong taong tutulong sa kanya to move the muscle. Massage therapy is one of the best. Kasi ang massage is parang equivalent siya in some way doon sa exercise. Kasi para sa mga hindi makagalaw, kailangan galawin mo yung muscle, Kaya nga passive assist kasi itutulungan mo na yung pasyente i-move. Lalo na yung mga nahihirapan talagang maggalaw ng kanila mga. So sa way ng paggalaw, using somebody who will assist, namumove yung muscle.
0: Yun.
1: O kaya ganun kahalaga ang therapy sa mga taong na stroke. Kasi pansinin mo yung mga pinabayaan na lang, alam mo, na-stroke, tapos na-bedridden na lang, hindi na, ay walang budget eh. Di ba? Hindi na nila ginagalaw yung pasyente, lumiliit yung muscle. At ang recovery is, kumbaga, napaka-imposible ng recovery kapag ganun. No? Kaya nga sa Yes to Health part yan eh, meron tayong mga modalities katulad halimbawa nung biosuper therapy na kung saan tumatakbo yung certain
2: electric
1: voltage katawan to enable yung muscle na ma-relax. Meron tayong Chutran therapy, yung parang hilot pero modern touch with Doc Wendell para matulungan yung mga ganyang patient. Pero kung wala kayong access sa amin, hanap kayo ng mga license ng mga therapist.
2: Yes.
1: Oo. Tapos minsan gumamit kayo ng mga herbal oil. Yung herbal oil kasi meron yung mga essential oil na pag pinahid mo doon sa balat mo, mag-generate yun ng init and relaxation doon sa inyong mga kalamnan. Tapos hindi mo kailangan maging therapist para magalaw mo yung muscle. Huwag lang masyadong piga. Iba kasi pinanggigigilan. Ano mo lang galaw-galawin, i-stretch mo yung mga paa at kamay. So it can help move muscle kahit hindi naman kayo therapist.
0: How about yung doc? Yung suob, tuob.
2: Yeah,
0: yung steam bath.
2: Steam bath naman ay napakalaking tulong lalong-lalo doon sa mga water retention sa katawan para mailabas yung mga toxins through skin. Ay napakaganda yun. Also, that reduces stress and also that reduces yung tinatawag natin na tinatawag natin burden doon sa ating kidneys.
1: Yes. Oo. Kasi yung skin natin, second kidney yan eh. Kaya kung halimbawa, katulad ng mga bedridden na ganyan, pag nag-i-steam bath sila, pinagpapawisan sila, nalilesen din yung burden ng kidneys natin.
0: Oo.
1: Oo. Kaya, ang tawag yan, hydrotherapy. Na madalas ina-advise natin, especially kung yung mga relative naman masipag, pwede bigyan nyo ng ganyan mga pag-aalaga yung yung steam bath is napakasimple lang naman. Ang pinakasimpleng gawin mo doon, di ba may rice cooker? O yung rice cooker, lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng tanglad, o kaya ng kalamansing piniga mo. Pag kumulo na yan, tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy. Kasi rice cooker, hindi masyadong buwelo yung init. Pero umuusok yun. Lagyan mo sa ilalim ng monoblock chair. Tapos, paupuin mo yung pasyente. Lagyan mo ng kumot na makapal. O kaya plastic. O kaya yung parachute na tela. Para ma-hold yung init. Within 25 to 30 minutes. Paglabas yan, parang nag-marathon yan ng ilang kilometro sa dami ng pawis. Yun yung nagagawa ng steam bath.
0: Yun. Maraming pwedeng gawin na nakakatulong sa mga stroke survivors para mabilis makakope up yung katawan, mabilis yung recovery nila. Through supplementation also, isabay nyo po yan para it will work inside our body. Natutulong para ayusin kung ano man yung mga naapektuhan doon ng atake ng stroke po ninyo. Okay? Paano mga doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: And of course, sa mga ka-wellness po natin at mga listeners po natin, araw-araw, huwag pong kalimutan, inumin ang ating ultimate trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C at ang ating Premium D3 araw-araw para mapanatiling malusog ang katawan, iwas karamdaman at healthy po palagi.
1: And don't forget to join us sa ating pong programa every day ito, 12:30 to 1:30. Mahalaga ang karunungan o kaalaman. Kahit po mumunting kaalaman, malaking bagay ho yan. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapagaling, pagpapasigla, pagpalusog ng ating kalusugan. Siyempre, ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Sana po ay natuto tayo sa ating talakayan ngayon pong hapon pong ito.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos patungkol sa mga nutrition na ito na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. Ha? Sa lahat ng mga viewers din natin sa ating Facebook Live, maraming salamat sa pagsali sa atin, ha? Sa ating pong palatuntunan. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, tayo sabing, if we eat rightly, we don't need a doctor, but if we eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos
3: tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Dino ka sa XFM.
1: Pangit, pangit.
2: Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
2: Exciting.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kyo. Putlon ko ni anong matagayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano na po ang laing sugilanon? Sugilanon sa kinabuhi nga kundiin. Wa man tatay labot sa sinugdanan, pero kitang tanan ang musulbad sa kasalaanan. Lain na pong istorya sa kinabuhi ang ipadaan ni atong programang X-Rated. Pero una na ko basahon, akong timbayahon ang atong mga suking tigpaminaw na nagsubaybay ni ining programa. Dili lang dinhi sa sugbo apan sa nakalaing dapit sa Kabisayan. Ana dihang kanlaon, ihulgan, labi na sa may pagrian. Apila sa bang dapit sa Mindanao kung di madunggan ta? Sa Bukidnon, General Santos, Zamboanga, Mati, San Francisco, Davao, ug Tagum. Ug sa mga nakasikbit nga lugar nga maabtan sa labay sa signal malamang. May hapon kaninyong tanan. Laing suwatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Iligan. Akong amigo. Atong itago sa pangalang Christian. 23 anyos na akong amigo. Ulitaw. Kini ang problema mahitungod sa iatubang niya nga kaso. Pero mas masabtan ninyo kung hatagan na ito kinabuhi kining suwat sugilano na ako. Og dinhi na ko sugdan ang akong storya, ang akong X-rated drama. Aniya, paminawa.
1: Uya mo ni Erling?
2: Ubay.
1: Ano niya? Iyan siya, alam lang to si Yvonne.
2: Oo, oh, naalang gihapon. Kami lang gihapon.
1: Napatay! Lumpungo ni mo sila?
2: Oh, kanang kang Erling, lingaw-lingaw ramlan ako. Ang kang Yvonne, maunay, seryoso.
1: Bebe, onya by Christian, kung mahibawaan ka ni Yvonne.
2: Ay, di lagi na mahibaw. Panikamutan ako nga, di gusto mahibaw.

0: Salamat kay Christian, ha?
1: Salamat saan siya?
0: Sa imong love.
1: Oh, abi na kong unsa.
0: Nahibaw ko, unsa ka dako sa imong love nako. Maong nagpasalamat yun ko sa Ginoo nga, ikaw yung gihatag nako. Tungod kay gimahal yun ko ni mong tinuray. Og, kasaligan ka yun. Ha? Gano man ka?
1: Wa.
0: Love ka, Utica Christian.
1: Love sa tika, Erlyn.
0: Ampot, magunsa ka ako kung muwa ka na ako.
1: Di ko muwa ni mo, Lynn. Dili.
0: Promise?
1: Promise.

0: Di ka mo kusinsya?
1: Oh.
0: Duha ka babae, imong giilan?
1: Ikaw ba? Murong ka di amigo eh. Usa man, o ka naman kailan ako nga amigo ni mo? Paglaro ha?
0: Ikaw ba? Ay lang ka suko.
1: Kisa may timalain na na. Magsiki magagsulti o makapakonsinsya na ko. Ay pakinguna na, may kukuta. Ang ngayon ta nga suporta ka sa kong gihimo, imo na mahinong kong giduot.
0: Bye, paminaw good. Wa man ta kagi duot, bye. Pero ngako lang ba? Naluoy ko sa sitwasyon. Naluoy ko sa duha ka babae ba nga imong gilumpong. Aw, bisag di na lang ni Erlen. Si Ibo na lang. Naluoy ko niya. Tuwi kay, maayog good kaayo na siya ni mo. Ay, imo nang siya gingon anak?
1: Basta, usara gyud akong ihangyon imo. Kung gusto pa ka nga magkaamigo ta, ayaw na ko sige igsulti ana. Kasabot ka?
0: Sorry lang gyud kayo ha. Ay kamalak ka. Last ta lang gyud ni. Di na gyud ni mausab. Sorry gyud kayo.
1: Oh. Ha, ana ba? Arigi ko pabor na ko.
2: Ano di man tamada yon ugla ka ron?
1: Kuan ka nang di ko palakto ni mama ba?
2: Ha?
1: Oo, sagunso naman good ang akong paglaag mong di ko niya palakton. Minimum biligot lang gani ko gani aron pagpahibaw ni mo nga di tamada yon ugla ka. Oo nga, sorry ha. Sorry kayo. Next time na lang. Okay?
2: Sige.
1: Ay, salamat kayo sa pagsabot.
2: Ganong nadugay ka?
1: Ganang, kwan, dugay ko palakta ni mama.
2: Mao ba? Naunsa man ka? Kasagaran ni mong pasangil no, basta doon na kay palpak ang imong mama.
1: Ha?
2: Pag sure ha?
1: Wain taong ko mabinuang dayo eh. Promise good.
2: Bantay bitaw. Basta lagi, mahibawan gani na ako nga nagbinuang ka na ako. Di nagigunin mo makitaan pa.
1: Yvonne!

0: Sultimis tinuod ni mama mo, Christian.
1: Sa unsa man pa?
0: Naglumpong kag mga babae nga uyab.
1: Ha? Tepa, diin man mo makaibaw, ana pa.
2: Hoy, Christian, ayun na lang pagnigar pa. Doon ay nakasulti na mo, nga mo na imong gibuhat. O ayaw na pagsusi, kinsa nagsulti. Ikaw no, naka-akuri ka sa paglumpong o mga babae. Wa ka maloy sa imong uyab, ha?
1: Ay, ayaw gumugto ano mga tabi-tabi, ma, pa. Tugid, di ginatinood. Wa akong magbinuang o mga babae, oy.
3: Todo gyud ang akong pagdinay. Matod palagi lagi nila, nagbinuang lagi daw kog babae. Pero dali ra man gyud mamakak DJ. Tinuod sa daan ko pero nagpadayon gyud ko sa akong pagpakasala. Gilumpong gyud na ako ang duha ka babae sa akong kinabuhi. Ug unya, mao kini ang sumpay.

0: yena dakhe ya samol ke na eki papale si Jerry nga para sud anon unyang gabi sugot na lang kay wa may laing masugo ato na ko sa meat section. Ato ko dito sa gawas ng Pultani Mall. Aron makasakay ko jeep.
1: Ay, ma'am, sabot siya.
0: Oh. Hala! Nag-sale lagi sila. Hala! Nag-sale sila mag-blouse ka ng boutique? Ah, musawad ko diha.
2: ₱50 na lang naibilin sa imong 3,000 nga gida?
0: Oo. Kay gawa sa imong ipapalit, namay gisale nga blouse, Jen. Awa, nindot kaayo. Unya, tulog ka bukang akong gipalit.
2: Unsa?
0: Awa, tanaw, diba? Angayon kay ko, nindot kay ko, diba? Ulit, brato pagid kaayo.
2: Ito,
0: wala ni palit, Jen, ko ah.

0: Ai, que mói.
1: Pagtigo mo, oy, saneng. Oy, ma. Ibaw, iha. Nga dili ba yan na to, ibawan ang panahon.
2: Oh, maong yun. Mas maayo na nga naamoy matigom aron kung dunay emergency, naamoy makuot-kuot.
1: Ay, amo gyud paningkamutan, ma, pa. Nga makatigom gyud mi ni Jerry.

0: Ay, mamá. Spaghetti man burger. Mia ko na nagkaon mo.
1: Kalame, biyan.
0: Kalame, ma, ingka, wakay kwarta. Gamay raman ka niya mong gihatag na ako kanina pag-ato na kong sulahan niya. Karun, spago burger lagi na imong gikaon.
1: Ay, ay da, pila na good town. Ay, sige, sige, hala. Pag-inis na nga to sa sud. Sige na.

0: Abi kay na atas mall, sige na kagling-ilingi liha.
1: Ay, Jere, nag-sale kining maong mall. Tanawa oh, buy one, take one.
0: Watay kwarta. Muna mag-ikuron ba? Basta magpapalit ka?
1: Ambot, Nemo. Kadiyo, Tragon.
0: Mihunong ka man. Dali.
1: Ayako, bitara. Hala. Naisil. Tanawar mo, Jenny. Lindo ting sandal. Ang akong kras maging style sa sandal. Gisil.
0: Uy, saning. Saning. Nonso ka?
1: May abusin ko ni mong maayo, Jerry. Kung dili to ni mong palito lang sandal, may abusin ko.
0: Pero nga kung kwarta, Dere, 5,000 na lang. Mao na lang niya akong naipusan. Niya kinsi pagkaadlaw ang labangon. Huwag na pa'y dagang bayranan sa akong amigo.
1: Abot lang ni mo. Pwede naman ko napapangitaan o pagi. Kahan sa kaito, nag-sin. Sunod na ano, mumahanan na ugbalit maong, katong maong sandal.
0: Saan? Anong saka ba? Huwag kailangunin mong gusto. Palitan na tikaan sa sunod. Bahala nagmahal.
1: Ay basta, karoon ang akong gusto. Di ganin mo paliton, magmahagin ko ni mong maayo. Mahiubosin ko ni mong dugay kayo.
0: Saling!

0: kama, uwaw. Magluod-luod ka sa imong bana. Tungod lang kay wa kanya palitis sa imong gusto.
1: Makalagot, manggod.
0: Eh, lumoy, saneng. Murag yung kagbata nga way buot da.
1: Ma!
0: Huna-huna, aragot. Ang imong bana, nagtipid. Pero ikaw, nagpalabis imong gibati. Ganahan yung kang magastong perme.
1: Para kadtura?
0: Dili lang bagyod mapugnan ang imong pagkagastador, ha? Saneng? Unsay gusto ni mong paliton, paliton, gyud. Di yung ka makapugong.
1: Ma! Ma!

0: XFM.
1: XFM.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat gigug dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan niya kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya, dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan. Tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro. Sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Hey, si Alvin, biker nga si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawa.
7: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si John Mare, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agay ako na itay para sa labing-labing kay Mrs. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamangang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 2:34 na sa kahapunan, katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Katropa, kung inani ka ini, no, it's not init, pero medyo ni ulan-ulan naman ang gawa, so medyo bugno-bugno ang panahon. And some of you been looking for the right partners inyong kabugno sa panahon, then I would say Santon Plus Coffee Mix and nindot nga partner. O inyong pilion sa inyong matag pagpangapi, katropa, doon ay malunggay, magustin o soya powder nga makahatag o kaligon o kahimsog sa inyong panglawas. Choose the right one. Choose Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Alas 2:35 na, mga katropa, sa programang X-Rated. O ganina po ng laing kanta o sunata nga kung ianda para ninyo. Enjoy the music up until 3 in the afternoon.

0: 2:48 in the afternoon, and that was Vina Morales, one of the greatest OPM na inyong madungog. That was 1999, actually. It was released 1999. Muli. Kaya wala mo kung igong oras, mga katrop. I have to say goodbye sa programang X-Rated. Masunod na ang programang Asintado. Kaya si katropang Eric Charas Manait, mga katropa. Ayulis yung mga radyo, kay grabe kainit ang mga topic. Isgutan ang politika, katropa. Labi na karoon na updated ang imaygayan nga impeachment trial. Batok kang Vice President Sara Duterte. Mahimong dapat mas updated sa mga panghitabo sa palibot, katropa. Isgutan ang politika, lokal man o nasyonal o international. Tungo na mga katropa, pasalamatan ako kong partner sa Pigas Lawa, katropang Katropang Jock JJ. Of course, atawa ka ba ng sistasyon o gang ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit na dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous ug matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gusti. Malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix. Diman, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang na-hormonal imbalance o dili balance ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon, nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang mapugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter,

0: ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
0: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdibilop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang matubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Lahat siguro na daot na ugat at ang pag-utong na ako. Muto nga, nung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, may ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resinja ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Simon sabay tag-agik-ik o katawa. Kauban, si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo-Halo Special, ang banggiitang si Lolo Jose.

kriming nagmahay. Kay kani mo wala pag yun akong kalipay. Ang bukna noong sabag yun kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tumanigot ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingot imong pangluod. Panang linday kung imo ko nga balibaran. Iloom ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dula-dulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyang tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

indai hap-hap yuron. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw indai nakup magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa indai ayaw intaw kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

magbaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawag kong paantusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

Ayo. Mayong hapon, mga higala, mga higalo, mga student permit. Hapon naman po di ay mga katropa. Yan na po ta. Halo-halo, it's special na po sa kahaponon. Sa gihapon, inyong ubos ngay gala, apuhan, bata-bata sa kahanginan at your service. Lolo Jose Makigoy Hogoy, diha ka ninyo na ining mga taknaan. Apan pinaka mga una sa mga tanan ang atong pagyukbo o pagpasalamat sa tong langitnog amahan tungod sa lain na po nga adlaw, lain na po nga kanahaponon, kung diin ani anausab kita magapahigayon sa pagtikaw-tikaw. Diri lang sa XFM sa Agusan. Sa duha ka mga frequency mga katropa. Dili ta makalibis karon sa atong pains. Okay, naay kuan impeachment lawyer. Matong gahapon wa ta kasipot kay plemerang adlaw man sa impeachment lawyer gahapon. Munang wala ta karon, pwede nang nadire pero walay libes. Radyo-radyo na kita mga katropa. Na maing hapon na ka ninyo katong madungog, maabot sa tong simbiyan nga kahaponon sa duha ka mga frequency mga katropa in town, pang mata na in town. Da sa inyong pagpahuway, katong mga wala pa nakapahuway, pahuway na mo, pagkatog na. Pero katong nakatog na o yan nakapahuway na, hala pagpatrabaho na mo, malik na mo sa trabaho. katong wapa ka merienda, pag merienda na mo. O katong nakahumanag merienda, hala kalimbang. Bitaw mga katropa nga itong programa, gihatol kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated. Ang Santon Herbal Oil. Kaning Santon Herbal Oil mga katropa, puwersang nindota yun eh. Labi na sa mga pamanit nga medyo og dukokonon kayong mga tagnok og lamok. Banyusin nyo na mga katropa karo mawagtang ng inyong mga panuhot. Kaya kanang panuhot, kung di na nimo mamanage, mamunay magtuyok-tuyok dahil sa imo ang kinahinladman. Nga maoy hinungdan nga ikaw, dili kayo makalihok. Sa angayan nimong lihokon. Muna nga makaingon na lang tanga kuan Miss

0: Exciting!
1: Mota sunata nga to retreat mga katropa. Oh, pero no retreat, no surrender. Katong mga nagmarienda dia. Parisin ninyo mga katropa sa premium D3 coffee mix. Para nga nagkapi ka na naka vitamin D3 pa ka. Kinsay na minaw sa radyo, taas ang kamot. Ipataas dere sa ato ang cellphone number 0981-1525-275. Gahapon rabantahan na ito mga kwan. Mga student permit ang ato ang garwisyon. Kinsa may nakahinomdom nga ang garwisyon Monday. Pizza sa its pero kay naantala ba? Dere na lang ta sa 77 prayer. Bitaw mga katropa. Atong mga student permit, pwede magunaghana ang nag-drop. Gamay na lang ang nabilin, siguro nag-transfer. Ganam na, normal mo na, basta diliganahan sa eskwelahan mo, transfer mo na. Kinsa man ay nakapaminaw diha karon sa radyo, kay nga tong page mga katropa, nga tong bahina, dili mo ta makalibes, kay naglibes sa kaneng impeachment layar, impeachment la tralay. Basta kay mo na na impeachment. Impeachment tralay. Unsa naman taon ka usap? Hindi ka naman nakalitox. Onya ang atong question nga ang answer to us sa miaging simana nga aso. Kung nakasubaybay mo nitong dapitang simanaha sa kaagi ni Mauricio. Munay akong claw. Naa dito ang answer. Unsa gani ang atong question? Duhara gyud, wala ko dungange. Duhara. Kay maglison mangani sa kuan isa. Naunsa na lang ning duha. Maglison mga slima. Samot na ning pulo. Munang giduha na lang dako kaya rondeli ra kayo lison. Kanang easy ra ba? Unsa man ang mga question? Maura ganing kinsa. Asa! Unya, nag-pots pag-insose nga, i-komento lang ang answer dito sa ako ang nag-pots mga katropa sa pain. Naman dito. Unya, kay di man ta makita, hindi man tayo madudunggan. Hindi man tayo pwede. Pinagtagpong ngunit di tinadhadra. Muragwa manggit siguro yung naka... Wives! Mga student permit! Kasi may nakapaminaw na sa radyo, be? Paramdamin ako nung kunin nyo dahil sa nakapaminaw sa radyo. Pag kisaw-kisaw dere sa numero 0981-1525-275 para atong makuhan eh. Anakon, mag-attendance ko para hayahay. Wala, g-close na akong attendance kay kuhan naman. Tapos naman ang klase. Nasi Maninay. Nakapaminaw dahil kakaroon na Maninay?
0: Hello.
1: Ikaw ray isa mo'y nakapaminaw sa radio. Okay, ikaw ray may nakasikad-sikad dire sa kuan sa cellphone. Okay, di man lagi ta maka kuan. Di man ta maka libis because of the gravity on the earth cannot move, cannot backward is merenghoy na may nitawag. Hello! Hello!
2: Hello, may hapon, Lolo Jose.
1: Oy, mura magnahubog de. Kisa man na. Kisa may giinom ni mo.
2: Magubag mong mata. Nakatulog ko nindot kaya kong tulog.
1: Ah, di ay? Nangutana mo, klas. Og natuog mo niya siya. Nangutana mo.
2: Nila manggog ka. Ngamurag nahubog.
1: Nahubog mo daw kaya nagsapinday-sapinday makasayang mong pagkikiay. Ay,
2: sure, di haba akong pagkutra.
1: Bumbagay ta. Pwela ka raw sa imong gusto nga sumbagay. Ha? Dito siguro balibara ka na. Kung kinsawa ka ba, paila kay sumbagay yun ka rin.
2: Taga Japan.
1: Nagtuo ka, hindi ko musokol o taga Japan. Sokol, magani kong taiwan. Kana na ba ang Japan?
2: Mangret ko, Lolo Jose.
1: Oh, pagpaila sa akin sa ka.
2: Magpaila ko?
1: Oh, kaya aro nga, maribyok taka kaya basig memoro ka na ikuan.
2: Si Kinsa.
1: Katong sungayang na ko.
2: Yati.
1: Pagpaila niya kaya aro nga, maribyok
2: taka. Francisan, Porok Tres, Philippines. Si Wilma day. Walay lang pangitaon o pangit.
1: Ah, Wilma! De, Wilma, Wilma. Di sa ko kadungo ka na parang ngalana ng Wilma.
2: Kwan, kang Willie. Si William eh.
1: Wilma, Wilma. Santil mo, masiguro na. O sa, santil mo ka o sa mga?
2: Wak-wak.
1: Wak-wak. Maragwak mo ko kailaw. Ambo tog nakalimot siguro kong nama ko Wilma na ilha.
2: Wala, basta kay dali naman ko pangitaon. Ang basta na yung address, dali na pangitaon. Well, pero wala gani address, wala dyan.
1: Asabi, akong abrihan, akong kalkyo, be, basig na din sa equals, be.
2: Well, silan, well, abrihan ng yung librong itong.
1: Ayaw, kaning librong itong pinasahe ni.
2: Charot,
1: ang naadre sa... Ang naadre sa librong itong katuragin ng makasoditos gate. Ayaw!
2: Makasalod si Madam Lina. Hello, Madam Lina.
1: Oh,
2: hello, lang-lang, kulintas. Miss you lang.
1: Lang-lang, kulintas?
3: Ayaw!
2: Sinang-lang, asin, kulintas.
1: Ay!
2: Kita ang tatalang, sumpagong tatalang.
1: Tama, tama. Ikaw na itong ante na yung lang-lang na ino.
2: Yes, of course. Ulay lang, pangit. Mga taga-porok tres, pisaan. Nakadumdum.
1: Nakadumdum na ko gamay. Na-amnesia, mga ko. Ikaw mo na itong ante na yung lang-lang na ino.
2: Dili. Kwan mo ito ni Lolo Jose sa followers sa XFM 91.3.
1: Agung ton. Mapalabi. Labihon na ba itong ante nilang lang? Ikaw na ito?
2: Ayaw! Usalo?
1: Mapalabi-labihon.
2: Ay, for your information, dilig ko mapalabi-labihon.
1: Well.
3: Ayaw!
2: Yes.
1: Hindi nga.
2: Ikaw na malagay mo na sa kuwan, no?
1: Oh, sige. Pag-reta kay Aron nga, dita ka maribuyok ron.
3: Ayaw!
2: Hello, D.I. Mayang hapon sa tanan na minaw. Kay Lolo Jose, sayang halo-haro espesyal. Labi na rin sa Purok Tres. Huwag niya rin sa Purok Ono. Hello, taga Purok Ono. Manhadan yung banu, kaya mo naman si Jesus sa rayo.
1: Oy, asa naman itong imong silingan nga si Kuwar? Kato si Daima, masilingan mo ito, Daima?
3: Ayaw!
2: Ah, si Ima, gilingo ka ni Ima?
1: Asa naman ito, tos Daima, nag-drop man rin sa iyang klase?
3: Ayaw!
2: Naano man diri?
1: Ha?
2: Naano diri, na dito sa ilang kayan.
1: Ingon kay, ato nag-Vietnam, sa to?
2: Niyat sa bitaw, pero niunay naman. Kay nagira man sa... Amerika.
1: Namakyaw na dahil siya gira.
3: Ayaw!
2: Oo.
1: Oh, sige, padayon.
2: baka nga bibim to siya.
1: Ha?
2: Ngayon ba yaka nga BBM? Madi ba yung may kailan to?
1: BBM? Lahi man to sa BBM? Lahi man to sa Ima? Ay, man na sila pareho?
0: Ayaw!
2: Padaya na ba, Loy?
1: Nagpataka-taka rapon ni Uro ni Kuala.
2: Padaya na to. Bahala ka niya. Asa na pataka-taka?
1: Padaya na.
2: Pagkula ko na ng pataka-taka niya.
1: Ikaw, pataka-taka ka. Oh, sumbaga ka kayo, pataka-taka ka.
2: Hoy, wag kumahadlo kaya kung ipamatudan. Dili ko magpataka-taka.
1: Iho makagas. Ingon maka, sumbago ni mo ang nagpataka-taka nga ikaw man, sumbaga ka.
2: Ayoy! Oh, ikaw ba yung naging nga? Ako si BBM. BBM nga simulator, ha?
1: Usa BBM?
2: Dili BBM nga bigla, sir.
1: Katong silingan nga ima akong giingon, dili BBM.
0: Ayoy!
1: Ya. Ima akong giingon, BBM mo yung pataka-taka naman kang BBM.
2: Sige na, lo. Sige na, lo.
1: Oh, sige na.
2: Oh, sorry na lagi.
1: Maribyok talaga ka karon lagi.
2: Hindi, kasi hindi mo lang sa mukhang kan.
0: Ayaw!
1: Oh,
2: good. Pero na ito kang ima na din sa Pikas Payag. O sa Duhan niya ka, kid. Ah, kabalo na sila, dila. Nakadungo ba na sila? Kabalo ka sa si ima?
1: Duha ka, kids. Oh.
2: Yes.
1: Hmm. Ginapadayo na. Oh, rebyok talaga karon.
0: Ayaw!
2: Ang matanda yung nag-follow sa imo, halo.
1: Tis nga raro ang murag si Nuestro.
0: Ayaw!
2: Nabalik lang nun ako. Kung si Kuan di ay, especially kang ginapataho. Umura to sa tanan na minaw di ay, halo-halo special diri sa Barangay Pisaan. Ang sa among kapitan, si Naminaw, si Romilinggito.
1: Wala.
2: Huwag mga kagawad.
1: Natuog to.
0: Ayaw!
2: Abala sila matulog. Ang ganing ipukaw ko ang kahaponon, no? Kay, para mang pa na sila kay... Para magwapo na sila tanan basa sa kapitan.
1: Ngisog din? Ngisog din?
2: Ha?
1: Mangugat din? Mangugat?
0: Ayaw!
1: Isa mo na nasa mong kilid.
2: Ayaw! Wala! Ako naman din ito, naman sila dito sa
1: kuwan. Nao, tanawa na sa imong wala nga kilid. Di ba na yun tanawa?
2: Wala lagi. Ay, ang kuwan. Iring.
1: Iring.
2: Tapos ako likod ang iro.
1: Sungayan mo na, di ba na iring?
2: Sa kuwan man, no?
1: Napaday, sungay ng iring.
2: Puro man mga kayo magkukuwan.
1: Oh, nasa loyo din mo, nasa likod, oh.
2: Ha?
1: Oh, mora.
2: Oh, mora talo. May hapon. Bye-bye.
1: Thank you.
2: Yes.
0: Ayaw!
1: Pinom-dom sa tamang katropa gikan sa Pekas Kuwarto.

0: FM.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog ug dinhi.
2: Pare.
1: Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Thon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikadong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Thon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
10: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Zaton Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Zaton Gold Coffee Mix.

0: Pagkalan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sugat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mong palpitin. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kayo na ikatabang.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Balik! Oh, diyan na ta mga katropa sa ato ang pagbalik ng orasa. Doon na kita ay 48 ang nakalabay sa Alat Street. At sa programang Halo-Halo at Special sa kahaponon. Siyempre, kay hapon man, lison po, og buntag. Basta hapon, hapon na. Pero og buntag, buntag na. Na mo na gitawag nga Lonely It's the Night. At sa kamurag na yung nag-message dire sa ato ang kuha dire sa messenger ba kasamne Lolo Jose, hello, good PM. O saan na good PM? Good PM, lo. Oy, si Mala Mandain eh. Na po isa dire. Hi, gaw. Ang loya akong junior kay wala yung makaturbo. Mauba. Hello. Akon to baglo si Lolo Jose nasa XFM. Ah, tumbag na ipan. Pila man akong point ay di man mao patura man ng Marso dai. Be kesa pa ni si mayong hapon pa attendance ko. Farm sana farm ho ba? si kuana karon pa man si sa maneng na kasi pa may lain ring nagsat dere sa kuan sa kahapon nagsat dere sa text maayong ha ay katuro maneng miagi day maningaon pa maningaon manguan sa tanini si naminaw ko si Lisel ni. Asa ka naminaw na eh? naminaw ko no Lisel. Kinsa na Lisel? Katong uyab ni kwan? It's smearing hoy. Smearing hoy. Bohawe. Padayon na ta sa ato ang garwisyo. Be, ang naka, kisa may nakagawad ha. Kisa may nakasuot og Pilipinyad. Kisa yung nakakuan. Oh, no. Nakabarong in English. barong in English mga Jose. Maaman na nga itong kuan. Be, Tesa ba di man makuan eh. Basta nga tong numero ha 0981152575. Oy marching na oh. Ning marching na ang atong mga isa kay murag na ini. Nay na kwan. Hello!
3: Hello, anak kwan!
2: Oy! Si kwan mo na yun eh. Maninay! Maninay!
3: Oh, kanyang saan? Mag-gradisyon, anak kwan di ay, karon?
2: Oh, karon.
3: Hindi na anak kwan. Ay, kanyang saan na kung la... Tapos yan daw sa nag-wanang atindan?
2: Ha? Katurang Bernes?
3: Oh, nag-atindan sa mag-wato, anak kwan?
2: Karo, gahapon man tong garwisyon, nung niya kay impeachment lawyer man?
3: Oh, wala man ka gahapon, anak kwan.
2: Naara ko, ang impeachment mo na ah.
3: Oh, na ang impeachment ko, ang imo program wala.
2: Mo gani. Maoka.
3: Oh, yan o. Aung niya, anak kwan.
2: Ha?
3: Isa na yung nag-graduate.
2: Oh, ako na yung basahon ng mga mugarwit lang.
3: Ay, sige, ikaw, na ka. Nangina ko.
2: Ikaw, na-cancer na ka.
3: Ito, mauna. Mau makatok. Tinta o asa.
2: Asa man ka ng answer?
3: Detect na ko sa katungkuan. 91.
2: Kanusa man ka nag-text? Kanusa man ka nag-text?
3: Katong saan la katong may imong gipot.
2: Agod na wa siguro to imong text. Otro.
3: Kinsa, kinsa og asa?
2: Oh, mo ra man toy pangutana, duha ra man to kabok, kinsa og asa?
3: Dire na, dire na sa i-text.
2: Oh, dire sa kaning number, dire text.
3: Sige, sige.
2: Oh, labor kayo na ako.
3: Sige na. Sige, anak ko.
2: Oh, sige. Da-da-da-dan. Ano, eh? Nawa naman itong garwiso na be. Kani daw ang isa be?
0: Ayaw!
2: Mawala man dahil og... Naunsyala man dahil mawala man dahil og mga kuwan. Ay, sabi, ato na yung tarunong kung asa ni napit na ito ni ma... Nga naman yung... asa gaya ni napita ni Garwis yun, be? Pangitaon ta ni Garwis yun, be? Garwis yun, March! Be, batong pangitaon... Ah, di ara! Oh, di ara! Maon eh.

0: Kitam.
1: Oh no.
0: Kinsay nakadungog ka?
2: Ayaw.
0: Oh, kasi nakadungog. Murag wa may nakadungog. Si Maninay rami siguro nakadungog.
2: Ayaw.
0: Ang atong basahon mao ang mga adunay.
2: Ayaw.
0: Oh, mga adunay awards.
2: Ayaw.
0: Oh, ma. Pero onya na na mga katropa. Ato na yung siren ni Onya mga taon-taon. Human sa mga importante nga pahinomdom mga katropa.
3: Siya lang naman si Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.
4: XFM.
5: XFM.
6: Kap!
7: Ay!
6: Para sa imong birthday, Kap?
7: Eh, November to.
6: Usang tuig ka, Kap?
7: Kada tuig, alangan na mag-sometimes.
6: Ay! Galaw, go! Bungot sa ito'y...
7: Exciting?
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
10: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandone Blast, Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
10: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
10: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The secret of health.
10: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Baleo, leo! Kining oras sa mga katropa, alas 4-5 atol kinikanin nyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit na tong mga pamanit. Ang Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica, Pharmacy Nationwide. Dere ah, di na mo kapalit dere kay wa pa man. Wa pa may it's stuck. Sayang, di mo kakita stendir. Mga langit. Anakon si Amlew. Unsa ni si Amlew? Ano man ni si, unsa man ni day man ni ano man ni si Amlew day? Kinsa. O, kisa man eh. Na may nag-answer rin nga wa may pangan. Wa may pangan ang nag-answer. Butang ipong pangan, karo makaila ko. Narabat siya ay answer rin niya wa may pangan. Simba ko ma-correct na. Na. Me. Ming tawag. Hello!
3: Hello, anak ko. Ako na, anak ko. Wala na ako ng butangan.
2: Aw, oh, emo dahil ni Day?
3: Wala na ako ng butangan. Nakalimut ko.
2: Oh, sige, ba, atlets, nakabalo na ko. Nga, imuha dahil ni.
3: Sige, anak ko. Salamat.
2: Okay.
3: Kinsa may nag-graduate, anak ko. Ay, nag-numaw gali ako.
2: Oh, kisa pa may imong classmate nga naminaw. Wa ka nang usisa niya kisa yung naminaw ni mong classmate. Ay,
3: May
2: wala na lang kung ako rin malugot kung si Magalina nanawag. Murag,
3: kamura duha siguro mukarwit, ano rin? Ay, gamino ka na
2: ko. Oh, sige, salamat, Marina.
3: Bye-bye. Salamat
2: po. Padayon ta sa ito ang garwisyon ceremony.

Best and Ewet. Ayoy! Kanabi taong kasagaran. Mo attendance pero Ewet na kayo. Talitapos na ang programa sa halo-halo pero mo attendance nga po. Muna siyang naka-award og Best and Ewet. Ayoy! Gusto Amor. Si Amor ang sunod nga award, Best in Tawa. Wanay laeng Best in Tawa. Walay pabor-pabor ang akong maninay. Muna yung akong maninay. Best in Tawa. Bisag mo attendance mo Tawa. Bisag mo answer mo Tawa. Bisag nakautot mo Tawa. Bisag manghuyam mutawag. Bisag mo absent mutawag gapon. Mo na Best and Tawag akong maninay. Si maninay Elber Rodra. Matang no? Direta sa ato ang top 5. Ang gitawag nga Dance Lister. Kasi katakatawa na lew. Naraba kay Puyong na sa ibong kilid lew. Ay pag-sitingsi-tingsi na. Mukatawa raba na kayo. Mukatawa raba na ka sa gisuot na ikuan. Gisuot na... O sa nang gisuot na ikuan? Nindot raba na niya ang gaon. Ni Mala. Ang atong Dance Lester. Ang naa sa pinakauna nga spot. Si

0: bahag. Oh, si Richard Gomes. Ang atong ikaduhang spa. Ang usal sa akong manina, maninay, kumare di ay. Si kumaring Anel o Hata. Kuya kay Gisoto, kay Landay. Sa ako nga Landay, gihimog palda. Ay, si katakatawa na alaw. Kay bao ko, natisngi-tisngi ka na, kay nangansaw na po ka. Maayo ka, kuan nun, ipaligid sa subida. Aha. Nana, ni paso na. Oh, ni paso na.
1: Ayaw!
0: Ang nasa ikatulong nga it's bad. Usa gihapon ni sa akong mga kumare, way lipod-lipod. Bisag tuan sa Manila, may attendance. Bisag tuan sa Loreto, may attendance. Bisag uwan, bisag init, bisag burn out, bisag way interket, may attendance. Si Maring Adek.

0: Pwerdo. Ang akong lola nga kumare. Si Mala Gloria. Bisag, walay enterket, matindan si Japon. Bisag ni abroad sa Davao, matindan si Japon. Muna yung ikaupat nga pwesto nga din si Lister. Ang ikalima. Kay taman ramatas kalima. Kaning uban, wa na. Di mo kakaog, binignit. Ang ikalima nga dance lister nakahawin sa tumoy sa udlot. Si Inday Kalye. Muna yung atong panglima. Si Inday Kalye. Katong uban nga wala na award. Wala na award eh. Wala na kadawat og best. Naamo na bilong sa below top 5. Mangutan na mo kung unsa inyong award. Karon ang inigbalik sa Interket. Interket balik sa Libes. Okay, di pa man ta kalibis kay na pa may impeachment laray. Laray. Ang katong mga kuan, mga award eh. Ha, mag-message lang mo sa atong page sa kang Lulu Jose. Comment lang mo dito. Kaya ato mong tagaan itong pagtagat. Nabina ang atong top 5 sa dance lister. Asi katakatawa niya, Lew ba? Masing ka ka rin daw, katakatawa ka, Lew. Gipaningot, Sogko. Tanawa na, gipaningot. Mas murag si Amlew, mas siguro ni. Ikaw ni, Lew. Ganun wa makanipakpak niya. Abi nako og naka-duster. Mo gani. Katong sako nga landay, gihimog duster. Kay ingon siya nga gaw na di. Be, kasi pa ni. Mang bisbis og buwak si... Sabadya, bisbis kag buwak. Ang katong mga dance lister og mga awarde muadto lang sa opisina sa PEDS. Opisina sa PEDS, dili diri sa radio ha, basig muanay pun mo diri sa radio. Comment mo dito sa PEDS mga student permit ha. Kay gahapon mo tara niya itong garwis yun na naatlan may noon eh nga. Na wrong timings yun noon eh. Kay dili man takalibis kay na may impeachment rarlay. Kani mas amlew mo man eh nakaamonggot mo ni. Kani wawawai lain na itong pasanginlan si amlew. Kay... talawa. Yes, ako. Ikaw gani. Ikaw mo sa larin sa mga hinungdan sa tanan. Sige na kagkwan niya. May tanag. Niapin pa kagarwit. Ay, nitawag. Ano?
1: Hello, Alamon. Salamat.
0: Ha?
1: Salamat.
0: I-comment mo ang Gcash. Pero makakaong kag binignet.
1: Pero si Amlio mo itong nanawa ganina.
0: Ha?
1: Si Amlio mo itong nanawa ganina.
0: Si Amlio na ito. Ay, tuon. Si Amlio mo na ito.
1: Si Amlio ito.
0: Ay, abit akong santil mo. Si Amlio mo na ito. Si Amlio mo na ito. Taga-asa ka rito si Amlio?
1: Saan?
0: Pisa. Karuno nga imong answer, maninay. Karuno nga, madugangan imuhang pagbinignit.
1: Ambot ba? Isak tulong ba na anak ko?
0: Oh, kaning imong answer dire kay imuha man kani, mo na imong answer.

0: Ang tubag ani is
1: Agay.
0: Sorry mahal daw. Pag-utro na lang answer, ugma ha. Oh, pwede po karon. Sige. Lamat maninay. Oh, ang Gcash ha. Ayo kalimte yung Gcash. Kay Aronay pang binignet. Pwede karon, pwede og sa sunod tuig. Karon na lang dai, abila ko sunod tuig. Sige. Salamat maninay. Yesterday once more. Dili ko na ipalabo. Sino ipalabo na na? Ha? Ipalabo. Boto nga tong mga dance lister o awarde ang mga katropa. Mga student permit. Mo espet spontana ko. Ang atong ipa-spet si Kwan, si Amlew. Si Amlew may Kwan karon. Guest speaker. Tawag na dyan, Lew, kay ikaw mo guest speaker, Lew. Sa imong ika-storya sa mga student permit. Sa imuhang mga Kwan. Mga padasig. Mga hinanakit. Mga usap pa na niya. Kay Kwan, tagaag pagtagaag. Ayun na sige langay-langay na. Pagdalay na. Be, kasama na yun. Hello!
2: Yes, nalala ko si.
0: Ka na yung murag si. Ikaw ni Lew? Ikaw mo yung guest speaker. Imuhang panahon karon ron. Sige, usay mo yung kastorya. Birahe, largahe, tsatsahe.
2: Yes, congratulations sa nakadaog kay Lolo Jose.
0: Usay nakadaog?
2: Ay, nakapasun yan. Sorry.
0: Kayo randok lord sa speaker.
2: Sorry, good lord. Nakapasun yan. Adila mong nakapisong.
3: Ayaw.
0: Napaong na ba? Hoy, asa na ba ka? Nawa na. Naunsa man nga itong speaker nga kuan man? Narabay ako sa... Ha? Ikaw rabay na sa kilid. La, otro og dalay na kuan. Amlew, kay ikaw mo get speaker. Nahutan na siguro itong load. Wala na, no? Natutot na. Dara. Hello!
2: Hello, nga naman to?
0: Abot ni mo, nga nung itoplog ni mo ng pao.
2: Isabi ko siguro to sa wakwa?
0: Sige, padayo na sa imo ang message sa rundi madukol o mga kwan, maribyo.
2: Okay.
0: Atong sugaton sa masipang palakpakan ang atong guest speaker si Amlew.
2: Salamat guys sa naka-award day kang Lolo Jose. Hinaon mo padayon mong support sa iyang programa kada hapon sa espesyal. O sa halo-halo espesyal day. May mas magkulo.
3: Oh no!
0: Ayaw!
2: Remote lang kung ang kuhaan po di ay kang Madam Elbe. Hello, Madam Elbe Rolona. Tagala, pinigyan ka, Madam.
0: Saan ba yung di pa message nga nag-regret na
2: Rolona? Sana, ako may support ka. Ayaw pag si Mang Timang. Mang.
3: Oh, no.
0: Ayaw.
2: Ay, pagdating ni nga kuha, dala pang kuhaan.
0: Oh. Wala
2: pang away. Sana always support ha, walay kuan.
0: Padasig na ang pang away.
2: Magdakasok po si Madam.
3: Oh no.
2: Salamat, Jay. Sa inyo, tanan, no. nakadugma ko sa tanang ibasa ni Lolo Jose. Congratulations sa iyo tanang. Mayong hapon. Lolo Jose, ang sa tanang. Minya, warap no?
0: Warap to, yung message?
2: Kasi ka man ang message ko, dahil naman sila ha. Ano pa man ka na nga?
0: Abi na ko.
2: Padayon din na mag-support sa imo ang programa every afternoon.
0: Abi na ko mayong ka nga. Are mo diri sa bahay kay naghikay ko kay naatay kumbite.
2: Ay wala na lang kumbite. Wala na na siya.
0: Kay naay musaka. Mamalay.
2: Kana. Pero saan mo ang Lolo Jose?
0: Ha?
2: Tapokara na sila dito sa GMP saan?
0: Jim?
2: Niya tapos magluto na yung saging. Niya ba saan din mo ginamot? Tawagan na yung mga followers. So, ipagkaon na sila. Ay, ano nang binignit?
0: O, dahil?
2: Mora to, Lolo.
0: Mora.
2: Bye-bye.
0: Okay.
2: Yes.
3: Ayan.
0: Oto si, kuhan ang atong speaker.
3: Ayan.
0: Speaker of the house.
3: Ayan.
0: Si Amlew.
3: Ayan.
0: Ang auntie nilang lang.
3: Ayan.
0: Katong taga Buenas Gracias di Talacugones. Moto mga kuano mga student permit mga katropa ang atong oh nana po lain hello
2: hello anak
0: oh usa man mo speech mo ka
2: salamat na ko kay Amlew
0: oh
2: salamat Amlew dili ko mo sig dili ko mo simang
3: ayo
2: alis ko mag
3: ayo
0: musimang magbasakay ka ng naay kurbada. Lisod mo mo straight na kurbada na. Musimang mag na.
2: Ha? Supportan sa akong anakon.
3: Ayaw.
2: Dili ko mo siya sa akong anakon, Amlew.
0: Oh, kadra.
2: Salamat, anakon.
0: Basig na po kayo pinsahe na para sa mo mga clutchmate.
3: Ayaw.
2: Pinsahe.
0: Ha?
2: Oh, sa akong mga classmates. Di ko sa mga tanan nga. Inapon ka lang na dilip mo mo si Mang sa dalan.
0: bisag ka ng kurbada na mo, straight nga po, kaya di ba pa si Mang on?
2: Straight lang na balag si Mang on. Straight lang nga po. At least, nagsuporta mo sa akong anak ko.
0: Lupad na nilay, lupad.
2: Lupad ang si Mang.
0: Sige, salamat kayo, Madinay.
2: Salamat na lang. Bye-bye.
0: Okay. Moto nga akong maninay, no? Di po basta-basta o mensahe ba? Ayun sa manindere. Mauni. Mauni ni Angkwan. Okay. Nangyahag. Asa naman to si Kwan? Akong mala na ko. Naminaw ba kani akong mala? Wa man yung kontak. Asa na ni? Grabing singot na ko. Nga naman ang basta maguna mo, sington, manggot.
3: Ayaw!
0: Lison po, di ka sington nga, naguna man ka.
3: Ayaw!
0: Imo mang gipangguna ng imo ang mga tanom niya. Sington, mga ninang higda-higda.
3: Ayaw!
0: Sa pagka nang naguna. Samot na kay nag-spit.
3: Ayaw!
0: Kuyaw kayo, spet si Kwan ba, Amle ba? Dili ko rin mo si Mang.
3: Ayaw!
0: Basta, kurbada na. Di gapon mo kurbada. Straight gapon.
3: Ayaw!
0: Basta, oy.
3: Ayaw! Ayaw!
0: Mga gani.
3: Ayaw!
0: Padayon ang atong mga asoy dito sa atong pahina, mga katropa.
3: Ayaw!
0: Subaybaya lang gapon ninyo ang atong asoy. Hindi man ta makalibis dire kay napaman ang impeachment rally.
3: Ayaw!
0: Dito ta sa atong page mga katropa. Na dito ang atong mga asoy sa mataga adlaw ng mga tanan. Paghasik mo glagim dito sa kwan, siyares ninyo, ilikis.
3: Ayaw!
0: Parang na makadungog putong uban ba nga inyong mga parente. Katong mawa pa naka-follow niya. Pag-follow na mo. Sa vibes ni Jose. Balik rin tayo mga tataon mga katropa. Human sa mga importanteng pahinomdom. Di haram mo kay Direra ko.
1: Halo, halo, espesyal. Kauban si Lolo Jose.
4: Siya lang naman si Lolo Jose. Sa programang Halo, Halo, Special.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo limong isalista limong eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestwell.
6: Santone Plus. Kali Santone Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai, kailangan yung kukai. Ako kinumingawon yung kukai. Mainam ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
7: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
6: Ay, normal kayo, every morning yun.
7: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santone Plus Coffee Mix?
6: Ano magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulog.
7: Sito kong tabang ang Santone Plus Coffee
6: Mix? Okay kayo.
7: Eh. Imong bana, kumusta pag inom sa
6: Santone Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan, pag inom aning Santone Coffee Mix, inindot kayo.

makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan.
FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Oh, katubagan nagmarienda diha. May mukalimot sa pagpares sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya dindot kayo ng mga katropa ipares sa inyohang marienda na hindi nga kahapon. Siyempre, mapalit na sa mga generika, TGP, South Star, o Mercury Drug. Nitrion White. Pwede po sa Unlinis, pinagina sa Shopee o Lazada. Okay, maninay, nasend na maninay. Ang kuan pang binignit. Kuan rin na siya, kaning gamatitot rin na kayo. Gamatitot, pang binignit rin na. Diligin na ingong kuan. Kay kuan man lagi. Ginagmayayay. Si Richard Gomes. Na padangat na po naging mo, Richard Gomes. Ang uban. Wala pa ang uban, no? Kung na, salamat kayo mga student permit. Sa sunod na po nga enrollment po. Kung doon na patay enrollment. Panig-abre sa klase. Si Amleo na gaya itong pangutan-o na rin. mga langan. Neng tengok na po mga katropa, student permit ang timailhanan nga nahog na po ang tabel sa itong paghugoy-hugoy ni kalibutan sa mga kan. Salamat kayo ha, gikan sa kinahiladman sa buko-buko o baga ni Jose. Pati na sa sampot. Ang atong dako kayong pagpasalamat. Labi na sa ito ang mga dance lister o sa ito ang mga awardees. na walay mga paglubad mulubad pa eh kuad lubad sagad lang sa kanatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines atong kauban sa Picas Quarto si katropang Melanie Duran alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines kinina lang si Jose Muingon ayaw padaog sa dautan daga ang dautan pinaagi sa maay.

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
2: Kiligon! Ah.
1: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
2: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na dugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mo kay si Rindon, na testingan daw. Itry na ko, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
2: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision Express.

0: FM.
1: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
2: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana, allergy.
1: Kung pobre,
2: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana, kleptomaniac.
1: Unya, kung pobre,
3: gawatan.
1: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
2: Ingnon dayo na nilag napas mo.
1: Unya, kung adunahan,
2: ang tawag ana, migraine.
1: Unya,

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
3: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, tinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumba, giminaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka giminaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho. Energetic ka ayo ko, dili ko. Matiun og kapoy. O nihamis po da akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Xanthan Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zantone Plus Go. Hi. Ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zantone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Zantone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zantone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Zantone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaingsunan, mga kababayanan, na bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zantone Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Zantone Plus Gold gamita.
4: Not

0: FM.
1: Miss
2: man.
1: Papalita ko cooks.
2: Grabe mo ng cooks. Uy, cook man na, kuya.
1: Papalita ko, Anabi.
2: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
1: Okay lang na. Di nga sa kong palit, miss. So, nalang.

0: kilala.
1: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: XFM.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Hoy, ako ratira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahon ang bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late akong uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun, basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ko mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ko. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di mo talaga siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Pero karon nga namino ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Craft Gold bay.
5: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Craft Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Craft Gold bay?
4: O bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
6: Hining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga katropa, exciting dito!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Ura,
2: Kapitan.
1: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Hot.
3: Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Luod. Exciting. Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa

0: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tisting ibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: Compton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibili sa mga butika.
5: Centum Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Centum Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog Centum Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sinimong lawan.
5: Centum Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Nakipangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samson Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa presyo.

0: Nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle di ay nita kasi po sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Pinik karuran taga matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumahan ako sa Victorix Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Victorix Plus. Dalirag yun siya makawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa matina, sistingin ninyo na eh, ang refill nandang sa tricycard, guwapo ni ilang ginainom. Dalirag sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Victorix Plus.

0: FM.
1: Nak urus aku kan dia. Nak aku kan nang ihi imo mergi isa-isa nang imo hontil dia.
2: Ni ingon mangud an doktor ngah. Dik ko mag-arsak bugat.
3: Exciting.
4: La la la la la la. La la la la la la la la.
5: Ah, cadang sakinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Craft Gold bay.
5: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Craft Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
5: Mao di na ang Craft Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: FM.
1: Ang lolo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
2: Dodo.
3: Oh, kuring.
2: Tama na.
4: Gastos kayo.
3: Gastos kayo?
4: Oo,
3: na. Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
2: Tama sa lola. Nagtakwa pa. Taon. Himo.
3: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
2: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabato o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
10: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Boston Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Boston Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Boston Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
0: Boston Plus Herbal Soap.

0: the pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Oxys the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Oxys the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Oxys the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Stand on plus coffee mix.
3: Sirisita basay. Mag-iti na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa mga ginabati nimo sa una?
3: Ang kutukuto lagi sir. Half dose per me.
4: So sa una hinga pidyo ka wala pa nimo na ilan sa tablas kape.
3: Kas gamay pa ko sir. Kape na gyud na.
4: Kape na di gamay ina mo kape sa sagadlaw.
3: Na katulo na kaduha.
4: Sukat pag inom ni maning sa tablas coffee mix sa mga ginabati nimo.
3: Mura ka ulian, na ulian ba ya sir?
4: Katong half dose imo.
3: Oh, na ulian.
4: So kini palit gani mo.
3: Gipalit
4: na. Ubay oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Tas Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
3: Arang-arang lagi ang kutukot sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko no kay ako nakayon mong
2: kape na ka. Itambalan pa ka o Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring, alay pa gud maring? Pagkuratira gud na imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
5: Ganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman niyo po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michel Hines po ito, makakasama niyo naman ng live. At tayo magbibigay naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa program po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bak. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
5: Ayan. So mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po ninyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun na din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
8: Zantone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: The Secret of Health.
5: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga bortika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po muna tayo. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Zantone Plus Gold natin at ng iba pa natin mga produkto ang atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
6: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals, kasi yun yung common eh. Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury, ano, ng kahit na ano, nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner. Mm-hmm. Yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga.
5: Mm-hmm.
6: Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin, na inflammatory response, para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So, sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo, na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. Mm. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay?
5: Mm-hmm.
6: So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain.
5: Mm-hmm.
6: Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. Mm-hmm. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So, ang mangyayari, the body is automatically coughing.
5: Mm-hmm.
6: Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Mm-hmm. Diba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina, na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, mm-hmm. diba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal, or labanan ng mga mikrobyo, or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, nagkakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Mm-hmm. Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
5: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa yung inflammation mo na yun, there's something wrong. No? Merong malito sa iyong pangangatawan.
6: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients. And yung immune system mismo natin affected na, kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yun yung chronic.
5: Mm-hmm.
6: Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol.
5: Mm-hmm.
6: So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
5: Mm-hmm. That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation kondisyon ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
6: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, ano?
5: Oh, kaya sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nun, Dok, mainit, ano?
6: Yes,
5: tama. Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
6: Oo.
5: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
6: Oo. Kabaliktaran naman ng gangrene.
5: Mm-hmm.
6: Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
5: Salip na ma-healed, eh tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon, at the same time yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun, at mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
6: Ayan. Karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tatagley po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos po sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandun sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties, ano. Isa pa diyan yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga commonly sa mga tsaa. Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
5: Mm-hmm.
6: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
5: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc. Ang problema, pag napatagal yun, eh nagkukos na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating.
6: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
5: Kaya sa mga kabayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santone Plus Gold at sabayan niyo rin ng Santone Vitamin C. At ang ating pong pinakabago ng produkto, ating pong Premium D3, para mabilis pong mawala ano yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes!
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
10: Santone Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago.
16: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
17: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Siyempre, ang programa po ito atid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So, mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inigtataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito, mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan, ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity, ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idalo sa ating katawan, hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yung solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, and po yung atin pong Ultimate Trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan nyo po, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Dok, ano, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
6: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain, pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing na isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyo ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan. So, pwede naman tayo maningil ng consultation fee. Kaya lang, pinili nating hindi na lang para yung mga iba, eh, hindi maalangan kung wala silang budget. So, you can visit us sa Quezon City Branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
5: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yastral Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
18: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
19: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
18: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
20: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
21: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, the mga discounted products po natin, mga kaibigan. Oy, Dok, mayroon nag-text dito. Ano? Ay, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Dok. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
6: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
5: Mm-hmm. sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
6: Seryoso.
5: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kansawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess baka mayroong mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano? Mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ako, Doc, walang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
6: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagay ng inyong mga kalusugan at sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla po ito.
5: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang willing God, Sir Michelle Hinas, pansamantala kong kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating po lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah! Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ang Xerox copy ay pwede maging original. Naku! Basin certified true copy lang na. Pero dili ko na siya ang original. Sometimes, nagkikipag gina-Xerox nilang imuhang kinabuhi kay pagtuon nilang kaya nilang tumpangan. Unique manggid tabi, dili na kaya sundugo ng imong kinabuhi. I'm telling you, diba? Hi, kay Gilbert Agravante Coronado, all the way from Malolos, Bulacan.
3: Thank you!
2: Nakon, ang layo-layo niyo po. Magandang gabi po sa inyo, Sir Gilbert Agravante Coronado. Dongski Gimpayan, hi do kang Richard Alampayan. May gabi po, thank you ha.
3: Thank you!
2: Di man pa kailaman, ogway makita Cinderella watching from Davao City Jail. Nga naman po di ay uyog na ay makita, sagdiin na lang good. Di man pa kialaman, ogway makita Cinderella, og naamoy makita ay nalanggood ninyo hinabti, kay dili man na ato ang live. No? Ay hello sa mga taga Davao City Jail, thank you so much sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Akong lingaw nak, nag-ipon kog mga coins na inlain maayo unta makapalit ang kinamos. Same gid ta mi. Naon sa ito si Kuan gabi is ipanawag si Albert Lapasara, no? Si panawag sa Messenger. Naon sa day ka, Albert? Hindi ka na naman natatahimik, Albert. Si Albert ng Ipil Zamboanga.

0: Si Bugay man gabi, Ibebe. Miss you, miss you. Magsige lang nilisag po na wag ay. Uy, pwede mo nga mutawag ha sa 0945-443-5869. Balik ko na ko. 0945-443-5869. Si Jamil Inohales. Hello sa kong kaugalingon from Davao City. Ano lang yun, Jam? Ato na lang yun, i-greet itong kaugalingon, Jam. Ay, naku, Jam. Gapangita, guro na sa photocopy ng original. Dili manggod kay sa tinuod lang, maskin pagkopyahon nilang, sa example, ang iyahang ex kay ka ng taas o buhok, kopyahon sa iyang present karon. Dili man gidapgapon nimo kayang kopyahon. Kopya makopya man nimo tuod ang buhok pero dili ang batasan sa iyahang ex. Ala la la la la. Hi Kang Albert Hidlay. Hello do Kang Jason Algoso. Nga nang ita og uyab nga 19 anyos lahat. High maintenance baya gid na. Mao nay trending karon nga ang photocopy daw is considered Kasi, ahan ni sa, kung ano yun, sa kagubot ni karon sa Pilipinas? Photocopy is considered as original. Ooh. Sama na siya sa mga chismis nga pwedeng gamiton as kuan. Sasaw sa Pilipinas. Ay, naku kasabot. Muna din ako gatan og balita. Muna pa may nagbalita. Kapuyan ako. Sige lang ha, ang importante karon, basta kay importante karon, maski unsa kagubot sa kalibutan, kamugi hapong duha. Ang magkauban. Sa mga magpamilya, sa mga magkasawa din ha karon, nga kapit kamay gihapon nga nagkuyog, mga dasig gihapon kaayo, nagkuyog-kuyog gihapon despite sa kagubot sa kalibutan. Congratulations po sa inyo at dili mo affected sa kagubot gyud sa nasod. Sige lang kaya malampasan ra gyud nato ni pero bitaw sa mga mag-asawa din ha ang medyo shaky na po ang inyohang relasyon. Simple lang po ang ato ang sekreto biha. Kinahanglan nga mag-unungay gyud mo sa usag-usa, wala gyud mo choice. No? Unungan gyud niya usag-usa, sabto nang usag-usa, mahalo nang usag-usa o dapat loyal sa usag-usa o pag-abot sa satisfaction sa partner. Ayaw baya kalimot nga available na po ang ato ang Turbo Men Enhancer. Kani siya biyang atong turbo pwede sa babae, pwede sa lalaki. Unsa may benefits nato ana? Sa mga kalalakihan simple lang pampadugang ni siya sa kanang gana, pampadugang sa kusog sa imuhang tuhod, makalahutay ni siya og duha or tulo ka adlaw. Sa mga kababaihan, pampadugang gana, sa pakiglabing-labing nimo sa imuhang bana. Mao nang para mas ligon po og mas malipayon ang imuhang pinagpanag-uban sa imuhang bana or asawa, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, di palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
5: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Wala na siya'y oras. Unang hindi ko mag-update. Okay, wala na siya'y oras sa imuhan. Sige lang kung chill-chill lang kung diha. Balik na sa itong programa ko ng gabi una, ang putahe sa gabi iya. Hatod usab ka na to sa Turbo Man Enhancer. O syempre sa mga bibi na itong akuyugan kita hangtod unyang alas 11 sa gabi iya. Pagtimpla mo og kape biha ang atong kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kini siya sa imuha bitungod kay o kung halimbawa ang imuhang trabaho is panggabi, tagaan kani og tama nga kusog hangtod sa makahuman ka sa imuhang shift o sa panahon pud na matulog na ikaw, dili ka magka-insomnia. The good thing about Santon Gold Coffee Mix, naa siya glutathione and collagen. Makatabang usab kini siya sa pagpanindot sa imuhang pamanit, sa imuhang kutis, and at the same time, matambalan usab ang imuhang mga balatian. Available na po ang atoang Santon Gold Coffee Mix sa mga suking butika nationwide o pwede usab mapalit sa mga suking XFM stations sa tibuok Pilipinas. Balikan na itong atoang Sir BB question karong gabi una. Pwede mo nga mag-text ako aha sa 0945-443-5869. Bibi Jow, paliw ko sa text line. Nakalimutan ko na naman talaga. Ay, kung pwede palang i-itsa, no? I-itsa, giba? Saan taman nga, di man pwede i-itsa. So, palihog na lang ko transfer right here. Thank you much. Thank you so much. And sorry. Kaya pati nagtindugon, gilin taon, tika karong gabi una. Nabi ako sa ning pang-cancel inyong mga kuan, ha? Mga tawag-tawag din, hi? Dili sa magtawag-tawag, ha? Or, unlock. Ito ba i-unlock oy dabi? Ato sa nang i-scroll. Ayan lang ng unlock oy. Gusto ba ka nga makabawi? O ba? Di makugasugal in town, bibi oy. Walay mahimo sa ilang kaugalingon kaysa bantayan nila ang lahi tao. May pag ilang atimanon, ilang kaugalingon. Sila pa'y gadali nga magminyo ka kaysa sa imo. Murag sila ang mabuhi. Naingon anak bitaw. Tanag kong magbuot-buot bitaw sila sa imuhang kinabuhi, no? Nga kanagong ikaw kay nag-enjoy pa ka sa imuhang life, nga maingon din sila nga, hala, wala ka na pressure. Hala, wala ka kapuya sa imuhang life, nga wala pa man kaingon ani, wala pa kaingon ana. Hala, lahi lagi ang imong achievement kaysa sa achievement sa kung anak mo nang anak. Comparison at its best. Ayan, buot na lang ani mga sakit sa mga Pilipinas. Mga Pilipinos. Pilipinos, Pilipinas. Hi, Kang Max Demi. Ako yawa sa iyong profile pic. Uy, kay kuan man. Unsa tawag ani? QR code.
3: Okay, sorry.
2: QR code sa kanang kwarta. No? Marga, go time ni ba? Lagi? Paliwag ko shout out kang Brugudot. Uy, may gabi idea, Brugudot. Kanindot ba sa pangalan ni Grubudot? Brugudot, di ay. Di ba baling mahulog ako di baling mahulog ako sa mabahong kanal. Wag lang sa katulad yang babaeng di marunong magmahal. Unsa daw? Di baling mahulog ako sa mabahong kanal. Wag lang sa katulad yang babaeng di marunong magmahal. Charot. Ahan naman po ka nakapunit ani Jam. Nalibitan si Jam. Daghan na ka siya mga napunitan ng mga maayuhon. No? Emch D. Guzman. Hi, Cinderella. Kung mali, pangialam. Pangialaman, Jude. Dili madala bindalo. O watching from Kalinan, Davao City. Thank you! Lamat kay Emch, ha? Bitaw, ay, maski unsa ang bitaw na ito, no? Kasi tinuod lang, maski unsa pa bitaw, kanino ta nga ito ang kinabuhi, maski pagka na naghilom-hilom lang galit ta. Dili, Jude, maiwasan nga nagi makialam sa imo, ha? No? Usay, isyuhon ka. Yun ka. Hi, ko ni Jovan, bibi nga sige, og compute, og swatch rest. Ay, nindot pod ni. Manghatag, og kuan di, ha? Ako, nagsawa, jud ko, ning manghatag, nagkapanghatag, mangko, og guide. Kapuyan lang, kunin nyo, di mo mapamakadaog mo, di mo manghatag na ako. O, kanang, inyong mangkong kuan-kuan nun. Mangilad man mo sa kuwa, mingon-ingon mo tagaan ko nyo niya. Di man di ko nyo pansinon, makadaog gani, maraghuyo na lang ko sa inyo. Lain ka ayaw mo. Pero bitaw, unsa man ang inyong usually buhaton kapag kanay mga tao nga hilig kayo makialam sa inyong kinabuhi. Usually sa mga desisyon ninyo sa inyong life. Example, ikaw lagi, gwapo lagi kay nagtrabaho ng imuhang silingan, ikaw lagi kay kuan lagi kay ka. Oh? Stagnan palagi ka na, palagi gihapon ka din ha. O si plano rin sa imuhang life. Ay, kalisod, ani. Ang atong buhaton, ana, ayaw na lang gitaw na siya tagda. Kay kulang ragin na siya sa pagtagad sa ilang balalami kay kusiun. Oh, umayungun, ana, ang klaseng tao ka nang hilig kay makialam bitaw sa imuha. Pasag di ihi. Okay? Ayaw pansina, diba? Samot, kina siya chismis sa imu. At least, importante ka sa iya, ha. Nangita siya away nga ka nang mapansin yun niya imong life. Diba? Kung napalang giswelto nga maging chismosa, wala dato, nagin siya. Halo sa kong mahal nga nang hugas sa plato sa may pultahan from Ruel Makatiag of Masbate City. Hello, oy. Kailangan pa ba na ako manghugas og plato para i-greet lang ko sa kong mahal? May pa maniimuhang mahal, oy, Ruel Makatiag. Pero, panganli siguro ni imuhang mahal, kaya si daghan kayong magkuanaan, mag-assume. Lain kaayo. Kung i-greet kayo ninyo yung mga baby, panganli po siguro ninyo, uy. Uy, baby, taw ha, at ang ninyo nga taw doon nga to ang putahi confession. O sana po ka, baby, na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanaki. Abri po ang ato ang official messenger. I-search ang 101.7 XFM Bukid noon. Pwede kang magpadala sa imuhang problema diha. Ato na siyang imaydi para mawala within 24 hours. Pero bitaw, mas hindi ayaw makatabang mi sa imuang sa imuang katinawan, sa imuang panghuna-huna. Kaya usahay mang good, mas effective mang good kung ato na siyang i-voice out sa mga taong makahatag po sa tuwag katinawan. No? Again, 101.7 XFM Bukid noon, i-care off lang sa kuwa kaya ako'y bahala nga maghatag o ginabuhi sa imuhang problema. Itago na to ang imuhang identity, imo gabala ka kaya kabalo kong maikog po kang mabalan kasi mo mga silingan. Pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869 o pwede ko nimong istoryahon gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 11 kung gusto nimong imuhang i-live ang imuhang putahi confession. Rated SPG ka na siya nga programa, biha. Mumuhang nyo agad mismo mga ginikanan nga i-guide ang inyohang mga anak, especially sa mga nagmatapakaroon. Okay, basig unya namin mga maingon nga words nga dili suitable para sa ilaha. At least na amo nga mo guide all time. All the time. Pasalamat, Chapon Kus, mangialam sa ko ang life. Okay, padayon nga magbuhat og butang sa pakialaman nila. Bahala ka niya, Paulo Avilito. Once again, mubalik po ang atang programang Putahe sa Gabi. Baguman po sa pipila ka mga pahinumdum. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inahinagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Stone, nagpilay inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting din!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawang!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga masin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit ka programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga gibati, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga hinanakit, o andam na kitang magawasan sa imuhang mga kasakit diha. Lahi agadayon yung ginahuna-huna oy. Bitaw sa mga ganahan nga magpagawa sa ilang mga kasakit diha, mga kalipay, or gusto mo mag-share sa inyong mga lessons for the day, pwede ko ninyong i-message atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang sa kong pangalan, Cinderella, kay para maabot gud sa ko ay in case nga mag-message mo, tapos pag-adlaw wala ko, at least ma-address sa ko sa kong mga kaubanan rin sa XFM Bukidnon. Reminders lamang po, ang ato ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakobi kung ikaw buntis o ga na-need mo magpa-prenatal check-up o wala kay budget, libre po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nanganak ka na, may pa-cashback ka pa. Pwede silang makita or pwede nimo silang bisitahon sa may Barangay Size o Corner Moreno Street. Kili lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Kanayan or Terminal Pakanayan. Diri lamang po na sa may Malaybalay City, Bukidnon. Gabi ato sa nisilipong kadali, B. Si Hash Walker. Wala ko kabaluan na Hash, ha? I have no idea what you're talking about. Esensya na. Albert Hidlay, guwapa daw ka. Ingon si Jason Algoso nga nagbanlas diri anayan. Maragusan Davao de Oro. Thank you, Jason.
1: Thank you!
0: Kuan son, kanang kuan ganison, kanang panghatag diya gold. Malag ka naman, scrap lang. Kinsa kaubanin mo diha, Milane? May gabi po sa mga kaubanan karon sa XFM. Bayugan City, hi kang ming. May gabi diha, Melanie Doran, kang Kuya Ray Alenton. Kinsa ba yung mga kaubanan nato din ha? Amro, gimingaw ko sa isa ba? No? Wala naman diha. Oy, tuwa na mag-manels. May gabi ininyo din ha. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Abi na ko na nga tulog na alas ko ano ba ya? O alas oras na para magmahal. Di ko magsulti lagi sa oras. Ano ba? Ala mo diya. Basta kaya, i-regards lang ko. Amping lang mo permanente din ha. Bi, ay ha kong parayon sa unahan. Once again, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Di na ko maglangan-langan pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para po once again sa Putahe Confession.
2: Ang musod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence. Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
8: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting!

maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagalan ko sa ngalang Jojo. 32 anyos. Huwag sa akong pangidaron, Cinderella. Ubay-ubay na sab ang akong nahimong uyab. Sa kadaghan sa kong uyab, Cinderella, kadaghan na usab ko naka-experience of broken heart. Majority sa mga rason, Cinderella, nga nung mabiyaan ko, tungod kay dili ko dato. Sa karon, Cinderella, na ako'y bagong girlfriend. Huwag kabalo ko nga na ay kayang iyahang pamilya. Pero grabe niya ka-humble, Cinderella. Siya ang always gonna remind sa kuha nga kapag ka daw katubang na ako ang iyang pamilya, dili doon ako kailangan mag-pretend na usa ko kadato. Ang gusto daw nila is ang simple lang na kinabuhi. Og tungod ana, Cinderella, napugos ko nga magpakita ko sa iyang pamilya sila ang first gathering. Ang pinakaunang pangutana sa iyang papa, Cinderella, kung unsa daw ako ang trabaho, pila daw ako ang sweldo. Cinderella, sa panahon unta ang ako ng tubagon, nisingit ang ako ang uyab, og niingon nga dapat dili daw na siya ginapangutana, as privacy daw na ako siya. Niingon ang iyang papa, Cinderella, nga siguroon lang gid na ako na makasustain ko sa lifestyle sa iyang anak. Before sa kong birthday, Cinderella, nagplano gid ko, nagsigi ko og overtime, nag-ipon jud ko og daghang kwarta. Kay maghanda jud ko, kay confident kayo ko nga makaselebrate ko sa ko ang birthday nga kauban ang kong bagong uyab. And syempre knowing na naang yang mga ginikanan, kabalo jud ko nga moadto gid sila sa ko ang birthday. Although dili man magka-level ang amo ang lifestyle, i-invite gihapon nako sila sa Osaka Buffet Resto. Cinderella, happy kay ko kasi tinuod lang ni adtugid sila sa ko ang birthday. Okay, ma'am pod. Tapos Cinderella, niingon sila sa ako nga ilaha kong imbitahon sa birthday daw sa ilahang apo. Nauntaan ako, Cinderella, kung pila katuig na ang ilang apo og niingon ang iyang mama nga usa katuig na daw kuno. After 3 weeks, Cinderella, namalit jud ko og mga dulaan, namalit ko og formula, namalit ko og sanina. Kaya ron irigalo na ako sa ilang apo sa iyang first birthday. Grabe, Cinderella, pag abot gid na ako sa venue, lindot kaayo ang venue gid, Cinderella, like grabe gid ang gasto. Siguro kulang-kulang o sa kamilyon siguro, Cinderella. Pero na-shock ko sa pag-abot na ako sa entrance. Entrance mismo sa Hotel Cinderella kung asa gi-held or i-held ang birthday sa ilang apo na ang picture in town. Picture sa Osaka Iro. Di ay to, Cinderella, ang apo di ay nga ilahang ginamention sa kuha ang ilang pasabot o sa di ay ka-fur baby o sa di ay ka-iro, Cinderella. Nangutan ako sa kong uyab ko nga nung wala siya magsulti. Wala unta ko nakapamalit og mga formula na para sa usa ka baby. Sarihang Cinderella ang tubag sa kong uyab. Gusto daw niya makita ng ako ang reaksyon. Kasi for sure daw, first time na ako ma-experience ang umaten sa party sa Osaka Iro. Nabong
bongga pa sa akong birthday. Grabe, Cinderella na siya ko sa giingon sa ko ang uyab. Iro lang, grabe gyud kabongga ang birthday. While gina-welcome nila ang Iro Cinderella, pasulod sa venue, nagsakay kini ug sa kasakinad nga naka-remote control. Sa dayon-dayon, gisugat ko sa iyang amahan ug niingon, ingana ang tinuod na selebrasyon. Wala ko kabalo, Cinderella, kung naaba siya'y laing ginamensyon, naaba siya'y laing pasabot, pero feeling na ako kapadungog-dungog siya. Ug iyang ginapamukha sa kuwa, Cinderella, nga dili na ako ka-level ang iyang pamilya. Sa tono pa lang sa iyang pag-ingon, ngaingon ana daw kuno ang selebrasyon sa birthday. Dili parehas ako ang selebrasyon. Nasakitan ko. Nasakitan ko. Tungod kay love na ako ang akong uyab. Ug andam na ko nga mag-settle og usa ka pamilya. Magminyo Cinderella. Tungod kay ako ang uyab, grabe ka buutan. Apan nga kabalaka ko, Cinderella, kay ako ang future ugangan. Daw mga mata pobre. Daw murag dili ko dawat, Cinderella. Daw murag dili dawat kung unsay kaya na ako sa kong kinabuhi. Wala ko kabalo sa kong buhaton. Karon kun asa sure na ko sa kong kinabuhi, gaduha-duha na hinuon ko. Gakabala ka lang pudgo, Cinderella. Kibasin po di ay. Kasi nag-pretend lang po lang ako ang uyab. Nga usa ka humble, usa ka hinhin. Pero ang tinuod, pareha siyang batasan sa iyang ginikanan. Tabangi ko ninyo, Cinderella. Karon kami niyoon na jud kaayo ko. Pero gaduha-duha gid gihapon ko. Kung unsa ang mahimo na akong desisyon. Unta inyo akong matagaan. Katinawan sa ko ang panghuna-huna. Para sa putahe confession. Jojo.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo.

0: marikwana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Nako, isisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maratulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuwa.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: dapat ako prepare. Sorry. Ay, balik na sa taong programa ko ng gabi una ha. O gaganin na biin nyo ang nadungog. Ang istorya ni Jojo. Ooh! Si Jojo kung asa na feel niya nga murag gimaliit gid siya sa pamilya sa iyahang uyab. O karong panahon na bimuraga, si Jojo manggod, kami nyo una. Ooh! Ang problema lang, murag naduha-duha na siya tungod kay ang pamilya sa iyahang girlfriend, medyo may pagkamata pobre. Yun lang yun ang problema, ana, no? No, ka na nga, nakasuway na bumuan ng... O si experience anang naakay future ugangan nga grabe ka mata pobre. Lisod. Lisod ka ayo. Sa inyong mga komento ko ng gabi una, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869 o pwede usab ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages kay naka-live gihapon kita karon. Hi, Kang Archie Pensenaves Lumakin.
1: Thank you,
0: Bebe, si Harold Salang all the way from New Sambog, Davao del Norte, New Corellia.
1: Thank you!
0: May gabi eh, baby. Salamat kayo sa inyong pagdatanaw sa to ang live karong gabi una. Si Texter 296, ana siya may gabi eh. Dayon pag minyo na kay Muninang ko, minyo na tigulang na ka. Oh, grabe na mo. May gabi ate, bitaw ate, ana, pag minyo na kay Muninang ko, minyo na tigulang na ka, kay inig ka tigulang ni mo, walay mo ate man sa imuha, gusto sa akong ex, pakigbalik sa ako ate. Hala mo diya. Minyo na lang mong inyo, ay lang ko ibalik sa akong ex. No way. Living without you. No. Hi, Ma'am Cindy. Si Jason from Cebu. Maka-in love gid kayo imong tingog, Ma'am. Oy, request kog song na Empty Space by James Arthur. Na-in love pa kaning pagaw, manggali? Anya na ka ma-in love, bugdili na ko pagaw. Aka ni mo, nagtaas-taas gid inyo. Mawa kayo sa akin. Pero basahon gihapon nato, bahalag taas-taas kay niiyahang komento. Oh, si Texter 0020. Ito yung isa-isahon biha. Ngayon kung pasay rodaan, basig mukalit kugan ng simang diriron. Ako maingon ni Mujo, pari-pariha man talalaki ako pa ni mo. Samtang sayo pa, ayaw na jud pog sa imong giha, ginahuna-huna kay sa analyze na ako. Dili jud boto ang ginikanan sa imuha labaw na o ang estado ninyo layo ra kaayo. Kaysa pag gipakita sa imuha o giingon nila nga mas tinuod pa ang birthday sa ilang iro. Kaysa sa imuhang birthday, maklaro na kayo nga ginainsulto na kanila. Klaro na mangigayo. No? I know nga love kayo ni mo ang girl pero huna-huna asa ka makadaghan. O kamo tinuod ambot o makaya ba ni mo ang ugma ninyo o magdayon mo. Tinuod o gugmahan ta, buhaton na to ang tanan para sa to ang gihigugma pero ayaw ra gugma. Ang ipairal, i-appeal po ni mong huna-huna. Labaw na karon nga material na ang gairal sa kalibutan. Pagkwartahan, walay dili makadawat nimo. Pero og parehan nato nga pobre, nya ga paningkamot, lisod jud, mayraon ta og tinuod nga lahi og kinaiya ang iyang uyab. Og huna-huna kay sa iyang ginikanan kay, mas piliun niya ang makig-unom nimo kay makasabot siya sa imuhang sitwasyon. Pero og dili ikaw ra jud ang masakitan sa ulahing maong huna-huna agid pag-ayo. Uy, very well said gid ni. No? Mo nang gipili gid nako nga basahon ning iyang taas kay nga mensahe tungod kay naagid siya inuunod. Tinuod bitaw no. Even sa to ang family members gani or even sa mga relatives ninyo, kung ikaw usa ka kanang usa ka yanong tao lang nyo, wala kay kwarta, yes, dili gid ka na ning iyon. Realidad na siya, be. Mo nang maningkamot kita sa tong kaugalingon kay lisod kita mo duo sa to ang mga relatives nga na gid na. Oh, pero napoy mga relatives na to nga maayo gid pud noon sa tuwa nga prangka gid pud kaayo nga wala. Uy, wala man gid ko ana. Uy, wala man kay matabang sa imo, pasensya jud kaayo. Oh, tinuod jud pud nga nagkamang. Pero kanang makabalo gani ka nga imong friends or imong relatives na you're always there for them tapos kanang mo siguro you're expecting something in return tapos wala kay madawat sa ila, murag sakit pud baya no. Pero mo na iingon din ha nga patience lang gyud. Wala man tayo mahimo kung dili ta nila tabangan, wala gid tayo mahimo. Kung dili ta nila ilhon, wala gid pud tayo mahimo. Dawat-dawat na lang gid ta ani. Saon ta man? Gipanganak ra man tang gwapo-gwapa, way kwarta. Lisuda, anak, no? Ibasin ganahan mo manawag, ha? 0945-443-5869 mo daw. Pag kong tawag garon, kung dili mo mangluod.
2: Secret!
0: Sige, pangluod na po mo, nay. Sige, ganina po, sige, miss school, kabulong. Oh, kabulong, nag-iawyo po, taga-miss school, no? Unya na. Unya na. Pwede na mong manawag gani ka rin. Pag maghatag lang magita sa inyo og signal nga, pwede na mong manawag, tawag na mo diretso. No, hindi na magluod-luod. Pero bitaw ang tinuulan na Jo, no, kanang tama ang giingon sa mga texters na to, sa mga naghatag sa imuha og tambag na imujud ni siyang unahonaon sa makadaghan kay basin po bitaw na tinuod ba nga basin uroy og kanang nagapretend lang po ng imuhang uyab. Pero wala ko nag-judge sa imuhang uyab, ha? Dili ko judgmental. Akong kadlukan ng ubasin tinuod ba, no? Hello, maayong gabi, eh. Hello po. Mayang gabi, eh.
3: Kanang pwede makatambag.
0: Yes po.
3: Hindi.
0: Pwede ka ayo, sir.
3: Ang ako lang maingon sa iya, ha. Kung makaya lang na niya nga maiwasan, diyan na lang na niya kay luhi kayo siya na kay pag-abot sa panahon, walang gihapoy kalipay ang ilang kaminyo na magkagayon magaling sila, anak.
0: Mm. Maskin pag-love kay niya ang babae karun?
3: O, panalitan yung nana ba o magkadayon magaling din sila. Hangtod na mag-anak na sila. Pag-ihapon ni ayaw kay kanang ilang amahan o kinahan. Mura mag-ihapon nagmakamino sa iya, hangtod-hangtod.
0: No? Ikaw ba nakaagi na ba kang ingon-ani nga mura nakamino sa imong partner sa imo?
3: O, na-experience gina ko na hindi muna nga nakatambag ko ani karon.
0: Uy! Katong imuha o sa
3: pero
0: ito, ex,
3: ako siyang gidiaan. Ha?
0: Ex na to ni mo siya karon.
3: Oo. Kay pagdiya na ko ato sa una sa iya, ha? Tinuod sakit man din tinuod. Dili lalim. Pagdiya. Gikan sa pagdiya na ko, indagan o mga sobra tuig na disert ko nakapumpun. Pero pagkakita na ko babae nga, para din sa ako, mas labaw pa di ay.
0: Hello.
3: Mas labaw pa sa iya, ha?
0: Hello, no.
3: Kay dili magudin mo nga kita natay gihigugma kanang mga katuigan pero dili man ingon nga mao nay gitagda sa imuha nga sugdan ang sa imong kapalaran na ato gidigian ta mga mas labaw pa dayan.
0: Tinuod. Tinuod jud ka ayo mo nang sige lang sa karon siguro i-pray na lang sa gud niya kung unsay mahitabo kung did gud na niya nga i-give up kasi tinuod bitaw no basig in the near future basig mas labaw pa yung problema ana.
3: Mo gani hindi.
0: Na.
3: Mo na na iya. Ang yan lang buhaton diha.
0: Mm-mm.
3: O sabot niya nga murag. Analyze lang niya ba iya ng plano hundaan kung sabot niya nga murag wagi ayo. Iya na lang gina niya.
0: Leave the door. Salamat kayo bis imong tambag bi ha.
3: Okay, hindi.
0: Amping dia. Good night, baby.
3: Good night.
0: Night. Lawa, tinuod bitaw, no? Kanang, bitaw, Jo, imuha ginang huna-hunaon sa makadaghan, Jo, kay masigun niya, bitaw, naku, Jo, madlock yun ko, Jo, nga basiga, pag-abot sa panahon, ma-stress ka. Laing ba yan stress to ang, kuan, bib, no? Kanang, laing epekto sa to, kay, pag ma-stress, gini ka, imbis nga bata pa ka, matingala na lang ka, nangunot na lang imong now. No? Layong epekto ang stress imong kinabuhi bi usay saputon ka usay matingala ka nga murag grumpy kay kagdagway mo nang magdapat stress free lang gid tay na paghunahuna ana mangingon ana kung tan-aw nimo nga maghatag sa imuha og kanang pagduha-duha maghatag sa imuha og murag labad sa ulo better leave. Napagyo mas deserving pa ana. Hello may gabi eh. Hello ay ay guma-attitude kayo ha. Diliin mo na, na, kaya kami school lang. Diliin ko, ga-effort. Sakit ba ang tudlo magtubag? Gamit yung tudlo, Cinderella. Dili mag-attitude, ha? Tubag kay, sayang kayang effort. Uy, sanay mo. Ikalain po ninyo, eh. Niya, mahurot na lang atong time ano yung lugar. Sige lang mag-miss call. Pero bitaw, Jo, kani among tambag sa imuha, Jo, naragin sa imuha, huwag imuhang i-embrace, huwag imuhang i-apply sa imuha, huwag imuhang i-implement sa imuhang kinabuhi. Pero Jo, kung love is truly blind sa imuhang kinabuhi, it's up to you. Kung tan-aw nimo nga mali ang among tambag sa imuha, o ang makatabang sa imuha mo ang pagpadayon sa imuhang kinabuhi, kauban si Za. Bahala ka, Jo. Ha? Pero Jo, kung gusto kang peace of mind, kung gusto ka nga mabuhi, nga simple, nga wala kay hunahunaon, nga moapa sa level sa laing tao, better leave the door and shut them out. Char lang bito, Jo. Kidding aside, Jo, naragid sa imuha ang final nga desisyon. Igor agad may maghatag sa imuha og idea kung unsaon nimo pag pag move forward nga nakay peace of mind. Pero again, at the end of the day, imuhang desisyon gihapon ang angay nga masunod. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi Putahe sa Gabi.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!

0: Lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura man kag bayot?
0: Unsa manoy? Halanok, naay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anabungturan dato di Oro. Akong kriyatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, pag-putol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lamian na tulog, nakaiko ko sa akong ihi. O pira kayo, garo na pag-kriyatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipang-multicar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI dagan.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa

0: Alam niya. Ah, gadog-abdog-abman. Posisyonan ni mo, master.
1: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na ginamos. Ha, na ay pinislat ng kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, o sana?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!

0: Pamina og Ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka Pamina og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Baguha dia! Wapag ko na wag pang laba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama yan naman dito sa ating pong programa. Binabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
5: Tama.
6: Na hindi yung iba humahaba ng buhay kaso bedridden.
5: Ang dami iniinda ng sakit.
6: So medyo hindi nila na-enjoy. Yun yung kanilang buhay.
5: Mm-hmm. Kaya yun po yung atin pong gustong isulong mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto nyo pong makihilubilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
4: The Secret of Health.
5: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamdaman karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam niyo ba mga kaibigan na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto, no, sa inyo pong cholesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Dok, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
6: Oh, sa pangalan pa lang eh medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng nagli-link sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso, or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin resistant diabetes. So ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension. Tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So pag nangyayari yon, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon, pati yung puso tatamaan.
5: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
6: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
5: Yes.
6: O may extraction ng ampalaya na ito ay may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin.
5: Mm-hmm.
6: Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
5: Mm-hmm.
6: So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic.
5: Mm-hmm.
6: Meron tayo yung ampalaya. Yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism.
5: Mm-hmm.
6: Kaya karamihan ng mga nagtitake niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-iimprove yung condition.
5: Gumagaan.
6: Nila. Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
5: Mm-hmm. Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano?
6: Mm-hmm.
5: Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. Ano?
6: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim.
5: Mm-hmm.
6: Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim.
5: Mm-hmm.
6: Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome.
5: Mm-hmm.
6: Yung ganun.
5: Okay, ha? Ayan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabagit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santon Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Ano? At isa pa dyan, Doc, ano? Maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santon Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santon Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santon Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and the healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
6: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack.
5: Mm-hmm.
6: Ang punudulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman, ang puso natin, yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth, hindi yan humihinto. Diba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano nagpapabara doon? Nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides at sugar.
5: Mm-hmm.
6: Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner.
5: Yes,
6: may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain pero hindi ako tumataba. Ang problema ng mga taong ganoon, malabsorption.
5: Mm-hmm.
6: Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
5: Hindi pa rin pumapayat.
6: So, yun ay metabolic disorder talaga.
5: Mm-hmm.
6: Kaya, try. Kung nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapa ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling. E try niyo i-consider yung ating mga produkto ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang maganda epekto po sa kanila.
5: Mm-hmm. Ayan, so mga kababayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold, at lalo na mayroon na po itong kapartner na Premium D3. Mm-hmm, mga kaibigan pa. At ang ating Santone Vitamin C rin is na napakaganda po yan mga kaibigan sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan, maganda, araw-araw dok, nakakainom sila nito.
6: Oo, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila fats, alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
5: Fats din.
6: Mm-hmm. Yun yung ano eh, kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwedeng umiwas kasi taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
5: Yun
6: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating Premium D3 loaded with healthy fats, mm-hmm, na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
5: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oo. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
6: Ay, lumang ano na yun. Lumang, ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin is almost 80-90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
5: Nako.
6: Pero tumataba pa rin sila. Mm-hmm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
5: Mm-hmm.
6: Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Mm-hmm. Kaya di ba yung iba, dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm-hmm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
5: Mm-hmm.
6: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
5: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroong kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santone Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy sa Taytay Palawan, Peace Drug Store sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Theme Lance Pharmacy.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Couple Plus Gold.
10: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
9: Santone Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
5: Santone Plus Gold Premium D3 at Santone Vitamin C are ultimate trio. May bili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga Dok, ano? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
6: the shorter the lifeline.
5: Yeah. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi yung iba akala normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamaliit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi niyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin pong mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3, Dok, no? Yung mga nabanggit niyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Dok, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
6: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese. Yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin. Meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil, at one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O kaya every day, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan, kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
5: Ayun. So, mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day. para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan mabigyan din ng ano. Ha?
6: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Mm-hmm. Kaya pala yung body mo, parang mansanas din.
5: Paghugis pakwan, Doc.
6: Oo. Hugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang, yung joke lang yun. Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
5: Yes, oo.
6: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
5: Mm-hmm. Merong nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
6: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
5: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, namomonitor niyan, nache-check niyan yan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
6: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
5: May nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
6: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
5: natin.
6: Dibdib. Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol noon, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna misis. Number one yan na magti-trigger.
5: Kaya na rin sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
6: So, mag-vitamin C.
5: Yan.
6: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun, May mga ano rin tayo, testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold. Maganda rin yung result sa kanila. Mm. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nagwo-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
5: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
6: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
5: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail yan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? The premium DT natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So, may mga problema sa mata or kung gusto nyo mapanatili yung talas ng inyo pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. X.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras Pilipinas, alas 5:08 na. Dari na puntas, laing adlaw sa pagpanag-uban. Unang-unas tanan mga katropa, maayong buntag ka na tong tanan. Alang sa maayong nakamata karon nga maayo ang buntag. Nahala maayong buntag sa inyo ha mga katropa. Angay na po nato nga ikapasalamat ang atong bagong pagbangon. Ang bagong adlaw nga atong natagamtaman. Pagpasalamat sa kaitasaan mga katropa. Aliin, nagyatagan pa kita sa bagong kinabuhi. Sa ato ang paglabigar na po nining laing adlaw mga katropa. Sa atong pagpanag-uban. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa otso ning bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Yan atong oras mga katropa, alas 5:09 na sa kabuntagon. No, mayong buntag diha kang agaw Alenton Abadilla. May buntag ni mo diha gaw. Kumusta man mo diha sa Provincias Bukidnon. Sa atong mga kapamilya dias Bukidnon ha. Mayong buntag ninyo mga katropa. Mga kapamilya. Anyway mga katropa, sa tanan ng mga nagabangon karon, sa tanan ng mga nanikay-sikay dias sa ilahang mga kusina, sa ilang nataran, sa tanan nga mga sayo kayo ng laba. No, maayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Panghinaot og pag-ampo. Nagmata naman ko katropang Danilo Tagsif. Oy kang Jenny. Pastor Lawrence Tabaluna, maayong buntag nimo Pastor. Nadiri nakasulod sa to ang program karon. God nothing idol, pa shout out from Marcelina. Marcelina tanod nga naka-duty. Oy, good morning pala sa atong mga tanod no. Nga hantod karon naapag yun in town diha sa ilahang mga tanod post. Wala bina sa itong mga tanod diha sa may barangay Marcelina, may buntag ninyo diha mga katropa. Kumusta, kumusta man ang inyohang pag-duty diha? Maayo ba ang dagan sa kagabion? Wala na ba ang itong mga kabatanunan diha ng mga sakit sa ulo? Okay, di magyod ni Malikayan, labi na kaning barangay ni Katropang Wilma Joaquin. Naapo na dito sa iyahang barangay. Pero nagtuo kong, Cebu pala di ay ni. Alenton Abadilla, taga Cebu kugaw. Nga Alenton, Karkar, Cebu, pero karon. Di anak ko sa Surigao City na dagit sa Ilaway lugar. Ay wow, parehas na itaron taga Caraga region. Ana, may ni kaya gumado kog Surigao. Anak ko'y kain, anak ko'y mga kaliwat. Binakog taga Bukidnon ni nga Alenton. At ako rin ginailhan mo gunang ako mga Alenton na dihar mo gunang sa Bukidnon. Kaya maura may maura may dali maadtuan. Anyway, diha sa atong mga kwan, no? Kang kapitan diha sa may barangay Marcelina, mayong buntag ni mo diha, Kap. Kap ninyo, mayong buntag. Ayon man usab sa ato ang mga kwan, no? Sa ato ang mga igala diri sa may Bayugan City, kumusta man ang inyohang mga kabuntagon? sa tanan nga mga taga San Francisco, maayong buntag. Sa ato mga tigpaminawan diri sa San Francisco, good morning ninyo mga katropa. Ngayon man usab sa ato ang mga kahigalaan mga katropa. Dinhi sa may lungsod sa Prosperidad. Maayong buntag ninyo. Sa atong mga kahigalaan o mga katropa diri sa may lungsod sa Rosario. Speaking of Rosario mga katropa, doon na tayo nakuhang report nga mitala na sa 93 ka mga individual ang doon ay naapektuhan sa kaso sa dengue. So karong panahon na mga katropa, I think murag dengue prevention month. Di kita magkumpiyansa mga katropa, labi na ito mga kabataan. No nga kanang naakaron sa labi na kining doon natay mga bata or atong lugar, no, daghay posibleng dapuan sa mga lamok mga katropa. Kay lisod na kayo og ang mga lamok nga naadya sa atong dapit nagdala nining sakit nga dengue. Kabalutang ang dengue mga katropa, makapatay kini. Ito na nga daghanag nabawian sa kinabuhi tungod ni ining dengue mga katropa. Muna nga isa sa ato ang bantayan or isa sa ato ang hatagan o pagtagan mga katropa. No, ang kining dengue mga katropa. Glenn Rementizo, good morning, paki-shout out ni Gingging Cartera. Rementizo na ngamumata. Oy, Ate Gingging. Gipokaw ka ni Kuya Glente. Mata na daw di ate kay mo eskwela na si Longlong. Ang mga estudyante na to di Ate Gingging kinahanglan na lutuan. Okay, busy pa si Kuya Glenn, muadto pa ni skuan, galingan karon. Oy, sa ato mga higala diha, no? Sa ato ang mga kapamilya, katropa diha sa may barangay Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Maayong buntag. Labi na sa mga Julas family, Cartera family, o Rementizo family. Maayong buntag ninyo diha mga katropa. Tingani na baron sa Katmonon? Muraga dili pa man siguro, no? Speaking of ting ani, ato mga farmers ha. Kumusta man inyuhang pagpanikaysikay? Kumusta man inyuhang pagpaningkamot? No, murag taas-taas man siguro ang presyohan karon sa atong palit sa humay. Okay mga katropa, itong oras alas 5:16 na. Diretso sa tas pampaugnat sa mga kaugatan ninyo be. Direta sa mo amateur o sa kita kadali mga katropa. Asa naman itong atong gikuan diri, giandam. Ato sa ning ipakuan diya sa inyo ha kay para maka-exercise sa pod mo diya.

Exciting Filipinas. Oras mga katropa, alas 5:20 na. Ah, thank you katropa. Ting tanong pa, mingaw ang ani kay Filior Kaluoy po din town. Basta ila no, mo gini dakong problema sa tuang mga farmers ba. Kinibitawng nang hinam-hinam ta sa panahon sa ting tanong. Unya pag-abot karon sa ting ani kay ma-failure ang atoang

Kailangan. Kanambot ka ni si Dindin Pataho o si Wilma Joaquin. No, unsa kay mga panginamuhi ani nila. Kay sila Kuya Glenn Remintiso, medyo failure mangyud sila karon sa ilahang mga kahumayan. Mayong buntag si Ray, shout out sa tanan. Taga Sitio Cantagana, Dorian. Kanunay na minaw sa programa sa XFM San Francisco. Best station, amping ang tanan o oh God bless. Oy, sa tanan nga mga silingan na tong barangay. Diha sa may Cantagana, Dorian. Diri manis may lukak, no? Mayong buntag ninyo diha. Labi na sa mga katauhan diha sa may Sitio Cantagan, Dorian, mga katropa. Good morning sa inyo, diha. MJ Duero, Picol na pod, kuya. Good morning. Ay, kuya. Mayong buntag ni mo diha. Muraga, nara ko diri sa atbang, kuya. Basin o niyang gabi, kuya. Makapasingo ta o padol-padol na po dito sa may lakbay. Duhan ako kagabi in town, wa ka pasingot kay niya dunay mga importanteng lakaw o niya dunay mga problema nga giasikaso pud lagi ani atong mga sakop nang sit aside sa gyud in town ang atong padol-padol ani. Sa akong iyaan, Marilyn Yubata, good morning. Mayong buntag sa kumaka pamilya diha sa may Malaybalay City, Bukidnon. Sa tanan niya akong mga kaliwatan, gikan sa Alinton, Alburo, Abarkis. Sa paman na mga Priglo family, no? Mayong buntag ninyong tanan diha. Kuya MJ, kumusta man imuhang adlaw? Kumusta ang kagabion nga imuhang nasa gubang? Sa atong mga katropa, labi na sa atong mga driver, medyo ato ang kadalanan karon medyo dangog-dangog. Kay murag kaganihang kadlaon, murag nakasinati kita og kining pagpatak-patak sa ulan. Sumauna ang matod pa sa atong nakuhang impormasyon mga katropa. Murag karong adlawa, no, makasinati kita o medyo pag tagaktak sa ulan tungod kay ang bagyong Inday o kining super typhoon na bagyong Inday. Posibleng maapektuhan kita tungod kay diri sa ato ang area Philippine area of responsibility mga katropa, murag makaagi, no, si bagyong Inday. Natotali nga diri sa ato matod pa mo landfall, pero posible gihapon kita nga makasinati sa ginagmay nga pag-ulan mga katropa. Okay kayo ka, God bless, og may buntag diha. May buntag po nimo diha, kuya. Laban lang kita sa panginabuhi, ani kuya. Laban sa matag-adlaw, mga failure o mga paldo. Ato lang yung pasalamatan sa kita sa... Anyway, mga katropang, atong programa, gipaluyuhan kini sa mga produkto. Gikan sa Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix na mapalit usab sa atong mga butika nga duol sa atong lugar. Dahil ganun sa mapalit gini sa online, pinaagi sa Lazada o Shopee o TikTok mga katropa. Kung doon na kay problema sa mata, doon na tayo Vision X Plus. Kung doon na po ikaw problema sa bukol-bukol, doon na usap kita ya Santon Plus Gold o Premium D3 mga katropa. Sa tanan ng mga hilig og kape, doon na tayo Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kana nga mga produkto ang nasulayan na sa kadaghanan o natistingan o na-prove na sa kadaghanan nga epektibo ang atong kape.

0: Kape na malang galing ka. Kanto na lang yung kape. Nga doon ay binipisyo sa kalawasan, mga katropa. Once again, good morning sa atong mga empleyado. Labi na sa mga maistrag maestro. Mga government employees, good morning ninyo mga katropa. God bless sa usab. Good luck sa bagong adlaw nato karon. Good luck na lang kitaan eh. Padayon lang kita mga katropa. Saon man nga naa man ta sa tong nasod Pilipinas nga kagubot. Ato ang Senado mga katropa, nagsige na malang ni sila og kuan. Nagsige na malang ni sila padayon anang impeachment ni BP Sara. Nyang ilahang gikalaban na tua sa area. Tua sa field mga katropa. Nagsighatag sa iyang serbisyo. Muna yung giingon mga katropa nga nagbutar ta og mga wayayong tao. Dakong kasaypanan sa atong miaging eleksyon mga katropa. Muna untana ni learning na yun untana ni sa tuang mga katawhang Pilipino. Dako gid kaay ni nga pagtulon-an mga katropa nga di gid untana ta magpadalas kwarta og mga atex mga buang-buang mga tao.
1: Ayaw!
0: Walang mga ilad ta ang resulta. Kita'y nag-antos karon sa ilahang mga binuhatan nga way ayo.
1: Ayoy!
0: Sige lang, hapit naman pod. Ilan naman lang katuig mga katropa. 26 naman ron, pagka 27 ang labangonon, pagka 28, tawa na. Kagawas na taning administrasyon. Kanang panahuna mga katropa, murag diha, makainsakto na siguro tagbutar. Di rin na punta mailad anis mga congressman. Muna ang inyohang mga congressman diha, una-hunaan nagmaayo kung angay pa ba nang ibalik. No, kay basin unyag mailad regihapon mo sa tag 50 subri mga katropa.
1: Ayaw!
0: Basin unyag inigdawat sa subri pagtanaw kay yellow man o kaha blue. Okay, butar taani. Ang ending tulog katuig problema.
1: Ayaw!
0: Atong oras mga katropa, alas 5:29 na. Mo-break on atas kadiyot mga katropa, human sa atong paabot diha kaninyo nining ato ang mga pahinomdom sa panglawas. Doon na tayo pipila ka mga nahagpat nga mga informasyon gikan sa laing mga probinsya na nga ato usap ipaabot diha kaninyo. May buntag ni mo diha katropang Bibian? Vian, mayong buntag ni mo diha. Okay mga katropa, ay mughawa, mubalik, rakuhuman lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM XFM.
4: Hello? Hello?
5: Oh, hello?
4: Papa? Pa?
5: Oh, nak!
4: Uli na!
5: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
4: Imo, manok, ibarte.
5: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusig.
4: Mga katupa, exciting!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo, dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito, unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
7: Ambo to rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus, user atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Hampton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sesta Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
4: No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Nabay, oh.
6: Para makasure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Daghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh? Akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Kapitin. Muna akong gimintin ka ron.
6: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panuntong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto anek. Sakit eh. Pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani. Sa Tantum Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Tantum Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Exciting Pilipinas!
1: Oras mga katropa, alas 5.42 na. Kining oras sa tod kanato sa Premium D3 Soft Gel Capsule o Vision Plus Capsule. Mga katropa, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Sa tanan ng mga maupay pagbangon, hala, timplahan na ang kaping Santon Plus Coffee Mix. Mayong buntag ka Selvis Selvet G Kadyal Niken diha sa may barangay Labaw sakop sa lungsod sa Esperanza. Sa ato mga kaigalaan, mga katropa diha sa may barangay Labaw o Katmonon, good morning sa inyong tanan diha. Sa mga Kadyaw family diri sa may area sa Labaw o sa area sa Magkiangkang Bayugan City. Sa mga Longhas family, Villabito family, Sumagang family. Maayong buntag ninyong tanan diha. Salas family o Galaba family. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Okay mga katropa, dirita sa mga dahagpat nga mga impormasyon. Gikan sa ato mga kaubanan sa laing probinsya. Good morning katropa nga boss Nathan ko. Atong pinaka-abtik nga driver, ambulance driver. Diha sa ato ang CDRRMO Bayugan City. May buntag diha kang Sir Joe Solet. Sa tanan nga mga driver sa ambulance, sa tanan nato nga mga responder, amping kanunay mga katropa, labi na sa inyo ang mga matagpag-responde. Boss Ray, my friend, good morning and God bless you. Salamat kayo, katropang Nathan ko. Okay, dirita sa mga nahagpat ng mga impormasyon gikan sa itong mga kaubanan. Gikan kang Lars Anyol, 1,800 kapamilya sa Davao del Norte na kadawat og ayudang pinansyal gikan sa DSWD. Karon nga simana. Okay, atong sayron mga katropa ang kompletong detalye.
2: XFM Report. Mukabat sa 1,800 ka mga binipisaryong kwalipikado sa assistance to individual in crisis situation kun AIX sa Davao del Norte ang gikatak ng makadawat og 5,000 pesos matag usa gikan sa DSWD. Karon simana, gisubdan ang multi-sectoral payout gapong adlawa Hulyo 7, 2026 sa buntag. Din mukabat sa 600 ka mga individual ang nakadawat nga gipaygayon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Provincial Operation Office sa Paroktipas, Magupuis, Tagum City. Sumala sa nahipos ng impormasyon sa XFM Tagum News Team. Magparayon matod pa ang pagkapadapod sa nasangpit kayuda sa Hulyo 9 o Hulyo 10. Naglakip ang mga binipisaryo sa mga solo parent, senior citizen, PWDs o mga unemployed ng mga individual. Din karaghanan sa mong ihap, taga Tagum City, sa napipila niini, gikan sa silingang lungsod sa Davao del Norte, nga giendorso sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGUs. Sumala pa nga maong hinabang pinansyal, programa sa DSWD. Nga naglaro maabagan ang mga labi na ginhanglan sa ilang mga nagunang palaliton nunot kini sa nasinating krisis. Dako sa pagpasalamat sa mga binipisaryo nga to sa hitundang buhatan nga nagdumala sa maong programa. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: XFM Report.
1: Okay, sumauto mga katropa. Salamat kayo katropang Lars Anyol. Ubay-ubay usab ni mga katropa kaya 1,800 ka mga pamilya ang nahatagan sa ayuda. May buntag usab diha kang Ate Jel Lagulay diha sa may barangay Katmonon. Nagapaminaw diha sila dito karon. Sa mga Lagulay family diha sa may barangay Katmonon, sakop sa lungsod sa Esperanza, mayong buntag ninyo diha. Pakiabot kang Auntie Aning, pakiingon diha unya nga maing buntag. Mga katropa, diritas laing nahagpat usab nga mga kining impormasyon gikan sa mani kang kinsa maning koan Jobet Espanyol. Matod pa 33,000 ka mga PWD sa Davao City na kadawat og TIG 15 nga subsidiya sa National Disability Rights Week sugdan pinaagi sa subsidiya distribution. Oh, nindot yung mga katropa, okay, puro mga subsidy. May pa dito sa Davao Region area, ha? Okay, ato sa iron mga katropa, pinaagi kang Jobet Espanyol.
0: XFM Report.
3: Buabot sa kapin 33,000 ka mga persons with disabilities kan PWD sa Davao City ang gilauman nga makadawat sa tag 1,500 pesos nga annual subsidy gikan sa lokal nga pagamhanan sugod karong Hulyo 17 diin sabayan kini sa pagsugod sa selebrasyon sa National Disability Rights kan NDR Week. Sumala ni Persons with Disability Affairs Office Chairman Attorney Redendo E. Martinez sa paiginabi sa XFM Davao na ipahigayon ang ceremonial distributions Rizal Park alang sa mga kwalipikadong beneficyaryo gikan sa pito ka mga barangay sa Dakbayan diin lakip sa mga barangay mo ang barangay 1, 2, barangay 3, barangay 4, barangay 5, barangay 38 ug barangay 39. Dugang paniini nga naa sa kapin 500 ka mga PWD beneficiaries ang gilaumang makadawat sa unang adlaw sa distribusyon. Gibo siya gusab ni Attorney Martinez nga misaka na sa kapin 45,000 ang rehistradong PWD sa Davao City. Usak indikasyon na mas daghang mga PWD na ang nagpalista aron maka-avail sa mga benepisyo o programa sa syudad. Gipaklaro sab niini nga human sa ceremonial opening ipadayon ang distribusyon matag barangay base sa schedule nga ipatik sa opisyal nga Facebook page sa mga opisina. Gipahinumduman usab niini ang mga benepisyaryo nga magdala sa ilang PWD ID o voter certification o barangay certification isip kabahin sa mga kinahanglanon aron makadawat sa naisgutan nga subsidiya. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa pag-inomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katrop nyo sa balita sa Davao City. Jovet Espanyol, XFM News.
0: XFM Report.
1: Okay, daghang salamat katropang Jovet Espanyol. Ubay-ubay usab di ay ni ang mga nakadawat nining tag 1,500 nga subsidiya. Alang sa ato ang mga PWDs. Dako na kay nang tabang at tus kania sa ilaha mga katropa. Untana ba tanan pud unta ambot diri sa ato ang kwan, diri sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur basin do na puy mga ingon anak ang programa. Wa pa lang nato nakuha or wa pa lang nato na siren. Tua sa Bukidnon si Manang, tua kay GC, may pa ni si Auntie Anin kay si Giraga pasupaso sa Agusan o Bukidnon. Amping-amping kanunay ya Auntie Anin. Salamat kayo Ate Jill sa inyohang pagpaminaw dihang dapitas may katmonon. Okay, doon ay usap pa, gikan kang Ivan Pulunan mga katropa nga matud pa. DNR 7 gipahugtan ang proteksyon sa talagsaong puti nga unggoy nga nakit-an sa Sultan Kudarat. Okay, atong siren ang kinatibuk ang detalye niini katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
4: Dali nga giaksyonan sa DNR Region 12 kauban ang lokal nga panggamanan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudrat aron mapanalipdan ang talagsaong puti nga unggoy nga bag-o lamang nahimong isgutanan sa social media. Sumala sa DNR ang maong mananap usa ka Philippine long-tailed macaque nga posibleng adunay leucism, usa ka talagsaong kondisyon sa kolor sa lawas imbis nga albinism nga sama sa unang ginudahang kondisyon niini. Bisan pa man nga luwas ang pinoyanan sa unggoy, temporaryong gisaradan sa LGU ang lugar aron malikayan ang pagdakop, illegal nga pagpangayam o uban pang magahulga. Nag-andam usab og ordinansa ang barangay Bugso aron nga masiguro ang dugay nga panahon nga proteksyon sa unggoy o sa pinoyana niini. Samtang gipahinumduman sa DNR ang publiko nga ang pagdakop, pagkuha o kung pagsamok sa mga susamang mananap ang labing gidili ubos sa Republic Act number 9147 o kung Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Giawag usab ang tanan nga dili ibutyag ang eksaktong lokasyon kung asa nakit-an ang maong mananap aron malikayan nga mabutang kini sa peligro. Aron nga dili mabutang sa peligro ang imong kaimsog, batasana ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: XFM Report.
1: Okay, sumoto mga katropa, kung ikaw nakakita na og kana bitong ingon nila nga umuputi ang uwak, usa pa ko magkuan. Karon mga katropa, di ana poy puting unggoy. Kini nga mga kulor mga katropa kay usually sa ato magong naandan mga katropa, no? Ang uwak ug ang unggoy, mga itom gyud na sila atong nakita. Pero sa karon nga panahon nga duna nay nang gawas, wa pud siguro ni nagtina ning unggoya, no? Ay talagsaon kay ning unggoy nga puti. Basig nakakuha ni siya, naka-Santon plus Gold Coffee Mix. O ana man ang basta maka-Santon Gold Coffee Mix mga katropa. No, muhayag yun ang pamanit, ana. Maupod din sa unggoy, nihayag po ang iyahang balahibo. Ato, yun din proteksyonan mga katropa. Kaya talagsaon kini nga mga nilalang sa ato ang Islas Mindanao. Sayonan kag kitaray na ana diris Mindanao. Ambot lang sa ubang isla mga katropa. Basin do na pod pero wa lang gyud na diskubrehan pa. Okay mga katropa, sumoto. Ang ato mga nahagpat nga mga balita gikan diri sa ato ang paggikan sa pagpanubay sa ato mga kaubanan sa laing probinsya. Mga rare nga mga information. Mga talagsaon mga katropa karang unggoy nga puti. So mga katropa, daghan kayong salamat sa inyohang kanunay nga pagsuporta labi na sa ato mga programa diri sa XFM. Panghinaot lang gihapon ako mga katropa. Bisan pa man sa mga panghitabos tong kinabuhi, kanunay lang gihapon atong pasalamatan ang kahitasan og sa kanunay kita buligan sa atong labawang makagagahom. Daghang salamat o God bless kanatong tanan. Dalaygo ng Dios.
0: Exciting Pilipinas.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
0: XFM.
6: XFM.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang
5: balikan sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga tropa, alas 6:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Good morning. Mga tropa, welcome sa atong tulumanan na usamba. Adlaw na Miyerkules. Pinsa 8 na kita ning atong bulan sa Hulyo 2026. Once again, welcome. Agus katrupang Ray Celeste Soro Vasquez. Kining Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Atong tulungan ng mga katrupa hatod kines mayong kabubutaon sa Yesto Health Incorporated. Nagdala sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usan ini mga katrupa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule na pamatudaan ng mga katrupa nga nagaprotektar, nagatabang ngadto sa atong kadaghan ang mga katauhan. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule tagamtama mga katrupa ato kining maangko na as mga butika available ang maong produkto usab sa mga National Pharmacy na as Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Usab atong tulungan nun mga katrupa ato sa kinis mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer nagatabang usab kini sa mga farmers o mga mag-uuma aron mas mapalambo, mahimsog ang mga pananom. Mga trupa, kung fertilizer ang imong gipangita, mas maayong gamiton kining Crop Gold Fertilizer. Alas sa isa, 13 na mga trupa. Diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines, headlines.
0: Sa mga balitang lokal, alias Felix, sikop kini sa bypass operation sa Bayugan City. Druga gikan matud pa sa Butuan.
2: Headlines, headlines.
0: Central Fire Station sa Bayugan City, aduna na'y bagong acting city fire marshal.
2: Headlines, headlines.
0: Pipila ka proyekto sa Barangay Santa Ana na pahimusulan na sa katauhan.
2: Headlines, headlines.
0: Daycare leader and learner sa Osaka Sityo sa La Paz nakadawat og school supplies gikan kang Mayor Lim.
2: Headlines, headlines.
0: Kaso sa dengue sa Rosario, misaka nga duna sa 93, duha patay.
2: Headlines, headlines.
0: Negosyante og prutas gikan sa Davao de Oro, dakpan kini sa bypass operation.
2: Headlines, headlines.
0: Pilsaga Mining Corporation naghatod og relief operation sa mga biktima sa linog sa Sarangani.
2: Headlines, headlines.
0: Sa atong balita sa Regional National Disaster Resilience Month 2026, giobserbar kini dito na Standag City.
2: Headlines, headlines.
0: Duha ka lalaki gikan sa Butuan na dakpan sa bypass operation.
2: Headlines, headlines.
0: Street level drug suspect dakpan sa bypass operation dito na General Luna.
2: Headlines, headlines.
0: Sa isintaan news nga midala sa batang estudyante sulod sa lodging house na dakpan na.
2: Headlines, headlines.
0: Davao del Sur mihatag kini og tig 1 million pesos nga financial assistance sa Jazz og Balut Island sa Davao Occidental.
2: Headlines, headlines.
0: Lalaki sa Maron human gitigbas tungod sa komedya.
2: Headlines, headlines.
0: Duha ka mga mag-uma gipamusil samtang nagtrabaho sa basakan.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang DNPPO personnel gi-drug test kini integridad sa hanay gipalig-on.
2: Headlines, headlines.
0: Pagatrupa sa balita sa National, BP Sara gipaklarong dili mo surrender bisan nagkadugo sa nagpadayong impeachment trial.
2: Headlines, headlines.
0: Kapin Gismel ka residente sa France gipabakwit kini gumikan sa lapad nga wildfire. sa atong nga balita sa international.
2: Headlines.
0: Sa sports, AJ Obina nagtapos kini sa ikaupat nga pwesto sa Fly 18s tournament sa Greece.
2: Headlines.
0: Samtang sa atong nga balitang showbiz, Jericho Rosales og Maris Racal nahimo kining best actor og best actress sa 9th Edis Awards.
2: Headlines.
0: Magatrupa katong uluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Bueno, doon na kita 16 minutos na mga katrupang nakilabay sa Lasais. Unang arangkada sa atong mga balita.
2: Balitang sa lokal.
0: Alias Felix na dakpan kini sa Baybas Operation. Dito na sa Bayugan City. Druga, gikan matud pa kini sa Butuan. Report ni katrupang Ree Allington.
2: XFM Report.
3: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 41 anyos nga lalaki human kini nasikop sa gikasang nga Baybas Operation sa mga operatiba dito sa Purok 7A, Barangay Poblasyon, Bayugan City, niadtong Lunes gabi, Hulyo 2026. Giila sa mga awtoridad ang sospetsado nga si alias Felix, kinsa residente sa Purok 2, Barangay Santa Irene, Bayugan City. Sumala sa report na tigayon ang mga operasyon bandang alas 9:23 sa gabi sa pagkapkap sa suspek na recover gikan sa iyang posisyon. Ang upat ka pakite sa gidudahang syabo lakip sa nasakmit ang duha ka mas dagkong pakite nga gibanabanang nagkantidad og tag 2,000 matag usa og usa ka gamay nga pakite nga nagkantidad usab og 1,000 pesos gawas sa mga illegal nga droga. Nakuha usab sa operatiba ang usa ka 1,000 baybas money og usa ka pakite sa sigarilyo nga diin mo'y gigamit sa pagtago sa maong mga item. Atol sa interrogasyon, nabutyag sa suspek nga ang maong nga mga gidudahang illegal nga droga gidala og deliver lamang ngadto kaniya gikan sa dakbayan sa Butuan. Sa pagkakaron ang dinakpan ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station alang sa saktong disposisyon og nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinagpadayon usab ang gihimong lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang uban pang koneksyon sa maong transaksyon. Katropa, aron makalikay sa bisan unsa nga mga balatian, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekyusan Pilipino para sa Pilipinas, yun is katropang Ree Alburo Allington, XFM News.
2: Express Balita.
0: Daugang bahin sa itong mabalita, formal nang gidawat sa tibuok puwersa sa Bayugan City Central Fire. Central Fire Station, si Fire Senior Inspector Janry Mihores. Isip ilang bagong acting City Fire Marshal. Dako ang paglaom o pagsalig sa mga personahe sa estasyonan nga mahimong nga malampuso ng ilang hiniusang pagtinabangay obo sa bagong liderato ni Mihores. Aron mas mapalambo o mapakusog ang kalidad sa serbisyo sa Bureau of Fire Protection nga dunas tibuok komunidad. Uban sa pagsugod din nga bagong yugto sa estasyon, gipaabot usab sa tibuok puwersa ang ilang taas nga pagdaig o pagtahod nga dunakang Fire and Senior Inspector German Melo Jr. Alang kini sa iyang gipakitang matinud-ano nga pag-alagad kaniadto isip acting City Fire Marshal. Gipasalamatan niya si Melo sa iyang ligon nga pagdumala pagka maabi-abihon sa iyang mga sakop o sa walay puas nga suporta sa mga programa sa estasyonan. Giilaw sab ang iyang talagsaong pag-atiman sa pamilya sa mga kawani, ingon man ang iyang pagdasig sa mga voluntaryo o mga eskular obo sa maong buhatan. So, wala sa pamahayag sa Bayugan City Central Fire Station, magpabilin nga dakong kabahin sa ilang pamilya si Melo, bisan pa man pagbalhin ini, nga ito na sayang bagong taha sa serbisyo. Dungan nini nagpasalig ang tibok estasyon sa ilang pagdayong paraghiusa ka mati numanon og dedikasyon sa pagserbisyo sa katawahan obos na sa bagong liderato ni Fire Senior Inspector Mihores.
2: Express Balita.
0: Magatrupa itong orasan alasay sa 21. Sa pika sa bahin, pipilag ka mga proyekto sa Barangay Santa Ana. Napahimuslan sa kun napahimuslan na sa katawhan. Report ni katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
4: Mapasigarbuhong gipahibalo sa panggamhanan sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agustin del Sur nga napahimuslan na sa baga lumulupyo ang nagkadaiyang mga proyekto nga nahuman pina

0: Vitamin C. Alang sa rekesan Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katopang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Alas sa 1:27 mga katrupa, wala na maka-ipsot pa sa mga kamot sa otoridad ang usa ka negosyante. Oga prutas human kini na sikop sa ikasang bypass operation sa kapulisan tungod sa kalabigitan ni ini sa ilegal nga druga dito na sa Puroksais Barangay Duongan, Esperanza Agusan del Sur, bandang alas 9 sa miaging gabi. Gilas kapulisan ang suspitsado nga si Ronel Lamabinse, 38 anyos 15 lumad nga taga Mungkayo, Davao de Oro. Apan temporaryo kini nga naninda sa prutas sa maong barangay. Ang balampusong operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Esperanza Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Ruby Kalang, ang officer in charge sa maong abuhatan. Narecover gikan sa posisyon sa suspect ang tulo ka pakite sa gidudahang shabo. Lakip na ang bypass mark money ug uban pang mga paraparonalya. Sa iyang pamahayag, aminado ang dinakpan nga siya tigamitan og ilegal nga druga, apan hugot ni ining gihimakak ang akusasyon nga siya nagbaligya niini. Dungan niini nagpadayon sa iyang grabing pagbasol si Mabinse sa iyang pagkalambigit sa maang ilegal nga binuhatan og narawagan usab sa uban nga mupalayo na niini og mubalik sa sabakans balaod sa gobyerno. Sa pagkaroon ang suspek anaana sa kustodiya sa Esperanza Municipal Police Station o giandam na nini ang tukmang kaso bato kaniya alang sa paglapas sa Cupracon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Negosyo sa kawal, nagtanong mga plantas sa ko, sir.
3: Plantas, ang last name mo nga gamit, sir?
2: Atong pitsa 15 to, sir.
3: 15
2: to, June, no? Atong
3: gamit. So, aminado ka nga, mugamit ka?
2: Oh, mugamit to, sir.
3: Ang bagbaligya?
2: Wala ko na nagabuhat, sir. Wala ko.
3: Gamit lang yan?
2: Ang gamit ako, sir.
3: Kung sa may mohang nakuha ka ng leksyon na dapat, mang, kasi may ma-advise
2: yan. Kung may mo, sir, huwag ka ni ka-leksyon naman sa ko, ah, bisan pag ihatag na sa ko, di na ako sunod na gamit rin, so, sir.
3: Kung sa may mong panawagan sa mong mga kaila, mga kaila mo nga nagamit po.
2: Alihog, di na tapos. Kung siguro, murag balik na ito sa kuwan, gobyerno kay. Murag sagbuta kayo taga sa katiling buwan ra. Inangalan nga.
3: Sa tupadag sa mga bangkada nga nakagamit po.
2: O, nakapoy gamay po.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Dugang bahin sa itong mabalita, nagpahigayon o relief operation ang Pilisaga Mining Corporation. Alang kinis mga pamilya nga napiktuhan sa linog sa barangay El Rio del Filar sa Rangani Province. Ang maong ayuda gihatod gani kagahapon Hulyo 7/2019 kon uban sa suporta sa Philippine Army sa Rangani. Kapin sa 1,000 ka mga pamilya ang napiktuhan sa maong kalamidad o nakadawat sa nagkanilaing matang sa tabang. Lakip sa gipanghatag ang bugas, habol, mga tambal, banig o mga galon alang sa pagtipig o limpyo nga tubig. Sumala sa mga residente dako ang kahupayan nga ilang nabati tungod sa dali nga pag-abot sa ayuda. Nagpasalamat usab sila sa Pilisaga Mining Corporation o sa Philippine Army sa ilang paringkamot sa pagtabang sa mga biktima sa linog.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Mga trupa, alas 6:30 na, samtang diri kita sa itong mga balita sa regional.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang regional. Balita sa regional.
4: Dito sa Surigao del Sur, National Disaster Resilience Month 2026, giobserbar kuni sa Tandaga City. Report ng katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
5: Normal na ang isugdan sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tandag ang pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month 2026. Baguhay lang, pinaagi sa usa ka mabulukong programa nga gipahigayon dito sa Park Shed sa Tandag City Hall, Barangay Awasian. Ubos sa nasunong tema nga naghahanda at kumilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang maong kalihukan. Gitambungan kini sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, mga opisyal o empleyado sa syudad, ingon man ang mga representante gikan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Tumong sa maong tinuig nga selebrasyon nga mas makunhuran o mapalig-on ang kaalam sa publiko, kalabot na sa mga pamaagi o paglikay o pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Human sa maong programa, gipahigayon usab ang third quarter meeting sa CDRRMC sa maong tigom na hisgutan sa mga opisyal ang mga importanteng lakang sa pag-andam batok sa mga kalamidad. Lakip na ang mga prioridad nga programa aron masiguro ang mas luwas ug lig-on nga kahimtang sa tibuok Tandag City sa panahon sa mga emerhensya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
6: Express Balita, Express Balita.
4: Duha ka lalaki gikan sa Butuan na dakpan kini sa bypass operation. Report ni Katropang Junjel Labrias.
6: XFM Report.
7: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang duha ka mga lalaki kinihuman masikop sa gipahigayon nga bypass operation sa operatiba sa Kabadbaran City Police Station dito sa Barangay Mabini, Kabadbaran City, Hulyo 2026. Sa maong malampusong operasyon nga gipanguluhan ni Pulis Lieutenant Colonel Idsel Montero Caramonte ang hipi sa Kabadbaran City PNP batok na sa mga individual nga musuway unta og baligya sa gidudahang illegal nga druga sa maong dapit. Gila ang mga nadakpan nga sila si Andrian Joseph Macamay, 36 anyos, og residente sa Purok City, Barangay Lumbukan, Butuan City, og si Jason Baliber Amoy, 42 anyos, og residente usab sa Purok 5, Barangay Lumbukan, sa maong syudad. Sumala sa taho sa kapulisan na palit gikan kang Makamay ang usa ka pakete sa gidudahang syabo nga di kantidad sa 7,000 kapisos gamit ang mark money atol sa gihimong pagkapkap sa iyahag lawas. Nakuhaan pa kini og laing siyam ka pakete sa gidudahang syabo. Lakip na ang nagkadaiya ng mga drug paraphernalia. Samtang na-recover usab gikan sa posisyon ni Amoy ang duha usab ka pakete sa susamang illegal usab ang sulod niini. Sa pagkakaron ang duha ka mga dinakpan ana-ana na kustodiya sa Kabadbaran City Police Station alang sa saktong disposisyon og nakatakdang mag-atubang sa kasong kalapasan sa Section 5 of Dangerous Drugs og Section 11 Possession of Dangerous Drugs ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas og mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusa Pilipino para sa Pilipinas. Junji Librias, XFM News.
6: Express Balita, Express Balita.
4: Dito nga bahin sa may sa Surigao del Norte, magatrupa, street level drug suspect na nakpan kini sa bypass operation dito na sa General Luna. Report ni Katrupang Limwell Ukay.
6: XFM Report.
8: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang usa ka giilang street level individual human kini nadakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga operatiba sa General Luna Municipal Police Station dito sa Barangay Poblacion 1, General Luna, Surigao del Norte. Giila sa mga otoridad ang dinakpan nga si alias Jake, 30 anyos minyo og residente sa Purok 1, Barangay Santa Cruz, General Luna. Sa maong operasyon na recover gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka pakete sa gidudahang syabo nga gibanabana nga mutimbang ngadto sa 0.782 gramos og mo kantidad sa 5,317 pesos and 60 centavos. Gawas sa mga ilegal nga druga, nakuha usab sa kapulisan ang usa ka 1,000 pesos na mark money nga mao'y gigamit sa baybas. Sa pagkakaron, ang suspect lakip na ang mga nakumpiska nga mga ebidensya ana-ana sa kustodiya sa General Luna PNP alang sa pagpasaka og tukmang kaso kalabot sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
6: Express Balita, Express Balita.
4: Agatrupa, itong oras ang dalasay sa 36 na samtang nga lawig kita dito nga bahin sa may General Santos City. Sa isang taanyos nga midala matod pa sa Batanga, sa bata nga estudyante sulod sa usa ka lodging house. Magatrupa, nadrakpa na kini. Ato sa iron ang report ni Katrupa nga Philip Oligario.
6: XFM Report.
9: Nagtingkagol sa selda ang 60 anyos nga lalaki nga nanambigit sa kaso sa gingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka batan-ong babaye sunod sa usa ka lodging house nga nahimutang sa Kabakan North, Cotabato. Siko panasampit sa gilusad nga operasyon sa Kabakan PNP sa Barangay Katinduan. Nakumpiska sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay lisensya, 6 ka bala ug usa ka sachet nga dunay sulod nga gituwang shabu. Gikumpirma usab sa suspect ka ang dinakpan nga lalaki maura gihapon ang suspect sa kaso nga nalambigit sa batan-ong babae. Gikataho kaniadto nga ang bata giingon pauli na gikan sa eskwelahan alas 11 sa buntag niadtong Biyernes. Sa dihang giduol siya sa suspect og nangayo og tabang sa pagdala sa iya mga gamit. Tungod sa iyang pagkabatan-on og walay daotang pagduda, ang bata miuban sa lalaki sa usa ka lodging house. Kundiin giingong nag-check-in ang suspect human niya giangkon nga ang bata pao ang iyang anak. Kahinumduman nga nagpagawas og 100,000 pesos ka reward si Mayor Evangeline Pascua Guzman isip ganti alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa identidad og lokasyon sa suspect. Sa pagkakaroon nagatubang og dagang kaso ang dinakpan sa paglapas sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Section 11 sa Article 2 sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang imbestigasyon nagpadayon bahin sa laing reklamo sa gingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka minor de edad. Mga katropa, wala gayoy maayong resulta ang pagpangabuso. Busa tagaan na lang og higayon ang pagpalig-on sa panglawas aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
1: Dabaw, Dilsor, mihatag og tig 1 million nga financial assistance sa Jazz og Balut Island sa Dabaw Occidental. Report ni katropang Marvin Ibano.
6: XFM Report.
10: Nagkantidad sa tig-usa ka milyon ka pesos ang gitunol sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Sur ngadto sa mga lungsod sa Davao Occidental nga labing na apektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region nga mao ang Jose Abad Santos ug Balut Island sa Sarangani. Uban sa presensya ni Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, gipangunahan ni Vice Governor Mark Douglas Cagas IV ang turnover ceremony ning milabayng adlaw. Uban sa pagpasiugda nga ang maong tabang pinansyal nagikan sa tibuok katawhan sa Davao del Sur. Gidawat nila Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ug ni Sarangani Municipal Mayor Adilan De Arce ang maong financial assistance dungan ang pagpadayag sa ilang kinasingkasing nga pagpasalamat uban ang pagpasalig nga maggamit ang maong kantidad alang sa recovery sa ilang mga lungsod.
11: Pagdating to the recovery, so kalintabaw ninyo sa mua, labi na din po sa less fortunate na katawhan sa isla. We will buy light materials para katubang ato talidami is makabalik na sa ilahang. Rest assured everyone na kaling kwarta ninyo madapat dito sa dapat. In behalf of the people of Balut, I bow to the people of Davao del Sur na hindi nyo po kami iniwan. Maraming maraming salamat po.
12: Just like it, I always say, this tragedy has a unique way of uniting people. From the people of Jose Abad Santos, the Jasenios, pinaparating ko po sa inyong lahat ang aming taus-puso ang pasasalamat sa inyong pagpakita ng pagmamahal at pakikiisa sa pinakamahirap na panahon na aming kinakaharap. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
10: Mahinumduman nga nagbilin og dakong danyos sa naisgutang mga lungsod ang miigo nga 7.8 magnitude nga linog ni atong Hunyo 8. Diin sumala sa Office of the Civil Defense 11 na pulo ang patay sa maong kalamidad. Daghan ang mga naangol og mga namising gumikan sa landslides. Nilibusab ka mga balay ang naguba. Ginatos ka mga establishment ang nangahugno ug lisod ang transportasyon pasunod ug pagawas ni ini nga mga lugar tungod usab sa pagkaguba sa mga nagunang kadalanan. Taliwala sab sa trahedya, padayon ang pag-abot-abot sa mga relief ug humanitarian assistance gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mga local government units ug mga pribadong sektor agig pagsuporta sa mga apektadong residente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
1: Dito kita mga katropa sa Bukidnon, lalaki sa Maron, human gitigbas tungod sa komedya. Report ni katropang Rostom Villafranca.
6: XFM Report.
13: Landing sa tambalanan ng usa ka lalaki, kinsa sa Maron dihang gitigbas sa iyang silingan. Dito sa may porok 8 sitio Lagasan, Barangay Sampagar, Damulo, Bukidnon. Domingo sa gabi, Hulyo 5, 2026. Ang biktima na ilang si Elias Ernie, 28 anyos. Samtang ang suspect na ilang si Elias Bentong, 39 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, samtang ang biktima nga lango sa ilim nung makahubog, naglingkod sa usa ka kawayan nga bangko, apat sa balay sa ilang porok president, uban sa iyang mga silingan. Dihang niagi ang suspect, gisinggitan kini sa biktima og taasa sa imong samurai oy. Tungod kay nakainom usab ang suspect, nasuko kini sa maong komedya og sakalit lang iyang gitigbas ang biktima sa makadaghang higayon. Gidala dayon sa mga concerned citizen ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Kibawi, Bukidnon. Diin kini ana-ana sa luwas nga kahimtang. Personal nga dumot ang nakitang motibo sa maong krimen. Samtang daling naaresto sa Damulog PNP ang suspect og na-recover gikan kaniya ang usa ka hait nga hinagiban. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
1: Sa pikasabahin, duha ka mga mag-umag ipamusil kini samtang nagtrabaho sa basakan. Report ni katropang Jonathan Le.
6: XFM Report.
14: Swerte nga wala na igo o na angol sa pagpamusil sa suspek sa Purok Sais sa Barangay Bismarck, Don Carlos Bukidnon, yatong Hulyo Sais na 2026, pasado las 8 sa buntag. Ang mga biktima na ila nga sila alias Bobby, 46 anyos, o alias Roberto, 61 anyos. Base sa reports, o saka alias Sammy, 46 anyos, ag kalit nga niabot sa basakan na sa iyang igsuod o walay igong rason. Gipamusil ni ini ang duha ka biktima human sa nitabo ni sulay pag-igki sa suspect sakay sa Toyota Hilux nagpahigayon dayon og dragnet og hot pursuit operation sa aga kapulisan aron pagsikop sa suspetsado pagkalas 11:30 buntag sa susamang adlaw ni surrender usab sa presinto aga suspect samtang narecover sa lugar ang usa ka fired cartridge kesa personal grudge aga motibo sa krimen na nagsumikat sa lada dispute sa karon nagitanggong na ang suspect sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station ipaubos usab aga suspect sa paraffin test samtang ang narecover nga basyo itugyan sa Provincial Forensic Unit alang sa ballistic examination. Katropa, problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, guban pa kinanglan nga tumaran og Santon herbal capsule alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jotan Lee Suryano, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusang bahin sa tunga balita sa regional, DNPP operational git drug test kini. Matud pa integridad sa Hanay Kapulisan gipaligon. Report ni katropang Bong Omaki Algambra.
6: XFM Report.
15: Ipailom sa mandatory semestral drug test ang tanang mga personnel sa Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO niatog Hulyo City 2026 isip kabahin sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal nga droga ug pagpaligon sa internal cleansing program. Gipahigayon ang maong kalihukan sa Davao Norte Provincial Forensic Unit aron masiguro nga ang tanang nga kapulisan magpabiling drug free adunay maayong panglawas ug andam sa multinud-anong pag-alagad sa katauhan. Sumala ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn J. Cristines, ang mandatory drug test dili lamang pagtuman sa pulisiya kundili usa-usab katimaan sa paningkamot sa organisasyon sa pagmintinar sa accountability, profesionalismo ug transparency. Matud pa niya, ang mga kapulisan kinahanglan mahimong ehemplo sa pakigbatok sa illegal nga droga ug magpabiling disiplinado, matinud-anon ug walay kalambigitan sa ginadili nga mga substansya. Kabahin usab kini sa 5 focus agenda sa Chief PNP. Ilang labi na sa integrity monitoring nga nagtumong sa pagpaligon sa disiplina, sulod sa organisasyon ug pagsiguro sa pagsalig sa pagsuporta sa publiko ngadto sa kapulisan. Padayon ang PNP sa pagpatuman sa mga lakang aron mapreserbar ang integridad, profesionalismo ug kalidad sa serbisyo sa tanang mga pulis personnel. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay nga tung lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
1: Oras mga katropa, alas 6:47. Samtang nga dirigita sa itong mga balita sa National.
6: Express Balita. Express Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Usa ka mubo apan makahulugan nga pamahayag ang giluwatan ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang pagpakita dito na sa unaan sa Senado kagahapong adlaw Hulyo City 2026. Taliwala sa nagpadayong mainitong isyo og legal nga proseso bato kaniya, gipahayag sa Vice Presidente ang iyang ligon nga baduganan gamit ang mga pulong indes bloodbath and bludgeoning. I will be bloodied but unbound. Ang maong pamahayag nagpagita sa iyang kandam nga atubangon ang unsaman nga hagit o aligasyon nga gilabay batok sa iyang buhatan. Dungan sa pahayag nga dili kini basta-basta nga musurinder o pukanon sa maong sitwasyon.
6: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Mga katropa, sa itong balita sa international, Kapin Jismel ka-residente sa France, gipabakwit gumikan sa halapad nga wildfire. Report ni katropa ang Kiano J. Sibial.
16: Sa Jismel ka mga residente, ang gipanghikling sa mga otoridad, human sa miulbo nga usa ka lapad, ugda kong wildfire sa habagatang bahin sa France, nga nahimutang dool sa utlanan sa nasud sa Spain. Sa pagkakaroon, naglisod paghihapon ang mga bombero sa pagkontrolar sa kalayo, nga miugdaw sa dulan 4,600 ka hektarya sa Kahuyan, sa tiilan sa French Pyrenees. Base sa opisyal nga taho, miabot na ngadto sa 16 ka individual ang naangol, diin upat niini ang mga bombero nga direktang nakigbisog sa kalayo. Tungod sa grabing kainit sa panahon, ug sa kusog nga paghuros sa hangin, gikabalak-an sa mga eksperto nga mas musamot pa katingog ug kakatap ang kalayo. Tungod sa maong insidente, nagpadala na ang European Union ug paspas nga tabang nga naglakip sa upat ka water bombing aircraft gikan sa Cyprus ug Sweden. Uban ang kapin gatos kaduga nga mga bombero aron tabangan ang mga emergency response team sa lungsod sa Trevillac duol sa Perpignan City. Naapektuhan usab sa maong sunog ang prestigyosong lumba sa bisikleta nga Tour de France, diin gipangsira una sa publiko ang pipila ka mga bahin sa ruta aron mahatagan og agianan ang operasyon sa mga bombero. Nagpadayag usab og pahasubo og pakighiusa si European Commission President Ursula von der Leyen ngadto sa nasud sa France, taliwala niining nasinati nga kalamidad. Sumala sa mga eksperto, ang grabing kainit nga nasinatian sa France og sa tibok Europa sa milabay nga bulan ang nagunang hinungdan sa paspas nga pagganat sa kalayo. Gipangandaman usab ang posibleng pagsaka pag-usab sa temperatura ngadto sa 40 degrees Celsius sa France karong semanaha, samtang padayon paghiapon nakasinati og grabing heat wave ang mga silangan nasud sama sa Spain ug Portugal. Mga katropa, makabatuntag ka himsog ug gabaskog pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Kiano JC Bial, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
1: Sa atong balitang sports mga katropa.
6: Express Balita. Express Balita.
1: Na landing sa ikaapat nga pwesto ang Pinoy Paul Vault Star nga si AJ Obina. Human sa iyang pag-ambak sa baguhay lamang nga natapos nga Fly A10 sa tournament nga gipahigayon dito na sa nasod sa Greece. Bisan pa man og hapit na unta nini masungkit ang usa ka podium finish apan na parot pinaagi na sa count kun count back. Malipayon gihapon ang 30 anyos nga atleta human niya makuha ang iyang bagong season best nga 5.81 metros
4: Ang maong nga baruganan na mas taas itandi kini sa iyang kanhing record nga 5.78 meters. Nga natala dito na sa Estafa Indoor Meet sa Berlin, Germany. Ito na kalabay nga Marso. Sa maong kompetisyon, nakatabla ni Obiena sa 5.81 meters nga gitason sila si Ersu Sasma sa Turkey. Baptist Theory sa France o ang pambato sa Greece nga si Emmanuel Canales. Nakuha sa Amerikanong si Christopher Nelson ang bulawan nga medalya human usab nanguna pinaagi na sa countback samtang nakuha ni Thibaut Kulit sa France ang silver o nakakuha sa bronze nga medalya mao si Emmanuel Canales human sa subli nini nga kalkulasyon sa mga puntos.
6: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
4: Dari kita magkatrupa sa itong balitang showbiz. Sila si Jericho Rosales o Mares Racal. Ang gila isip pinakamaayong nga mga artista sa natigayon nga 9th Entertainment Editor's Choice Awards. O mas nailhan kini nga da IDES. Sa maong award kun awards night, nasungkit ni Jericho ang titulong Best Actor tungod sa iya nga talagsaong nga pagdala sa pelikulang Quezon. Samtang si Mares Usab ang mibit-bit sa trupiyo isip Best Actress alang sa iyang papel sa pelikulang Sunshine. Atul sa iyang pagdawat sa pasidungog, emosyonal nga gihisgutan ni Jericho ang iyang inahan nga karon nakigbisog sa sakit nga Alzheimer's. Dungan sa pagpasalamat sa iyang pamilya o sa iyang hinigugma nga si Janine Gutierrez. Sa laing bahin, si Maris naghatag usab og usa ka mensahe nga puno sa paglaom alang sa kinabuhi. Iyang gidasig ang tanan nga mubangon og dili mawad-an og pagsalig sa kagalingon. Kay duman nga ang actress na lambigit kini sa usa ka controversial yatong tuig 2024 kalabot sa iyang nangaging relasyon sa aktor nga si Anthony Jennings. Gawa sa mga nagunang aktor, ang pelikulang Quezon mausab ang nagkunapili nga Best Picture samtang si Gerald Tarog ang gipasulungan isip Best Director. Best Supporting Actor si Rico Blanco sa Manila Finest og Will Ashley sa Bar Boys After School. Best Supporting Usab kun Supporting Actress si Rochelle Pangilinan sa Child Number 82. Best Screenplay si Gerald Tarog og Rudy Vera. Best Cinematography o Cinematography si Moises Z. Samtang Best Editing si Benjamin Gonzalez Tolentino sa Sunshine. Best Sound si Roy Santos og Nelly Jukno sa Manila Finest. Samtang Best Visual Effects si San Telmo kun sa San Telmo Studio Team. Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Samtang sa laing bahin, Best Music Score si Frederick Sandubal og Emerson Texon sa Manila sa Finest. Og Best Theme Song sa ang Sandalan, Manila's Finest. Ang The Edis usa kini katinuig nga awarding nga ginumala og giorganisa sa Society of Philippine Entertainment Editors aron hatagan og pasidungog og pag-ila ang mga dako og kontribusyon sa industriya sa pelikulang Pilipino.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Mga katropa, duna kita yala sa isang bitay sa isang mga tunaglangkob sa atong kinitibok ang bahin sa mga balita. Ato sa kunong kadyot lang mga katropa, disertan mo exit, no? Okay. Kumusta na tong bagyo? Ato sa nga, ako sa tanahon mga katropa para ma-update ninyo. Katong giingon nga bagyong Bobby. Kadyo to na kaya ako pang gisilib-silib, no?
1: unsay update ani. Ha. Bueno, alas 5:56, good morning din tanan mga katrupa. Ako pang gilili ang updates pag-asa sabay dagan sa pagkakaroon. Mga katrupa, ako sa gipabot ninyo ang kalabutan ni ining lakat sa panahon na to. By the way, as of today, you know, gipagawas pag-asa mga tropa, kining kuan ni siya tropical cyclone bulletin number 2. Super typhoon nga Bobby, mao ni international name mga tropa, no? Gi-issue kining forecast kagayong sa buntag alas 5. Niabalid kini mga katrupa ang tud unyang alas 11 sa buntag. Kining super typhoon Inday. Pagsulod nini mga katrupa, super typhoon Inday na siya. Kay Bobby man ang international name ni. Matud pas pag-asa na ni sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Nakasulod na mga katrupa ang kining super typhoon nga Inday. Yan lang naman nag-Inday. Ang location sa sintrong bahin na sigbatan bandang alas 4 sa yung buntag kagaina mga katrupa. Din ang sintro sa mata sa super typhoon nga Inday na akini sa gibarabana nga available data sa kalayon mga katrupa nga 1,405 km s of Northern Luzon. Naa kini intensity kakusgon mga katrupa nga 185 kilometros per hour sa duol nga bahin nini. Okay, tuda na kayo ning 185 nga poros mga katrupa. Kusog na na. Unya ang bugso nini, hilabihan katuda. 230 kilometros per hour. Niya ang central pressure mga katrupa. 930 horsepower. No? So, kini kuan na ni siya kining pressure o sa tubig pa ni man ni ang iyang kusog. Pero ang huyop ni ini mga katrupa, ang iyang bugso 230 kilometros sa matag oras. Super, mao pa na ang samtang nagkaduol mga katrupa, mao pa na ang kakusgon. How much more kung magkaduol pag yun, no? So, ang kasamtangan nga movement ani, nag-isbog kini sa westward sa kining kapaspason nga 25 kilometros matag oras mga katrupa. Unya, ang epekto na ini, strong to typhoon. Makusog nga to sa typhoon, force winds. Nga diin nag-extend kini outwards ngadto na mga katrupa sa 900 km gikan sa sentro ang bahin nini. Gipasaka na sa warning signal number 1 ang kining bagyo mga katrupa sulod sa 36 oras. Unya ang range of wind speed 39 to 61 km per hour sa signal number 1 ni ha ang mga lugar na sa Luzon kay wala pa man gyud ni nga ingon nga naa na sa duol kay 1,405 km s of Northern Luzon pa man ni mga katrupa sa tupa na pa signal number 1 ang kining pipila ka mga lugar sa Luzon. Okay. So kana lang atong gipangita mga katrupa kung asa na ning bagyo ha. So far as we know, na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Makusog nga bagyo, super typhoon.
4: So, ampo lang nato mga katrupa nga unta na mulikoy na ni. Kay bisan pa man og dili moigos ato mga katrupa apan ang atong mga kagisunan lo oy gyud in town. No? Dili malalim mga katrupa kining maigo ta sa bagyo nga super typhoon. Nasinati na nako na dito sa Surigao City in town. Kaingon na kong patay na ko itong panahuna. 7:01 sa morning mga katrupa. Good morning kang katrupa nga Jolina Jolina Pataho, Wilma Joaquin. Good morning. Jelena Isio Amaro. Good morning. Analyn Cagas. Good morning. Adia sa inyo sa Lakaridad. Maying morning niyong tanang dinaha. Katrupa nga Jeremiah Esmeralda. Bro, good morning niyo diha. Shout out sa tanang sa ubang Mrs. Paspas mo higop ug kape nga Santon. Thank you so much katrupa nga Kagawad Jeremiah Esmeralda. Huwag kang mamirasyon. Good morning din ha. Dahil katrupang Day Chavez. Good morning. Huwag sa uban pa din ha mga katrupang. Lapas na sab kita. So, wala tayo igong oras pa dahon siya nahan sa tanan din ha nga nagminsahi. Apan wala na ko nabasa. Pasensya kayo. Musunod na sa mga katrupa ang programa ng Bulusay nila ni katrupang John J. Lebras, katrupang Lumilokay. Salamat sa inyong pagsunod, pagpaminaw, kumarapunpuhon sa itong panaguban. By the way, ayaw makalimot usap mga katrupa. Nagpadayon ng school on air sa LGU sa San Fran sa mga katrupa. Unya alas sa 9 nga to sa alas 10 gihapon. Sundig gihapon ang inyong mga importanteng bahin sa kining pagtulunan. Salamat sa mga usap ako sa katrupang Ray Celeste Sura Vasquez. Sa ngalan sa sekretibo ang bahin sa itong News and Public Affairs. Okay, sa itong news desk, katropang Limulokay, atong mga anchors reporters, sila si katropang Junji Lebras, katropang Ria Linton, katropang Ale Vicente, sa itong technical department, sa control karon ni katropang Harvey Ramos. Mga katropa, may muntag ka itong tanaan, dalaygon ang Diyos.
6: Express Balita! Express Balita!
17: X-F-M X-F-M
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Par, par, alin pa gulpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hay ang asawa?
20: Exciting!
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
22: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
23: Santo Blasco.
24: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
22: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
22: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw adlaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Kini ako mata, sir. Dili ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
22: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
22: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
22: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
22: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamaturan. Mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 17 minutos sa nakalabay sa Las City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Pulsaay! Pulsaay!
0: Good morning, good morning, good morning! Good morning mga katropa, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta imong morning katropang Limel? Murag bag snappy kay karon ba? Murag kondisyon kay mo hang paminsar karon ba? Murag kondisyon ba sa duol ra biyahe?
2: Katropang Junji. Buntag karon kay siyempre murag bago atong posisyon karon.
0: Oy, murag nga. Okay to, di mo ang posisyon diha ba? Ha? Oh. Kung tanaw sa imo ha, murag kag si Attorney Kwan? Attorney katong attorney sa kining prosecutor? Ha? Hoy do mga katropa, mga tigpamidao. Adlaw karon mga katropa nga Miyerkules, basta dali ara mas ato ang adlaw katropa Limwella. Apit sa 8 kita mga katropa sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Manginautas manginauta ang matag usa kanato nining attack na mga katropa nining adlaw nga Miyerkules. Gada kita sa mayong panglawas layo sa mga nagkadaiyag mga balatian puno sa grasya mga katropa nga gipreserba sa matag usa kanato sa atong Dios manluluwas. Kay wa gitay mahimo katropang Limwell kung wala gyud ang Ginoo magauban diha kanato, di ba?
2: Di.
0: Oh. Kay siyempre ang muhatag og lugwas kinabuhi ang Ginoo gud, di ba? Di man ang tao, kay ang tao pareho sa pud na nimo nga gahulat ra pud kanus asentensyahan. Pero pasalamat gyud ta mga katropa nga luyo pa man sa atong pagkamakasasala. Ang Ginoo walay undang, walay puas, walay pagkasumol, pag-guide sa matag-usa kanato. Aron na ang atong kinabuhi mapaingon sa mayong direksyon katropag Limwell. Ingana gyud ang ato ama katropa niya. Pasalamat gyud tas Ginoo. Ha? Pasalamat ta madako og magamay nga grasya atong ma-receive. Sa ngalan mga katropa, grasya nga gihatag si Ginoo, ato ginang pasalamatan katropang Limwell.
1: Bullseye!
0: Okay, boydo mga katropa, dili sab ni mabuhi ang gamuang programa mga katropa sa XFM Network Philippines o labi na ang Bullseye. Kung wala usab nagpaluyo ang mga nagkadaiyang produkto nga iya sa Y2S Broadcasting Network. Kung Y2S Incorporated, ang maong produkto gilangkuban na sa Zanton Plus Gold o Zanton Coffee Mix, Premium D3 Vision X Plus Soft Gel Capsule, Zanton Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, o ang Turbo Mel Enhancer. Ang kining maong mga produkto, mga katropa, syempre available sa mga nagkadaiya nga mga butika dinhi mismo sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, isa sa mga sentrong tagaan atong pagtagad, watay laing topiko mga katropa kundili ang pagpuko sa paghisgot niining nagkainit karon nga ikaduhang adlaw sa hugna sa impeachment ni Vice President Sara Duterte katropag Limwell. Kuyaw kayo ang mga abogado katropa, no? Ha? Kuyaw kayo kung imong tanawon katropang Limwell. Panabang binakbaka na ikin ba? Ano? No? Basta kay sa pag sa ilang sinukli ay sa ilang pagpakita sa mga ebidensya kay gipresentar naman kagahapong adlaw katropang Limwell. Kanto bitaw nga video clip mga katropa liberal nga katuliging nagbanta daw kuno si Sarah sa kang Bongbong Marcos, kang Lisa, kang Romaldes, Speaker Romaldes kanhi. Mao to baga katropa, pero kung ngayon mo lang taon, ako di man po ko abogado.

0: La tropang limbel, no? Ah? Gida ginot. Mao gyud na mga katropa kay para lang gyud in town nga ang gusto nila ma mawala sa ilang pananaw si VP kay siyempre mapadak-an man ang prisuhan mga katropag makalingkot. Kay siyempre dagko na baya kaya sila karon kay dagko na kay dagko naglawas ng tubo na kay grabing malita.
1: Correct.
0: Yeah. Padak-an gyud ang prisuhan kay basing maghuot dito sa pultahan. So mao ni atong taga ang pagtagad baga katropa. Ah, baga tigpaminaw. Kay gi-emphasize kagahapong adlaw mga katropa ang 30 seconds og mga katropa ang video clip kalabot adto laging pagbanpa pagpaban pag-treat no ni VP ngadto sa ato ang or sa inyuhang pangulo.
2: Dili dai 2 minutes
0: or murag 2 minutes og 30 minutos man siguro to.
2: Meron no? 2 ka oras.
0: Ah,
2: abi na ko 2 ka oras.
0: Dili. Murag minutes na siguro to, 2 minutes okay. Man siguro to iyang video clip. Ato man tong panahon sa pagdakop na kang kuan. Katong gi-contempt si Lopez katong iyang isa pud gataas nga official sa Department of Education. Dito to nagawas ang maong video, no? Pero mo ni ato ang tagaan og tugkaron nato mga katropa. Ubani mininyo kay dira bagyod pud mi mga abogado pero mauhon pud namo ni at least masabtan pud nato. Masabtan natong tanan. Ang kalabot sa hisgutanan sa impeachment kagahapong adlaw sa ikaduhang adlaw. Okay, mga katropa, standby lamang kamo. Okay.
2: Basahon po nato ilang mga comments niya, no?
0: Comment ko atong yung tagaan, no? Tagaan na to. Kaya bisag magkagipit-gipit katropang Limuel. Ha? Yan na po tayo bisita karo itong BGMP.
2: Yes.
0: At huwag yan po ang tagaan pagtagad yung mabasa nila mensahe. Kaya pasig masuko ni katropang Lina si Pataho.
2: Correct.
0: Sige, mga katropa, standby lang mo, ha? Balik lamang ta, mga katropa, humani ining atong pahinundot.
3: X-FM. Kung maminaw ka sa X-FM.
4: Par, par, alin pa kong par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw mo Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: ka.
13: Ay,

0: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balik.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Mahilig ba ka magkape?
4: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pag-condition yung lawan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Balik ta mga katrupas, sato ang pag uban-uban doon na tayo 32 minutos mga katrupa na kalabay sa La Cite. Og siyempre, kining bayina hatod kinato mga katrupa sa Santon Plus Gold mga tigpaminaw. Ang Santon Plus Gold mga katrupa mao kini makapahilis, hinahinay sa mga punga sa atong lawas, acidic o kolesterol. Makapakontrol sa daloy sa atong dugo mga katrupa nga dili ta mo paingon sa high blood. Lakip na ang pagyanay-hinay, pagparidyo sa sugar sa atong kalawasan. Pulsaan! Kini mo'y pinakabililhon mga katrupa kining sugar sa atong lawas nga mahinay-hinay kawala. Or di man mawala pero kinahanglan niya muridyo siya o dili siya mudaghan. Kay mo paingon manis diabetic mga katrupa. Kung niya nasayod na ta, kakargadog tamis atong lawas. Kung diabetic kun ta, baga kung magka-diabetes ta, mga katrupa nasayod ta, gakuyaw kayo na sa sakit, kay hulo halos, tanan ni anak mga katrupa nga nagtaas o sugar, nagka-complicated. Mauna nga ayaw na hulata, ano? Ayaw na niyo hulata, nga maabot pa nga magka-complicated. Baga katrupa, kay kana siya, tagaan na lang kag extension ni ana. Sabi nagmupailaw na ka mga katrupas dialysis. Santon Plus Gold mga katrupa, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Okay. Dini o na ta katrupang Limwell na. Basig na kay nag-message siya sa tuag niya Facebook kay mangluod niya ito mga kawan eh.
1: Yes, katrupang Junji. Huwag nagpauwahin niya ito mga tagpaminaw. No? Dari sa itong page nga daan, mayong pagpaminaw nila ni Langlang Asis Colientas.
0: Langlang Ates Colientas, good morning.
1: Kay Chikna Maham.
0: Maham.
1: Kay Beverly Berna o Didin Pataho.
0: Didin Pataho. Good morning,
1: kay,
0: ha?
1: Wilma Joaquin, no?
0: Good morning, diha ninyo.
1: Ingon pa ni Madam Didin Pataho, mayong buntag Sir Lem o Sir Junji. Shout out sa tanan og kang Bobot Edith Flores.
0: Uy, good morning.
1: Naminaw kanunay sa XFM San Franz. Lano kaayo inyong signal.
0: Thank Dini you
1: sa
0: kayo.
1: Sitio Cantagan, Dorian, Barangay Lukak.
0: Lukak. Uy, thank you kayo. Ay, taga Sitio Dorian o taga Cantagan.
1: Pandarag yun na pamintay yung radyo niya.
0: Pandarag yun na yung mga radyo di haron makapaminaw mo ni ining impeachment mga katrupa ni VP.
1: Si Berna Pataho, naminaw po. Minaw po na sa Habunga, Agusan del Norte.
0: Bining daghana ni mga Pataho.
1: Parintirag yun na sila.
0: Daga na siguro kag board member katrupang limit.
1: Ayaw! Ay, taga Habunga man eh. Di man ikabutar.
0: Ay, taga din hima na. Taga din hima na siya.
1: Di ay ba?
0: O, di man hira na narinig panahon sa eleksyon.
2: Ayaw!
1: Si Larry Tixon, mga adlaw.
0: Ay, good morning.
1: Nag-comment po rin katrupang Junji. May buntag katrupang Limuel o katrupang Junji.
0: Good morning.
1: Daghan gihapon mangutana ngano daw wala kasuhi ang mga sangkot sa flood control. Ako nakasabot ko nganong wala kasuhi ang mga hangol o kwarta. Natural best friend good na
0: sa mga buaya.
1: Una sa grasya sa mga hangul o bahandi.
0: Oy,
1: tinuod.
0: So nagpasabot nga...
1: Opinion po ni Larry Tixon.
0: Ang pasabot ni Larry Tixon nga kantahay ako ang buaya, kanabang si Lulong, ako rin pinakadako man to si Lulong kay guba gani ang Guinness record ito sa pinakadakong buaya. So dako gud kantahay ako si Lulong. Yan na ako'y mga sako po nga, mga anak na ako, di simple, so mapugay ang anak ikaw buaya, nga amahan na niyang imong anak, muhimong unggoy.
2: Ayaw!
0: O di, buaya po gigagmay. O anak mana, o kintahay ako ang labaw sa tanang buaya. Simple na aman ko'y mga anak-anak nga mga kuan, ginagmay, di, buaya, gihapon ang tawag. Basig mo na iyang pasabot.
1: Pero kining iyang giingon
0: na... Kung saan amahan, maupod ako noong mga anak.
1: Nakabenepisyo ang ilang amo. Kaya sa kaning amo nga iyang giingon?
0: Ang kato ng kuan, kato siguro ng amahan siguro.
2: Ayaw!
1: Pero iya man yung idol.
0: Idol niya?
1: Oo, ni Larry Tixon.
0: Oo, kaysa may iyang idol ka ha?
1: BBM.
0: Ay, maho niya. Ay, maho.
1: Istorya rin ako na.
0: O, di abinin mo sa tinuod lang. Si Lulong din hinga nakuha sa Bunawan sa history ni Lulong. Morto'y pinakadako nga buaya sa history sa Agusan del Sur. Kay bisa sa tibuok kalibutan kay nahimo to siyang na break niya ang pinakadako nga na record pod sa history sa kuan. Mananap pinakadako. So, ingon man siya nga yang idol si Bibi. Siyempre, kinsa man day amahan si Bob Pilipinas.
1: Di idol yun ata siya.
0: So, idol.
1: Ay, yun din na to, idol. Idol.
0: Oo, oh, labi nagmag-istorya na na siya. Oo, oh, idol kayo na to. Idol kayo na to. Na, labi na mag-istorya na na siya ang mga paipagtanom, harvest na dayon katropa nila. So, mauna, mga katropa, salamat kayo sa inyong papaminaw. O niya, kang lang-lang ates, wala na yung muhadi ha?
1: Wala na.
0: Kang lang-lang ates, ates, Ases Colintas, dihas may boy na Gracia Talakugon, good morning. Good morning. O niya kang Wilma Joaquin, good morning katrupa. Salamat kay katrupang Wilma Joaquin. Good morning. O niya kang Randy Archega Santisas, good morning po nimo diha. Good morning. O niya kang Aning Liliba, good morning po nimo diha. Sa may Barangay Hubang, mayong pagpaminaw, taga Barangay Hubang, kumusta? Good morning. O niya kang Lina Nining Garcia, salamat kayo ni mo katrupang ni Nining Garcia, good morning. Good morning. Alina si Patao, good morning. Kang Tristan Yath Gulay, good morning po nimo. O niya kang Prince AJ, good morning katrupa. Shout out ko sa amo landlady nga si Nanay Binida og sa guwapa nga asawa nga si Eileen Brital. Salamat. Oy. Good morning diha ninyo ha, Prince AJ. Kumusta naman is Prince AJ karon? Salamat gayo ha. Labi na kang Eileen Brital. O niya kang Dilos Reyes Lee. Good morning Sir Ray, Sir John Z. Og naminaw og nagtanaw sa XFM San Frans. Padayon sa Prague. Padayon na mayong buntag na tong tanan. Watching from Santa Irene Prosperidad. Oy! Taga Santa Irene Prosperidad, good morning diha ninyong tanan ha. Mayong pagpaminaw ninyong diha tanan. O niya kang Isabelita Burha Kaliwatan Ariza, good morning diha po ninyo ha. Katrupang pang Limuel, katrupang John G, mayong pagpaminaw diha niya. Salamat kayo. O niya kang Yuan Vegetaria sa Baybayugan City, di na to ni kalimtan. Si Eleonor Caniete. Si Madam Vevero. Adi asmay kuan?
1: Bukak.
0: Bukak ka, mayong pagpaminaw ninyo. Niya kang Ading, kang Madam Ading Granaderos Dapar. Mayong pagpaminaw ninyo, ha? Bullseye! Niya, simple, baga katrupa, kang Juanito Katapang. Adihas may Dakutan, mga Garofil family, ha? Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Grabe ni sila, grabe ni nga itong mga listeners katropa karon. Pagpaminaw ni. Oh. Kaya siyempre gaantabay o ga-update po din sila mga katropa sitwasyon sa ito ang kining impeachment, nagpadayon ni impeachment ni Vice President Sara Duterte. No?
1: May pagpaminaw po diha ni Nanay Kunsing
0: Vista. Nanay Kunsing Vista.
1: Diha sa Magsaysay Prosperidad.
0: Good morning. Nanay Kunsing Vista, good morning.
1: Nanatong bisita.
0: Niya kang Puting Manok. Good morning po diha ni mo Puting Manok. Good morning. O kang Puting Manok o kang White Chicken, good morning. Grabe. Doble, oy. Mga katropa, commercial naman. Kaya nahurot man sa inyo hang pag-shoutout ni nga ito ang oras. So, standby sa mo, ha? Okay. Mga katropa, niya na po siyempre ito ang mga bisita.
1: Ito na pasunod niya, lasutso.
0: Oo, ito ang mga miyembro sa ito ang BGMP, no? O ni anti-guardia mga katropa sa inyo mga kabataan nga nagpabadlong. Moni mo pakaon mga katropa, mo amuma sa inyo mga ulitaw ninyo nga nagpabadlong o sabiha.
1: Tigbantay pero ito kasibat.
0: Oo. Sige, standby sa abo diha mga katropa ha. Balik lamang kita. Human sa ato ang pahinomdom.
2: FM.
3: Ma, ang saan ng Quran?
4: Ang atong sud
2: an Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinala siya, mag-ninahinala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakalo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Sure yun, dapat naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpitin. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Pamahaw pa itong panihapon para yung makuha nyo lang ang epekto ane kakiting pika sa akong likuran niya mo kuha rin ang gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige niyo mag-inom ane sa Santo Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niyo. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santo Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santo Plus Gold o Santo Plus Coffee Mix. Eh, naku kaya na ikatabang sa

0: Bullseye. Balik tabag ka katrupas sa ito ang pag-uban-uban na doon natin 49 minutos sa nakalabay sa Lasite. Kining bahina mga katrupa hato dyan sa Santon Coffee Mix. Ang maong produkto mga katrupa bilabol sa ito mga nagadaiyang butika o dinhis probinsya sa Agusan del Sur. Bullseye! Okay, katrupang Limwell, sa man na... Kidig, ready na ka sa hisgutanan?
1: Ready ang tata, pero unsa mo
0: na itong sa imo, di, ikaduhang adlaw kagahapon baga katrupa sa impeachment.
1: Yes.
0: Ani VP Sara baga katrupa. Hmm. Sa imong ikaduhang adlaw sa pag-obserbar katrupang Limwell, naa kay gikabalakan sa maog pag-sinukliay kagahapon adlaw kay gipaplibya nila ang katong video clip. Bahin atong pagtreat no ni VP Sara. Sa imong obserbasyon, unsa may imong nakita ato kagahapon adlaw katrupang Limwell?
1: Actually katrupang Junji, ako nakita magod is kuan pa man mura og ang prosecution panel pa man ang nagpresenta og witness no
0: kagahapon.
1: Murag mubalik pa ganito unyang hapon,
0: unyang hapon.
1: Murag i-cross examine pa to sa
0: ang katong unsa ka to
1: witness.
0: Oh.
1: Murag i-cross examine pa to sa defense. Oh. Kay murag wa ko kabantay nga na-cross examine siya kagahapon.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Mo na ang atong bantayan og syempre ang atong mga senator judges. Kinahanglan
0: mm-hmm.
1: jud nga ilang patuhoon nga aduna gyoy death threat or doon na ba yung gisugo si VP Sara para ipapatay ang first family.
0: Mm.
1: Ha? O niya, ilag yun ang pamatudan. Kay murag kagahapon, ingon ni Riza Honteveros, murag ako nakita siya nga patas gamay. Kay nga na magigit siya nga wak siya nakita dito
0: sa video.
1: Sa ilahang mga ebidensya nga gipakita sa korte nga doon ay gisugo ang vice president para mo patay.
0: Patay, o.
1: Patas-patas po si Riza.
0: Murag na ka, kuan ba? Murag na ka, daog o sirte si Riza gahapon?
1: Murag na kapuntos.
0: Oh, murag na kapuntos siya gahapon, katrupa. Pero abinin mo katrupang Limwell na agi ko'y gikabalakan.
1: Mm-mm.
0: Ako wala ko mo mabalaka sa impeachment ni VP kay kabalo man tayong kuyaw po kayo ang iyahang mga
1: defense, kuan,
0: defense mga defense lawyer, lawyer no? Katawa pa, pero ang akong gikabalakan ang partner ni Senator Chris Escudero. Oh.
1: Partner.
0: Oh, nabalaka ko katrupa kay duha na kaadlaw ay tingog-tingog in town. Mauli akong nabalaka ko pag-ayong. Nagsige kong tanaw gagahapong adlaw. Anak ko nga, katrupang Limwell, wala nang tingog-tingog si Gwin Gatsalian lagi. Oh. Duha kaadlaw mga katrupa na amang si Gwin Gatsalian. Oh. Wala nabalaka yun in town ko katrupang Limwell kay pasi in town. Eh, simba ko rapo rin, no? Naman tay produkto diri ang katumpawas pa amang.
2: Ay,
0: katropang Limwell.
2: Bullseye!
0: Ang nahitabo kagahampong adlaw katropang Limwell, nangayo yun og original nga copy ang defense team.
1: Yes.
0: O ningon siya nga, ningon ang abogado sa defense team. Baga katropa, di po di basta-basta di background na ining abogado ni VP? Katong kagahapong adlaw, katrupang Limwell kay kuyaw po na history, kuyaw po ng background, no? Kini si Juan, kini si
1: Attorney Narvasa.
0: Attorney Narvasa o Attorney Carlo Narvasa, no? Katrupang Limwell.
1: Batanon.
0: Batanon ba, no? Pero kuyaw kayo na siya sa hisgutanan sa trial katrupang Limwell. Gahapon, nakita na ito kung sa gyon, no? So, mauna ba nga katrupag, kanabang kinahanglan gyon nga matimbang-timbang po sa mga katauhan, gumikan kay live ang maong pagdungog sa impeachment ni VP Sara, katrupag Limwell. So, ang isa nga gipresent kagahapong adlaw, kantong video, kay nung dumga itong video, sa diha nang gi di ba kato si murag secret murag ba tog iyahang undersecretary si Lopez atong panahon sa Department of Education. Dito man to nigawas ang sugod ato katong na hospital. Itong gidala bitaw siya sa ambulance, gisakay na sa ambulance aron i-hospital. I-admit kay gikontem baya to siya. Panahon atong sa Quadcom. Gikontem siya unya dito na nigawas ang video nga katong nagbanta lagi daw kuno ang VP Sara.
1: Actually katropan Junji mura press conference magoto siya. Press conference unya si Vice President Sara niingon siya nga dunay hulga siyang kinabuhi. Motong ang reporter nangutana kang Vice President nga kumusta ang imong security karon. So moto siya nga moto iyang nasulti dayon. No nga naa na siya gitugon nga kung kay wa magwilain niyang suspect nga kung mapatay siya. Ang administration man gyud.
0: Okay.
1: Moto siya nga kay ang iyang suspect taga administration man ngon siya nga og mapatay siya or patyon siya. Naa siya gisugo para panimaslan kabalin. Mura siya conditional ba?
0: Ang iyahang pamulong katrupa niya Limwell niingon siya nga kapag patay nila ako, patayin mo rin sila. So maon eh.
1: Kondisyon kabalin.
0: Naay kondisyon. So matod pa mga katrupa, ato man pud ningi. Kani kita katrupang Limwell, di man ta mga abogado ha. Kani katrupa, kani mga nagpanamina o garon dili may mga abogado ha. Sa amo lang ipasabot sa bihan ninyo, matod pa baga katrupa sa kinibang under Article 11, Section 2 sa 1987 na Constitution, kinibitong pagpanghulga katrupang Limwell, matod pa rin, grave threat is not a ground for impeachment.
1: Di ay ba?
0: Oo. Niya, mao man ilang gigamit karon. Business ha, kaning Article 11, Section 2, ha? Nga kini daw ko nung pagpambanta, dili daw ko nini siya ground ha, sa para maoy basihan sa impeachment sa usa ka elected official. So yung ana ang nahitabo katrupa nga Limwell, no? So mauna nga, kini karon murag pabairay yun eh. Okay, na kini gitun an man pud di sa kining prosecutor, di ba?
1: Prosecution.
0: Oh, I mean, prosecution.
1: Actually ang
0: gitun an pud ni nila.
1: Ang defense katrupang so ito pa nga nimo, Junji. Nga niingon jud siya nga kung mahimo iplito tanan
0: ang okay, atong, para mahibaw-an.
1: Kay para mahibaw-an ba okay, nga ano naka-istorya man gyud si Vice President ato unsa magyud sinugdanan
0: giputol-putol man gud niya
1: kay gusto man nila nga katurang portion
0: nga clippings katurang mang maingon nga kung kapag patay nila ako patayin mo rin sila dito naman
1: gusto man sila nga katurang mubo
0: nga dili man tumao gyud kay kung katurang mubo nagpasabot adto nga Xerox ra gyud to di ba kay ang original gyud adto taas.
1: Taas
0: ang original ato.
1: Duha man dayto ka oras.
0: Mote gusto nila nga i-play sa defense team para mahibaw-an gyud unsa man gyud sa mga tao. Nagsugod.
1: Madunggan sa mga judge.
0: Madunggan sa judge nga, oy,
1: na man day death threat una si Vice President.
0: So ang nahitabo ni ini, giputol nila og kanto lang mo igikuha nila ang
1: dapig sa ila.
0: Dapig sa ila. Ing ana anyway, ang nahitabo.
1: Muna itong atangan sa cross-examine og ang defense mukuan man pud nimo present baburik ebidensya.
0: Unya, murag unya.
1: Basig.
0: Adi kay sunod-sunod naman ni. Series naman ni ilahang mapingis man ang mga tao sa og dili pod
1: paminawon ra permit ang
0: prosecution. Sila na lang day tanan. O ana man na. So dili pod dapat unyang hapon sa kang sa defense team na. Ana ka tropa kay at ikatulong adlaw pud unya ni Win Gatsalian. Ikatulong. Ikatulong yang unang yang adlaw.
1: Na.
0: Oh, na at least man ba nga na hi.
1: Mura sa observer.
0: Amurag ing ana. Murag
1: observer.
0: Murag ing ana siya ka tropa. Mura bag kana bang objective. Nga maghulat nas mando sa labaw sa office ba?
1: Murag mo sit in kibali.
0: Ing ana. Ing ana nga paghulat diha ha. Ako sa dire. Murag ing ana bitaw nga hitabo. Sige lang atong tanawon siya unya mga katrupas ikatulong adlaw.
1: Ay, ugma mo. Mao na itong hisgutan ugma.
0: Oo, oh, ugma ato ning hisgutan. Oo. Ato ning hisgutan mga katrupa.
1: Musunod na unya ang BJMP katrupang
0: Junji. Oy, oo, oh, sunod na.
1: Nindot pa
0: ang tuan ay ato ang mga bisita baga katrupa ha. Gikan sa tuang BJMP sa may Bayugan City. Murag bag-o. Murag bag-o ni ilang hippie karon.
1: Yes.
0: Oh, ato ning ilailahon mga katrupa nila hang hippie.
1: Atong paminaw ng ilang mga report.
0: Oo, niya. Siyempre, ato pong paminawon unsay mga accomplishment nila.
1: Oo, mga accomplishment nila. Daghan na ba ni sila mga program?
0: Oo, bago man galing ni siya karon nga masahin di sa ato ang BJMP sa may Bayugan City. So, ato pong atanaon po doon sa iyahang mga panglantaw, sa iyahang idugang,
1: mga program,
0: na mga programa ay kalambo sa ato ang mga PDL na to, no? Baga katropa. Ay, ubay-ubay ra ba ni atong PDL di asmay Bayugan, no?
1: Yes. Murag libo-libo na.
0: Sa akong nasairan, murag naapod ni mga business di sa sulod nga gikalingawan sa
1: livelihood
0: mga,
1: program.
0: Mga livelihood
1: program. Muna itong sairon kay Kansa.
0: Baga katropa, alas 8 naman, break sa taba katropa sa atong pagbalik. Makauban na nato ato ang mga guest karot. Sa programang Bulusay, maputol gudang ato ang isgutanan ni Kang Ringgat Salya. Katropang ni Mel.
1: Live man po unya.
0: Live man day unya. Oh, sige. Dito na lang mo sa live, mga katropa mulantaw kang kuhan. Kang Ringgat Salya. Baga katropa, standby lamang. Balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, odsa man urak.
2: Labing gay ka kay Lula ba?
3: Ba?
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
2: Exciting? Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana.